ko pinaagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee mix na. Garantisado.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Teco 2.

0: Sige, oh, sige, magbulag da, bulag da.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
0: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni Magnaong Uy, piliyon pa yun ang dili mo ah.
2: Ha? Hindi totoo yan. Bola lang yan.
3: It's a ding.
4: XFM
5: 95.9
6: Alas 8:00 na mga katropa!
7: Bullseye!
6: Uy, naiga-trending karon katropang Chris. Diyan sa may Pendleton Avenue.
7: Ang sila'y?
6: Trending. Gwapo kay punuan. Taas kayo. Bigyan mo puno.
7: Ah, katong bagong koan. Oh. Sales site.
6: Dito sales. Tower.
7: Tower
6: sa Osaka...
7: Kumpanya.
6: Kumpanya sa telecommunication.
7: Okay.
5: Live report.
7: Katotong nagbilog?
6: Pasalo na nato si Pilip para ma-explain. Tropa Pilip, imo na.
5: Live report.
6: Kumusta? Unsay balita dia? Gawas sa motorista. Kuy, na side sweep. Pastilan asa man ni Dapita, katropang nga Pilip. Imo na.
8: Katropa Romel, katropang base patay ang usa ka motorista. Ako man yung nalabigit sa nuclear accident. Kinahita mo kagahapon. The National Highway sa 45 Barangay Katagawan alas 4:45 sa hapon na hita mo kung diin ikalabigitan sila sa utak motorista o nag-drive o jeep sa hapon ang tawag katropang Ruelo, katropang Chris. Gina sa mga otoridad ang motorista na si Dio Carlo Lazarte Florentino, 32 años, residente sa Daegu City, Davao del Sur, samtang ang nakabangga niya usaka pampasaherong jeepney nga gimanihuan ni Lizardo Percero, 68 años, residente usab sa Yason Village, Barangay Lagaw. Subay pa sa atong mga otoridad samtang ginasubay aning motorista o jeep ang kadalanan sa National Highway sa Barangay Tinagakan gikan sa Digos Maca Road padulong sa Malandag Road ang dagan aning mga nasampit na ginusaran lang ang ilahang direksyon. Pero tungod milabay ang pipila ka oras kalid matud pa nga nag-overtake kining jeepney aron matud pa magpagilid og mokuha og pasahero. Kadihang sa pag-overtake niya, iyang na sideswip katropang Romelo, katropang Chris ang naguna nga motorista hinungdan sa pagkabangga sa kakusog lagi sa impact lagpot kining motorista kaga naigo-usab ang iyang gimanihuan nga motorsiklo hilungdan nga na-loss control. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa itong mga otoridad. Noon, ang patay lawas sa motorista gidala na sa Digo City sa ilang lugar aron nga ihayang ilubong. Pero ang motorista naka-impound ang iyahang motor sa 3ETU kung na Traffic Enforcement ni Jensen. Dayon, milabay ang pipila ka oras human sa insidente na siren sa itong mga otoridad nga kining driver sa jeepney ni surrender sa Police Station 8 katropang Ruel.
6: So wala lang siya ni hudong kay siyempre si Mahadlok. So
8: Mahadlok siya pati ang mga pasahero niya that time. Maunang gipanaog na lang niya along the highway katropang Ruel o katropang Chris. Pero right after the incident, didiretso dayon siya sa Police Station 8. Actually, sa pag-responde sa itong mga otoridad, ipangita ang driver sa nakabangga. Sarihang nakadawat silang information sa Tinagakan Police Station nga naa na ang nakabangga na driver sa jeepney o ni-surrender. Ginahulat pa karon sa kapulisan sa TU Jensen ang mamahimong settlement ini gumikan sa patiuna ang gusto una sa pamilya nga kanon ang patay lawas sa Digo City para ihayag lubong niya right after ilahang hisputan ang paghusay kalabutan ani nga insidente.
6: Okay. Gawas niya na kabalita. Balita na ako. Adunay ka-trending diyan napit sa imo ha?
8: Mao, katropang Ruel, atong ituyok ang atuang camera kato ipakita sa ilaha ang itinawan katropang Ruel o katropang Ruel. Wow, saon. Kering, maone ang gigtawag nila nga pinakataas nga punuan dari sa General Santos katropang Ruel. Kung makita ninyo perting taas saan ni, murag lapas pa ni sa pinakataas nga building dinhi sa Jensen which is ang part no sa St. Elizabeth Hospital katropang Ruel.
6: Pasado man ka, pasado man kani sa ubo.
8: Paora na ida kong pangutana kay gawa sa kikalingawan sa mga tao kay lagi pinakataas nga punuan na artificial na mapugon ni sa explanation nila katropang Ruel based sa source nga atong nakuha usa ni siya ka steel cell tower. Mm. Ipanatiyahan sa usa ka major telecommunications company aron nga mag-provide og mobile signal og network coverage. Mm-hmm. At tali kani mga klase nga mga steel tower katropang Noel, makita na ni sa BGC sa Taguig City, diri sa atong naso dyan, di na ni bago, pero diri sa atong syudad sa Jensen, first time pa ni nga nagka ingon ani katropang Ruel o katropang Chris. Pero bag ang tumong niya, maghatag lang o mobile signal o network coverage at the same time, mawara siya mo mahimong bahin o mahimong parte sa surrounding landscape niya. Kay manuan, kining parte sa Pendleton Avenue, sulod sa Osaka Kolehiyo or University rather, din sa Jensen, nagani silang mga punuan katropang Ruel. Paunang, pero pag nahimo na po siya ang parte sa landscape, ang area. Mm. Ang kinimakita ni mga dahon-dahon, pipila lang ni, pero sa mga nakalap na to, ano na siya yung mga cable na nagtago sa kaning sulod, aning mga
6: sulod mismo dahon. Sa poste. Okay. Poste.
8: May mga cable ni sila niya. Abotog 5G signal na ang mga tao lagi, ikatingalahan, nalingaw sila kay nga numasot pa nga akong signal lang ang tumong nga nung Palmera tree dyan na nagigataas. Pwede man siguro daw durian tree kay para mahadlo ka mga tao magtambay o kaya may saging-saging. Di ba?
6: ang maong tower katropang Philip, sulod mismo sa compound sa Notre Dame?
8: Yes, sulod siya sa compound katropang Ruel. Naala siya sa in-between Pendleton o kining pasulod lagi sa maong
6: Marist Avenue.
8: Oo, sa Marist Avenue. Sa ano na siya, pinaka-edge niya katropang Ruel, pero part siya, na siya sa sulod, sa maong building. Katurag yun ang dako pong pangutan na gawa sa kalingawan sa mga tao, kay lagi dako ang puno taas, ang mga tao, gi-question po ang permit, aning nasampit nga punuan, kay lagi kay panuan na nagsigi na puglinong sa itong dagbayan, basin karon ron, mapanihinungdan nga nung dagat pag mga samad, dagat pag mga angol, pagod ani nga puno katropang Ruel.
7: Katropang Philip, kanang maong kahoy na bay sugas babaw na.
6: Kuha po nag naisuga.
7: Okay, para may mong attraction ba?
8: Lagi, mo po na ginahulat. Actually, continuous pa ang construction aning punuan, artificial nga palmera tree katropang Ruel o katropang Chris. Wala pa nato nakita yun nga ang full blown niya nga itsura pat paggabi. Pero nindot po siya, no? Pwede ko nga doon ay suga labi na paggabi para nindot siya nga picture-picturean sa mga tao diri sa dakbayan.
6: Gwapo, gwapo. Actually, gwapo ang idea, pero ang dapat siguruhon diha sa maong kumpanya, safety ang mao pagtukod.
7: Mao na siya.
6: Aron walay maangin kay lisod po kayo nga lagi nakabuhat siya o somehow
7: artificial tree.
6: Tourist attraction sa Jensen. Kaya murag first time ni nahitabo sa tibuok Pilipinas, katropang Pilip, murag diri sa Jensen ang pinakaunaan ni nagibuhat.
8: Ano, naanan ni sa ano katropang Ruel sa BGC o sa BGC sa Taguig. Oo, sa naanan ni dito sa area pero sa mga nakaadto, labi na sa mga taga Mindanao or Soxaljan nga nakaadtong BGC, di na ni bangko sa ilaha. Kinakita na ni dito. Proga, una lang po, higaya nila diri sa Jensen.
6: Okay, so sa ato pa una sa Mindanao?
8: Una sa Mindanao, katropang Ruel.
6: Ayan, at least, nindot, okay man siya, pero dapat masiguro lang yun ang safety nini. Alright, salamat, katropang Philip. Amping ka diha kay, basi, nay tao dito sa Palmera Tree.
1: Atay.
7: Naglihilingi.
6: Palmera, sa Palmera?
8: Palmera, palamin ako lang.
6: Salamat sa report!
8: Asa na ang report?
6: Ay, katay lang. Karay mo kitandugan. Usa na sa mga nangaguba, no? Nga building.
8: Okay. Dool din eh. Kining 7-Eleven, katropang Ruel. Uy. Usa na mga, nanguba. Close
6: diba, siya. Apartment pa ng taas, ana?
8: Murag, commercial building, gapon siya, katropang Ruel. Sa ubos niya, kining convenience store, tapos sa taas niya, may mga other private companies. May salon, may spa. Ano na po yung mga sa likening connect collaborative buildings and offices sa taas.
6: Okay. Sa unahan, ana, dito tayo ayuda. Walay ayuda dito rin, no?
1: Atay.
8: Wala. Nag-ulan, mangutaw. Atay, may mga pipila ka lugar sa Soxaljan, sa Pulomulok, o sa Alabel, sa
6: Rangani Province. Uy, tayo nag-landslide dito sa London.
8: Oo, gi-hunong o gi-suspendi ang ilang klase katropang Ruel tungod aning nga pagpag-ulan ni epekto ni ani na yung mga pag landslide na pagdahili sa yuta ingon man kining pagbaha nga nahitabo. So gipaamping ang tanan tungod ani.
6: Ayan. All right. Salamat sa report, Katropang Pilip.
8: Masara ang report gikan sa patrol o ganun magpabiling healthy. Tumara na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Pilip Olegario. X-FM News.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Ayan! Matod pa ni Emma ang sona.
7: Mm-hmm.
6: Okay kayo.
7: Yan si Wilma Joaquin din.

0: Di ko malilimutan na makita ang iyong mga ngiti. Yung sabi ni, makita.
1: Wala. Di, ito nang pag-speech niya.
0: Aday?
1: Di ko makalimutan, makita ang iyong mga ngiti. Makita, maya iyon, aba kayo ang mag-alamano. Kayo ang nana, iyong sigaw, inyong mga halik, inyong mga silpi, lahat-lahat po yan. Wow na yan pagka-storya. Ito nagka-utal-utal sa istorya ba?
0: Kagit Mag, malito ka ba?
1: Di ba? Anak pa si Ching Hubert Suaso, Burit is the key.
0: Si Shell Guy, ngayon nga, nagsuna di ay. Abi kog sunata, sunatas kagahapon, rata, ang puros false hope.
1: Sunatas kagahapon, mga katropa, atangin ninyo na karong Domingo. Nindot kayo na nga programa,
0: Express
1: mga
0: kagahapon. Rewind.
1: Para na sa ato ang mga tigong-tigong ang papunta mga gamay.
0: Okay. Mga 90s, sobra pa?
1: Sobra po, yung 80s, 70s na na.
0: Oh, mga
1: 70s, 80s.
0: Kaya mga kanta nga, guba ang dughan ko.
2: Okay.
0: Yung nga na ang kanta.
1: So na, dito, ingon pa ni Vildo Zula Marlon.
0: So, ingon ni Jun Inovero, naminaw dahi mo, wa mantoy klaro puro tikal man.
2: Okay.
1: Joselito Perona, matod pa niya, bot-bot, bangag, pakulong daw niya sa Romualdez, basin burit na po.
2: Okay.
0: Si Joel Makabang Makagunob, ingon niya, binot-bot dayon ang naadito halos buaya.
2: Okay.
1: Another saad.
2: Okay.
1: Ni Jazzy Zomia.
0: Si Jennifer, Jennifer din ako. Wala'y klaro, kay wala ko nakatanaw. Hindi ko klaro, kaya mong katanaw yun.
1: Joel Trinidad, perfect, 100%. Clap, clap.
0: Grabe. Hazel o HL nalundasan, pagka B-O-G-O good, Y pulos.
3: Bullseye, bullseye.
1: Nico Lusanyas, Sona. To abi nako meeting ka senior to.
3: Bullseye.
0: Si Charlotte Green ang amo lang maingon, walay klaro, puro binotbot.
3: Bullseye.
1: Na way nada, naminaw na lang og what the sorry, what the stay. Giganahan pa ko. Okay, Karl Mark Gabi.
3: Bullseye.
0: Mayo pa mo resign ingon ni Jing Silver Hamago.
1: Na ini-react siya. Ang kaya mga sinabi, mayroon man talagang nagawa siya gaya ng napakulong ibang sakit na korupsyon totoo man rin at ibang kasuhan pa at ombudsman na ang bahala sa kanila at kailangan may ebidensya. Ricardo Pabia.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon ni JR, saan? GHRRE. Ngayon niya, walay pagbago kung dili. Zero!
1: Why lami ingon ni Ashley Ganibe, why lami drawing?
0: Martin Gipgano, Martin Gipgano, bro, Martin Waldis ni. May lang og gana ay matinood.
1: Hoping. Lia Bald sa mabawra kayo, murarag nagtudlo.
0: Anisito Balyon, nating ko nag-adjust, so nag-adjust aw, nag-ML ko.
3: Bullseye!
1: Why, pulos ang mga Pangulo Salot sa Pilipinas, si Bangag, Gamato ni Mendoza, Dandy.
3: Bullseye!
0: MJ, MG tipa sa 4. Yan, why kwenta?
3: Bullseye!
1: Ernie Kilio, yun pa na yan, nice, I love it, okay.
3: Bullseye!
0: Danilo Olaguer, yun yan, nangilad na po ang Bangag, abnormal, why mga wow.
3: Bullseye!
1: Wala rin pagkasa sa Pilipinas kay Marcos, yung pa ni Bench Vans.
3: Bullseye!
0: Samtang si Lily Vale, yok hotelye. Pero na, itubag si Ricardo Pabi, sige daw. Kaya murag kaluhan na siya itubag ba?
1: Bench Vans, Duterte pa rin, sige kayo. Ang bahala, basta mananalo lang. Dito bag po si Benson na nag-aayaw, mag-away ha. Wala man ako pinangalanan politiko kung sino ang atin lang. Sana wala nang magnanakaw.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Regal ni, kung ano yun, depender si kung ano?
1: Pabi.
0: Si Pabi.
1: Hindi man siguro ni kaparinti ni Mayor Pabi sa Coronadal.
0: Si Lilibel Yaka Hotalye, Y Pulos.
1: Okay, 8:25 na, mabaling pa kita sa itong pagbaba.

pagbalik atong hinabion si pagbalik si Professor Mayong Aguha. Mo na relax sa kamuriha kini kabahin. Aton kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap. I kinda
4: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: XFM.
5: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable. Gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
6: Hi, Madi! Naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
7: Exciting!
8: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
9: Alas sa 8:30 na nga itong oras, mga kaigilaan. Ako nagatuon na ko nga katrubang Chris nga bisan pa gwa kay buhaton kung vlogger ka basta gwapa ka daghang yung ka viewer.
10: Dahil pala yan. Wala pa kay gisulti, wala pa kay gihimo.
9: Wala pa kay gihimo.
10: Wala pa kay gipakita nga mapamatud-an.
9: O magsayo-sayo ka lang. Wala
10: daghang na kay follower.
9: Oo, oh, daghang kay follower.
10: So, klaro kayo nga ang mata sa tao muhusga yun. Kung kita maot man ta,
9: wala ta, wala viewer.
7: Bullseye!
9: Bullseye! Atay! Pero kung Pulo Pascual, pari mga dagwayan eh, niya ang partner James Reid. Anna! Isa pag may topic, pari mga kigilaan.
10: Sige lang, ikatubang sa... Sige lang, ikatubang sa kamera. Ay, hello! Wala na lang eh. Wala na ikaw eh. Wala na na.
9: 8:31 ang itong oras. Ito mga katropa rin. May buntag nga. Alas 8:31 na. Kiningabahin. At ang kanil Santong Plus Gold. Na katropan chip. Ay, na naman tayo sa linya. Ato makauban, pagbalik mga katrupa, kagapon na kauban nato ni eh. Ano to, before sona.
10: Mm-hmm.
9: Karon after sona.
10: Kani, mabalaan na
9: nato ni. Unsa kaha ang mga panglantaw. O katong iyang gina-expect ka, yung penalty na nasulti ka ha, sa ato ang presidente.
10: Okay.
9: Nana, sa ato ang linya, pagbalik ka. Ang mupuli sa tong tingog, mga katrupa. Profesor Mayong Agua, sir, may buntag. Good morning.
11: Mayong buntag Noel and mayong buntag Chris ang sa itong mga tagpaminaw karong buntaga, isang mayong buntag ka itong tanan.
9: Ayan, good morning Prof. Diretsuhon ka na namo, nakatanaw magin siguro ka sa zona kagapong adlawa o gaunsa ang imong reaksyon o mga panglantaw sa gipangsulti sa itong presidente kagapong adlawa atol sa iyong zona.
11: Yung kagaya ng nasabi ko, ang zona ay tinitingnan natin kung ano yung sinabi at ano yung hindi sinabi.
9: Okay.
11: At syempre, bahagi ng State of the Nation report ng Pangulo ay ano ba ang nangyayari sa ating bansa at anong plan, anong ginawa at anong plano pang gawin.
9: Mm-hmm.
11: At kaghapon ay surprisingly maganda yung performance ng presidente sa SONA. Ha?
9: Mm-hmm.
11: Pagka-deliver, pagpili ng words, masyadong maraming mga konsepto na after some time, mawawala ka, ano na nga pinag-uusapan.
9: Mm-hmm.
11: Pero kung titingnan natin, may mga part na maganda na best uploaded actually.
9: Mm-hmm.
11: No? isa dyan yung corruption. I think sa simula pa lang nilagay niya na agad, no?
9: Tingko
11: yun di kasi yung tanong ng mga marami, though wala masyadong detalye, no? Paano sisingilin ang mga ito, pero ang sabi niya, I'm not the president of my family.
9: I'm not the president of my friends.
11: At ito ay paghabol nga doon sa mga corrupt official, lalo na doon sa kanyang kamag-anak.
9: Ito ba ibig sabihin nito?
11: Speaker of the House.
9: Yun nga po, Speaker of the House ba ang tinutumbok niya dito? Prof, yun sana ang tanong ko.
11: Sa tingin ko, yun na yun. Kasi yun na yung kamag-anak din naman niya na directly talaga na i-involve. But mahaba na rin kwentuhan yan na anong gagawin ng presidente kung yung involve ay kamag-anak niya. Di ba? So I think yun ay isang statement. Pero statement yun, ang tinitingnan natin ay ano ang mangyayari. No? Do alam natin, nung Friday ay nag-file na ang ombudsman ng kaso para kay Romualdez. Pero hindi kasi kontento ang ating mga kababayan ng mga kaso-kaso lang.
9: Opo.
11: No? Ang gusto ng ating mga kababayan ay una ay may maparusahan, pangalawa ay may balik yung mga perang ninakaw. Daw sabi naman ng presidente, malaki na rin yung pera na nakukuha natin, no? At ito ay ginagamit sa mga programa ng pamahalaan. So tingin ko ay yun, isa yun sa well uploaded, no? Pangalawa na I think gusto pakinggan ng ating mga kababayan at maraming pumalakpak, at least yung kanilang mga kinatawan, ay yung usapin ng systems loss.
9: Yun! Yun talaga ang sa tingin ko isa sa mga pinakamabigat na binitawan ng ating Pangulo.
11: Kasi ito yung mga sinasabi natin, Ruel and Chris, no? Ito yung mga gut issues na nakikita palagi ng ating mga kababayan. No? At uploaded ito, though hindi ko alam paano exactly nila gagawin. Dahil ito ay nangangailangan. Una, ang system loss po mga kababayan, ito po yung galing sa generation tapos ipinasa sa distributor na hindi mo ma-account. No? So halimbawa, 1,000 kilowatt yung itinapon ng distributor, ng producer. Ng producer, supplier ng kuryente doon halimbawa sa Socoteco.
9: Distributor, apa.
11: Dapat ang balance mo niyan ay 1,000 kilowatt. Pero ang nangyayari ay hindi naka-account lahat yung 1,000 na yon.
9: So, no, posible, yun yung systems loss. Dito, sa mga distribution, mga nangyayari dito, mayroon mga...
11: So, maraming dahilan yan, no?
9: Toppings, pa ganyan, mga illegal connection at iba pa.
11: Wrong connections, may mga jumpers, may within the system itself, kasi electricity yan, habang tumatakbo, may nawawala along the way, no? Pero marami ring

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga, ug init sa adlaw, ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na, usa ka problema sa mata, nga magdala sa paghanap, o pagkabuta sa mata.
0: Mag-Vision X Plus ka!
1: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Premium Dairy, ang bago.
4: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago ug masakit akong tabang nako ang pag-inom sa Premium Dairy. Karun pa to normal na akong pamati.
3: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, lalong gamugot mo na yung mong dagway.
4: Oh, sakit ya kong tiyan, Lula.
3: Ano?

0: product of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus

0: collagen.
1: Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: buha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako gweter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako diay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man diay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ulit.
5: X FM
6: 95.9
5: X FM
2: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng illegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Anong magsakit man akong dugan? Kung inom kong tuba?
7: Mm-hmm.
6: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
8: Ah,

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balan. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. O, tag-piso niya?
5: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
8: Ah,

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Mako day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Sige ka ba tiyan si Mukuna ni Mumbana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan ni Mumbana, sige ka ba tiyan?
7: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo ni Mumbana, usap huwag ka ba tiyan ato?
7: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usap ang huwag ka ba tiyan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo.

balita ug impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo. Pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga panghuling headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
1: Senador Aimee Marcos tinawag na pambubudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
0: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta survey.
1: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
0: Department of Justice, inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
1: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
0: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
1: Balitang showbiz, Kim Atienza tinanggap

0: XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapakinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay ikalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinusyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muli kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa manong napapanagot sa mga nasabing issue.
3: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
0: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit nang maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad. Kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay Vice Duterte, nawawala ng kredibilidad ang taon ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga paunang pangako ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Tinawag naman ni Senadora Amy Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Block na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong SONA kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala ng mga senador na hindi po dumalo sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Igrit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ng 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-SONA kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng SONA ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Mananatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2, 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog

0: sa 65%, kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Tapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palacio ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, handa po ang Kamara de Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya pa rin kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw may sabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwalag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ang administrasyon ng agarang pagkompleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
1: XFM News Nationwide.
2: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang SONA ng Sambayanan, kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor, ito yung People SONA, ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ang marcha. Bagamat ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamagitan ni President Sonny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
4: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, ano? Kaya tama lamang yun. Pero ang isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
5: Kuryente, tama.
4: Kasi yung generation ay may VAT dyan.
5: Yes.
4: Yung transmission ay may VAT. The same,
5: yes,
4: the same current ang ating binabayaran.
5: Yung distribution,
4: yung,
5: may VAT
4: distribution din. Yung distribution may VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
2: Mga katropa, yan si Federation of Pre-Workers President Sunny Matula.
1: XFM News Nationwide.
3: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Umabot sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang mahalagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kantropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sunny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
4: Inefficiency yun ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakoop up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
2: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-pareho niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
7: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtalagyan natin tumaas na konti, bakit lalong lupake ang ating importasyon?
3: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendaan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sa nilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Sal Dico.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
5: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Tago. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
8: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro, kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
3: Dalawang mga estudyante nakuha na ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
9: Umani ng samot-saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
2: Ipugaw pilot patay sa Navy training at humihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
10: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Bunuan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Wala rito sa 104.9X sa FM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
11: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybayin ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 rims ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM.
12: FM News.
2: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
3: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
2: At bahagyang maulap naman po hanggang mas maulap na papawirin ay inasaan natin sa Metro Manila mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagkulog, pagidlat sa hapon at gabi.
3: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pabukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
2: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
5: Balitang International.
2: Iatid sa atin to katropa ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
5: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humilya. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagpan niya naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, hatid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na ring maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
3: Tropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM. Katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Kaklaris, Ana!
15: Exciting!

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa

0: Ngayon, Vitamin C, Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Katul na mata. Pagpalakit sa mata, ug hanap

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo. Supplement for men. May maka.

0: na.
1: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Dalipay mo na ako ni.
0: Ahay, ambot o rinimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni Buda. Ang maipagkuhan.

0: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na, 40 anyos na ko, ibati na ako, halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata, tinagod magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Huwag moringa oil.
4: Pag inaw, huwag premium D3. Ragira na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir. Ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Huwag moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kamalang naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.

0: Naka-turbo.
1: Food supplement from Ehibo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus.

0: ka mas malamian, asa ka mas mahimong hiyang, mo na yung gamitan, no? Tungod kay kini mga healthy mani ato ang mga kape, mga katropa. Pero kung aduna kay gitawag na to gastrointestinal problem, kini panggilhabi nag-ulcer na jod, and very sensitive, ay highly advised kini ato ang Santon Plus Cercoffee Mix. Tungod kay very friendly kini ato ang soya bean coffee, no? Minug na lamang sa soya mga katropang, o doon na po siya yung mangustin. Mo nang very safe and friendly sa mga katropang nato nga din adunay problema sa gastrointestinal, ha? So better to try our Santon Plaza Coffee Mix. Available ka na sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. O kung ikaw usab adunay problema sa mata, no? Aduna usab kita ay Vision X Plus mga katropa. Nindot usab kayo na ang Vision X Plus. No, dako kayo ni gatabang hilabi na para mamintinar ang pagkahimsog o pagkaligon. Hilabi na sa kalihukan sa atong kinatibuk ang mata mga katropa. Vision X Plus, no? Available ka na mga katropa sa tanang butika nga doola sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Yani, speaking of Yes to Health Wellness Center, no? Padayon na itong libreng check-up, libreng konsultasyon. Ganina, adun na kita'y client, no? From La Filipina. Adun na usab mga taga Nabunturan, no? Nibisita sa ito ang Yes to Health Wellness Center dinigayod sa Dakbayan, Stragom. Naka-avail sa itong libreng check-up o libreng konsultasyon, no? Tungod kay ang atuang Yes to Health Clinic, aduna kita'y libreng check-up o libreng konsultasyon, ha? Gamit atong high-tech machine and usa-usab kita ka functional iridologist, no? Nga din pinaagis pagtanaw sa iris sa inyong mata at usab makita ang mga weak areas, no? Mga constitution sa lawas mga katropang hinanang hatagan dayon o pagtagad. So pwede nyo nang ma-avail mga katropa. We have also free dietary guidelines, free terahertz therapy. Ayan, pwede nyo nang ma-avail. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol gayod sa inyuhang lugar. Kung kamo taga-Tagom, mao sa Gyapon na nga to ang address. Ana kita sa M Central Building, tapad mismo sa Mr. DIY. No, naranas public market mga katropa, dali na kayo nyo malocate, ha? Abrido 7 a.m. to 8 p.m. Sunday to Friday gayod mga katropa. And then atong schedule for check-up and consultation every Wednesday to Friday and Sunday. Sa mga taga Davao, ang atuang address ana kita sa Cellpol Building door number 3. No, narandina na sa Matina, Davao City mga katropa. Ubos sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. And sa mga taga-Mati, no? Ano asip kita ay branch din na sa Yes to Health mga katropa? Nata sa A Square Building, no? Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. O, dali na po kayo siya malocate, no? And then ang atong schedule for check-up and consultation sa Mati is everyday, pinaagi guide sa phone call or online consultation. O sa mga taga-Davao, ha? Ay mag kasipyat din, ha? Tungod ka atong schedule is every Monday and every Tuesday. Basig masipyat na po daw ba ang taon, labi naglagyo kayong lugar. Kunya, timing, pag-adto nila, mali di ang schedule nga ilang nadungog tungod kay nabaliktad di ay, no? Instead nga Monday to Tuesday, mautas Dabaw, nahimong Merkules noon nang adto tungod kay abin nilag, Merkules ang atong schedule, no? Merkules, Santo Bernes, dinitas Tagom, o Lunes, o Martes, dinitas Dabaw. Ay mong kasipyat o kalibog niya na para tungod niya na ha, magkita-kita ta personal o maghimama ta personal mga katropa. Atong tabangan by God's grace and help nga matuldukan gayon ang inyuhang mga balatian. Oras, alas 12:52 na o para sa pagpadayon sonahan na bago tamo ato gayon sa atuang health information na for this day. No, mamino sa kitag mga pipilag ka mga testimonya, no, mga pahinumdom sa Gihapon, paghahatag ka natog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas, aniya atong paminawan, Nanay Magdalena Basok, no, nga din nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic, atong kumustahon ng iyahang balatian.
1: Santon Plus Gold User, atong paminawan.
2: Dinabasog na magsaysay. Complicated ko aloy sa Diyos. Lukadlo na

0: lang na kayo sa ako.
1: Zamon Plus Gold. Adunay malungde leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako hindi inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Ngadu.

Oras mengangkat teropa, alas 12.54 na. Magabalik kita ninyo itong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant, si Jenny Druda. Huwag nga itong programa sa gihapon ha. Gipaluyan nga kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha, o bagong naminaw karon sa itong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, kung padalagay sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns. Ito ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutana unya na humangayod sa ato ang health information. Gani, ato na na yung mga pipila ka mga nagpadala sa mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatana usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede nyo na-insert sa inyong Facebook apps mga katropa, ha? Ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani, pwede usab ka mo din ha, mismo mo comment if you have questions. No, may tungod gayod sa mga panglawas. Or kung aduna usab ka mo gusto itimbaya, no, pwede usab ka mo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Ato kita no sa atong pagtuon. Ato ang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. Di man gyapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din hilang mismo dakbayan stagom, kung isurvey ka, kinsa ka ha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayod nato nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani, sumala pa sa data mga katropa, may kaabat na gayod sa gitawag nato 1.4 billion adults, no, worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag nato 33% no of the population nga nag-edad og 30, no, pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo no, nag-edad pa lang 30 possible, no, according to sa survey, no, naara day gitawag nato nga high blood. Ay nako po ha. And then 2024 pa na no nga survey mga katropa, and karon na natos 2026 unsa naka no kalaganap kining gitawag natong no nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus ta sa Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37% no in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association mga katropa. And that is sa 2021. And in 2026 ta karon, lima katuig aming labay, kamusta nakahaang ang gitawag natog gindaghanon no sa katawhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension, no. So inana ka gitawag datog ilado, no, muranig artista ning hypertension. No, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa, og laganap gayud kinatibok ang kalibutan. Now, ato ta sa gitawag datog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. Tungod kay daghan karon ang adunay high blood, apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. Kining mga pasyente nato, mga client nato pag matug clinic, pag mingon sila, "Doc, high blood magud ko, pila na katuig na ako gina-maintinar nga mga medisina." Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Nya pangutan o nimo, kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Oh, di makatubag, no? Maglingo-lingo lang.
unya ang ilang pagkabalo ang uban. Pag muisgot ag high blood or hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no? Moro na ang diretso nga pagkatubag dila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood do ka mao na ni taas ang pressure sa dugo. Mura ra gi ko ano mura ra gi translate ang English hypertension, high blood pressure, pagtaas sa pressure sa dugo na. Pero musugot ra ba ta mga katropa nga din maora jud na ang atong kahibalo mahitungod din ang gitawag na itong high blood. Mao nang musugot na po tayo pila katubig inim nanay og mga maintenance para gayon sa gitawag na itong high blood na. Mao na atong tunan karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot o sa pabang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayod sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat mga katropa, dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pagstiffen, butasabot pagkipot, no? Sa agianan na dinha sa atong dugo nga nasa itong ugat mga katropa. And normally dapat dili gin na siya munarrow, no? Dapat pirmi gin na siya widen, pirmi gin na siya luag para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung aduna na'y pagguot, no? Pag sa ito'y gamit atong term kanina, no? Pag piit mga katropa dinha sa agianan, mao nang ang dugo di na kayo mo agi og magresulta sa pagtaas gayod sa pressure nini. Ano mo taas man pud ang pressure? Mo agi ra siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, sa dugo nga din mo agi sa matag parties tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga dili pwede nga karon na daghan unya ginagmay lasa. No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Karon na dili lasa ta hulat paabot ra sa mo din ha. Maingon ang dugo nga paabot ra sa din ha kasing-kasing, paabot ra sa din ha baga ha. Maabot lagi ka maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhoy, no? May dag inana mga katropa apan dili man pwede, no? Kinahanglan pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano? O paingon sa baga mga katropa.

tabok mga katropa, no? O gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig adun na kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini, tungod lagi adun na siya nakitang problema nga has gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema din ha gayod sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamay scenario, gamay tawag ni ini imagination, hambawa din na lang tas tubo, ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa, no, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no, so katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa atuang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga ibuto, mga hulog, and then mabuo na siya og gitawag na tog plaque. Ang plaque mo na'y maghinahinay o pundo din ha sa imo agianan sa dugo. Hantod mo gahi, dungagan pa dyan og mga fats, na mga calcium. Hantod mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara. Ilabi na kung maabot pag dito sa utok, magbara na kayo mga katropa, daghanag mga plaque formation. Di na dyan kaya sa ugat. Kay tungod kay taas kayong pressure unya wadi na jud makaagi ang dugo, mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no. So dinha nagsugod kining gitawag nato hypertension, no. Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tun-an. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hini ining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinaka hinungdan gayud nini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. No, halimbawa kung imong pagkaon pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa okay manong tayo imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema kung pirmi pud ka sigig kaog parat, sigig kaog mga taba, mo taas day sigi hapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na tog high blood pressure. Obesity o sobras timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use. Sa mga hilig manigarilyo, usaw-usab kininga mag resulta gayud og gitawag na tog hypertension. And this is a primary or essential hypertension. And the most common type of hypertension, mao kay kining gitawag na tog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano? Tungod kay syempre, ano, kitang mga katawhan nila binag kitang mga Pinoy, bisag unsa, basta kay naadinas tong lamisa o pwede makaon o lami kaonon, ato madyong kaonon, mo na musugot ang sadili. Most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo, ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinan-an, healthy ang iyahang panggawi sa kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease, no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems, no, kung aduna'y problema din na sa ilang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No, so kana nga mga kondisyon, bot pa sa bot, kini secondary hypertension, gitawag na siya

irritation of the other organs. So if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Maunay pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, Dok, nga naman, healthy man kayo ko mukaon, permira maganay ko lauy, Dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, Dok, pag-check niyo mo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check niyo mo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check niyo mo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. Sabot pa sabot, pwede gyapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, yun gitawag na to genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay Muingon ani Dok, ay namana namang good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagid ni sa muang lahi, Dok, high blood. Niya, with smile face dayon, asa ka na, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood, na? Oban, no? And this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyuhang linya, sa inyuhang dugo, ang pagka-high blood, but pasabot, mas taas ang chance na magka-high blood yun ka, no? Pero kanato, ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na ang mga mindset. Although you have a bloodline or history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood dajud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ika-lima, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang ato ang thyroid, ang ato ang kidney, ato ang liver, awa ato ang pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gid na muluya pag naanatas pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ang mga major organs, sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayod, mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day Dok? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent a killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka, doon na kay kaila din na or doon na itaw din hanga, mutiurok lag kalit, no, nga din okay pa man unta, nindot pa kayo pag storya o nga di kalit lag tiurok, mo nang inanak ka silent killer, kining gitawag na tog high blood. Tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din, ha, kung pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina, no, unya wa ka inom og maintenance, possible atakihon gid na mga katropa. Inana ka delikado, kining gitawag nato nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat, mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag nato nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngon ta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di nato na mabantayan, tingala na lang ta malabot mga panahon pagpa-check nimo, hala, high blood naman day ko, Dok. No, kano sa rakha ni nagsugod. O, nya sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Ngani sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tawo nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood, pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutanon, kung tanggalon ang maintenance, no, kung normal bakana, mabalance bakana, no? O, dili po na mga katropa. So, muna'y gitawag na itong controlled hypertension. Sa mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balansi o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna'y nahitabo gayod sa pressure sa uban, mga katropa. Muna'y duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan ni asa ni anang duha, pareha sila adunay gitawag na to nga high blood, mga katropa, no?
Ato ta sa gitawag gayud nato nga solution, no? Nini gitawag nato nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal doc, aduna bay kayuhan kini gitawag nato nga high blood. No, daghan ang nangutana nako ni anak mga katropa sulti antamo, no? Sa mga client ta tong adin agatos clinic, no? Halos tanan mangutana gid na sila. Ilabi na sa mga client ta tong adin adunay high blood. Mangutana gid na sila, doc, aduna ba bay kayuhan ni doc? Pwede pa ba maayuni nga hypertension or high blood? No, mao gid na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag nato as especially as naturopath? No, kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag nato nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag nato nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wak banday tambal or di man day maayo ning high blood, doc. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. No, kanamo mga naturopath, mga katropa, wagid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit, mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Oh, mo nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood, dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Oh, mo na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue, which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mo nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, no, pag mato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help, mga katropa, ang pila na katuig niyan taong daladala niya na pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Kunya, masabtan pag-ayo sa gitawag na itong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw, isip nga naturopath, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha. Akong giyawagan tanan. It is a educational, no? Para gayod sa ato ang information, no? Para gayod sa ato ang gayong mga tigpaminaw karon. Ngayon, kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip. Ngayon, adunay mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din, adunay mo'y sakit nga high blood, mo nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipang-mintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna, inyuhang inyo hapang ipakatag, inyo hapang yung ipadako ang inyo ang una-una, sama na lang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagid di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan, maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagka-problema din sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugayin mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato ga plaque formation. Amoy pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke, mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinaka hinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors, at secondary hypertension, kung adto na kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan ug matabangan kining kondisyon gayud nga gitawag nato nga high blood. Basi diay sunod tuig, no? Pag-check gayud sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag survey nila, niubos na lagi ang gitawag nato survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma, mga katropa, adto ta sa solusyon.
sultian ta mo o tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag patuldukan gayud nato kining gitawag nato ga circulatory issue, no, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo og mga katropa, no, kana ang mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition, mga katropa. Ugma, mausugya pong orasa, mausugya pong stasyon. Di sa nato ipadayo ron, tungod kayo nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma-short na. No, kay taas-taas pa nga pagton, hilabi na sa mga gitawag na to, lifestyle and diet modification, mas mayo, mas masabta na to ni. So, ugma, ato ang ipadayo ng ato ang pagtuon karon. Akong gawahag ang tanong, hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma, ubani ko ninyo tungod kay atong tunan in a very natural way, mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay, no, matuldukan kining gitawag na to kondisyon sa hypertension or high blood, mga katropa. Oras na to, alauna 19 na, wala naman tayo igong oras. Og sa pagpadayon na itong programa, ato sang hatagan o pagtagad, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, good PM Doc, mutana ko ni mo, unsa ni ang karot magtambal sa mata, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa malagi ka ni karot? Ah, siguro namina po ni siya, no, sa ato aga yung mga program tungod kay ang carrots usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Carrots, mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level, no, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots, dako kay siya tabang, no, para sa mga katropa nato nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede, mga katropa, kanamo especially kanamo na mga vegetarian, ang among ginahimo labi na pag pure, no, carrots juice, mga katropa, amo ang gibled or amo abang gibanggod kana ihang pulp, amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. Ginabutag harina, timplahan, butangag kamatis. O niya, amuan ang ginapatis pa, no, sa mga gakaon o karne. Ginatawagan na nila patis. Ano mo, ginatawag naman na is boneless, no? Among ginaprito, di mura na siya nanapog kay gitawag na ito panudan, no? Mura mo ginahimo, no? Kung mauni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh. Mura mo ginahimo, mga katropa, ha? And then, kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no, para sa mata, dili ni siya ipasabot, ha, nga itulo, ibutang gid mismo sa mata, mga katropa, kinhalan inom ni siya, no, sa atong texter, ma'am or sir, human nga imong na juice, kining carrots juice, ang juice niya, imnon, dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo itiridium, effective po ni kining carrots juice, mga katropa, hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na to carrots juice, ha, kay ibutang na sa imuhang mata, dako po kay nagtabang if you have already tiridium, kanang tiridium ba sa mata, mga katropa, dako po kay tabang ibutang ras dropper kining juice ng carrots, unya patuloy ang inyuhang mata duha ka tulo buntag o gabi, dako po kayo nagtabang. Pero pinaka the best, imnajud ninyo, ha? Kaya nagsugod ban ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon, na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagong ba or matina? Thank you po. Oh, yeah, para po, ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma, mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Natas tagom, mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Heart Clinic, basta adlong Merkules, Webes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi, no? Sa syudad gayod sa tagom, mga katropa, sa atong
itong Yes to Health Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana, mga katropa, ha. O, dako kayo ng building nato din, ha. O, di na ito, ha. Nag-rentrata din, ha. I mean, dako kayo na din, ha. Nga building, makita ninyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ra mo si Mr. DIY tungod kay tapad diyan na mausap ang atong Yes to Health Clinic. Abrido alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Asyarog, dita, asyarog masyorta sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon, mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato og bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga diin in a very natural way ato gayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog og pagkapiskay niini. Ilabi na kung aduna mo gipangbati din, ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat, mga katropa. Okay, labi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. Usbon ko, ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At huwag kayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa High Blood, Band for Now. We don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ ni Drew Down, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May adults tanan, and God bless us all.

0: impormasyon di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM na tropa mo.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: XFM.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastikwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Ola, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa,

0: FM.
1: XFM.
2: Tapare sana.
3: Exciting.
4: Ay, mong nigusubog. No, naman na daan. Ay, ari na sa Taminaw Christian Amodian. Ken kay Popot Paikan Reserve. Oh, no, lagod kita mo diya sa Buhol. Ay, maglagod ko ninyo. Pinag maka-resign ko. Hindi na ko mga ko. Ay, wala ko lang na yung buhay. Tumulaag siya ko din ha. Ana siya diri pahimos og paminaw kagawad kay mingawon na gyud ka ni DJ Reyna. Dilang kamo ang mingawon na ako dagahan no. Dili mo nagsend nag message na ako kay mingawon daw. Utog ay. Ano pag inana diha kagawad Christian? Oy nabasahan ni bagid na ako dinhi ana siya. Utog nawa ka ayo DJ oy. Utog now. Oh, ade ang pagkaingon, mali lain lang siya paminawon sa linya nako, pero ang pagkaingon ganya kay OH tapos tugnawa. So, oh tugnawa. Ana siya.
2: Ay.
4: Ikaw kagaway Christian Giano, yano ra nimo nag-comment ng mga inana. Masayop gani ko.
2: Ay.
4: Boy sign tang na atay nimo. Turbo DJ kay magsakit na lang ang batang daw di pagid mahumay. Agoy. Hello, uy. Yano-yano ra na ninyo mga kas. Maghunos dili kayo. Betaw, oy. Sa katog daw sa panahon karon lami gid ba gid na higop-higop. Ang uban daw kay ay, DJ, ako na ako'y gihigop-higop pero dili copy. Ab-ab! Makagaba man yung mga istorya yung inahin niya.
2: Ay,
4: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

bawal mag-unayanay diri sa amo angkoy. Anyway, it's ala una 36 na. Kaya siguro itong panadong oras ang atong pipila ka mga pahinom to. Pero dili ta mo biya nga dili na to partnera ng inyohang kabugnaw o mabugnaw nga panahon. Ann Calderon, it's a bed weather today. Ayaw resign, dol. Laban lang. Na para bang sino bang kalaban ko? Ay, wala yung kalaban diri. Kina di makaya. Uy, katong i-try bitaw na ako uga paringkamot nga duha unang akong trabaho murag kanang kuain. Mura ko og di trabaho pang bayad sa ospital. Here's a song for you guys para sa mga gusto og kanang kuan, kanang what do you call this one, ganahan nga ganahan yun na ikaw uban samtang nag ano-ano naman sila sa kabugnaw sa panahon lain ba minaw no murag nag ana-ana murag dili siya advisable guys. Anyways, para sa inyuhang bed weather and of course together with your coffee, here's Midnasty with song Come On.

0: exciting!
1: Ako si Don, sa kamaestra.
2: Mataol, sir, po.
1: Sa research ko, unsay maayo, ang gigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulay.

0: San Juan Plus Coffee Mix Regional the best. Sa kada higop ni mo sa San Juan Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ka San Juan Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, San Juan Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: San Juan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Juan Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. San Juan Plus Coffee

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo, food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani,
4: mahamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santhon Plus Coffee Mix. Kitropa, if you are looking for the partner for your daily coffee game, I guess this is for me taking a chance to recommend a coffee from Yes to Health. Ang Santhon Plus Coffee Mix, ano na yung magustin? Soy powder o malunggay o moringa, kitropa, nga tuloka sagun yun nga doon ay laing-laing content o binipisyo ka makuha, kitropa mo. Ano nga, if ganahan ka o kape, if you're someone who likes coffee, who likes drinking coffee, and you can't live without coffee, and but dili tanang kape ha, na adunay binipisyo nga makuha, and sa kadaghang kape nga nakakaroon sa market, some of the coffees really gives you that, unfortunate, dili dindot nga epekto sa panglawas. So this is us from Yes to Health giving you the coffee that really helps you to gain a health benefits. Well, Santhon Plus Coffee Mix, magkatabang kini tungod kay sa soya palang daan. If you're checking out or you keep monitoring your weight, then soya powder nga naamisusod sa ito ang Santhon Plus Coffee Mix nga makahatag og taas nga tabang sa mas ginatawag na itong protein and fiber katropa. So, medyo dapat gusto nyo o dali ra kayo mga feel og busog or probably busy kayo mo and you wanted to sip a coffee but you can't because some of you taas og acid. Di basta-basta pwede mo inumang coffee but this is safe for you katropa. Sa mga taas og acid niya, hyperacidity ang pinaka-concern. This coffee would never trigger your hyperacidity. Santhon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong lato sa alam.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait nila ba ha?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawa na sobrang katukiro. Putlon ko ni anumat sa dwayang tarani.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pahay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
0: X-Rated.
2: Dalit kaninyo.

0: nga panahon, ika nga, tiglumlum nga panahon. Hinaot nga na ata sa maing panglawas samtang niya karoon nagpaminaw sa atong istasyon. Na sa itong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated dili lang sa Visayas apan laing dapit sa Mindanao. Labi na sa mga istasyon diya sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Gensign, XFM Bukidnon, XFM Mati. Dili sa Visayas, ako sa ang taga-agtitimbaya ng atong mga kaubanan ng mga istasyon. XFM Canlaon, 101.7 XFM Tihulngain, and of course diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, and of course diya po sa may Zamboanga, and of course ayan ang daming of course sa aktap na pagadian. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw ay dama inyong mga tigpaminawan. Andama inyong tipaminawan kay sugdan na nako ni nga to ang drama. Aron daghanta makatambag, oy. Kapoy lang ako ra. Maya sab siya. Mahangak lang unta ako sa laing butang, dili lang sa pagtambag. Kay utro sa kong tambagan ay na. Pero ano yan na po sa laing na itong mga sugilanon? Mga sugilanon ra kaisa ra ni kabuo. Kaling usa ka babae nga taga Iligan City. Ito itago sa pangalan nga Sarah. 25 anyos, ninyo og dunay usa ka anak. Niya siya karon sa Manila pero iyang gipadaki ning suwart sa iyang suod nga amiga. O dito ni Agi gahapon diri. Ganito ni mo di ay. Ah, sige. Kani akong problema mahitungod sa akong kahimtang karon. Saan naman sa ding kahimtanga, oy? Saan na nagwa ko? Sunod si Mana. Madakdakan yung Dok JJ aning tambag-tambag. Pwede petisyon si Dok JJ mo. Oy, buot. Kupiyansa mong Dok JJ. Tropo ng tambaganan, pero mutambag na, oy. Kupiyansa ka ayaw mo. Problema may tungod sa iyang kahimtang. Balik ko na ako. Tungod sa iyang kahimtang. Kung unsa man sa ding kahimtangan na... Pero mas maayo ginugato ni hatagan o kinabuhi kining iyang sugilan. Nga giuluhan. Da ni resulta na. Palain sa dani. Uy, ano? Ano yung paminawan ninyo, mga katropa?
1: Abin mo, Sarah. Malipa yun, Keiko. Nga ikaw may akong nadayon.
2: Malipa yun sa kayo ko, Jay. O, huwag yun kumagmahay nga. Ikaw ang akong ipakaslan.
1: Wala ko yan ngayon pangayon sa Ginoo. Doon kay, iyan ang gihatag na kong tanan.
2: O, salamat kayo, Jay, ha. Nabisan pa man sa inyong kahimtang dito sa Cebu. Arangan good mo. Ikaw, kamanan o pinubre. Pero niya, nakigunong ka na ako dinisa Puhol. Og natilawan ni mo ang kalisod.
1: Di na mahinungdanon ako eh. Ang importante, nga malipayon ta.
2: Oo, Jay.
1: Sarah. Mahal ko ikaw.
2: Mahal ko usap ikaw, Jay.

0: Jay, mananghid ko ni mo ha.
1: Unsa man na?
0: Tulo naman kit ka to ikapin si Dudong ba? Manarpahaw unta ko.
1: Oh.
0: Dili man sad pwede nga magsalig na lang ta kanunay sa ihatag nga sustento sa imong mga ginikanan nga 3,000 ang buwan. Panahon na siguro nga manarbaho ko.
1: Sir, ako lang manarbaho. Daan na ba kong misulti ni mo ha nga manarbaho ko? Pero ikaw ang mipugong. Karon, ako'y manarbaho.
0: Maluoy lagi ko ni mo dong. Tugti na lang ko. Tugti na lang ko nga manarbaho. Sige na. Doon na may bakante sa gitrabaho ani Ana. Musuod ko dito.
1: Sir.
0: Sige na dong. Ay, ano ko pagpalipat, please?
1: Sige.
0: Salamat. Salamat ka, Ayu Jay.
2: Maayo kay misugot si Jay.
0: Ay, kahangyo na ko siyag maayo, uy, Ana. Ugmayo in town kay misugot.
2: Mayo hinoon. Aw, ugma. Kuyog na to, Arlen. Mang-apply ka na dito.
1: Kumusta ang unang adlaw sa trabaho?
0: Okay raman dong. Pero kapoy lang kay sige laga tindog.
1: Ingon anam yun ang tindira.
0: Maanad ako sa kadugayan ini. Maanad ako dong.
1: Sabagay. Dali na, kauna. Kaibaw kong igut.

0: Managyan na akong trabaho. Ah, mapaulit na ko.
1: Sarah?
0: Oh, Lundi?
1: Ikaw ni? Uy! Sexy mo gawin. Ano mo lang gagawa kami niyo?
0: Oh, ha?
1: Kuhan ka ng pwedeng magsulti ta?
0: Ha?

ano na ako, nga wala pag nawalang akong gugma ni Dondi. Nagbalik mi pero... Tago mi nga nagbalik. Uwit ka dako rabakong minyo. Ambot ba? Nagkadugay, nawala naman nga akong gana sa kumbana. O gani ah, maokin yung naitapong.

0: daot man ta sala.
1: Oh, kuan daghan ang kukyo na una pa. Stress maong ningon ini siguro ko.
0: Ayaw pa da, oy.
1: Ah, oh.

0: konsensya na ko sa akong gibuha. Nakonsensya na ko. Maayo kayo na akong akumpana. Pero ako siyang kiluipan.
1: Pero

0: Dondi, map dusko.
1: Ha? Tinuot ka?
0: May umaabot at ang anak.
2: Ay! Uyasak laka, ay!
0: Diin naman sab kagikan, ha? Nga nung hubog naman sab ka nga na uli.
2: Ay! Maglagot lagi ko alang pangutan ay kumapa!
0: Dondi, kasakit sa kong kilid nga, ngayon mo gisukman!
2: Ha? Bawal na yung angali mo!
0: Dondi, nakalag ka namang lagpanapat na ako. Huwag ka maguna-una nga mabdus ko!
2: Ah, duda gani ko nga din na ako! Ha! Sa'yo mo ng banay! Nasunlan ka na daan sa pagpadoong na to din, he!
0: Bunsa! Animal ka! Ikaw pa nga kung gipili niya mo ingon ka, ana! Salbahis ka!
2: Ha?
0: Abini mo! Sa dito pa po sa amo! Huwag yun makadapat si Jaina kung bisa gamay! Pero ikaw, iano na kay kang makadapat na ako? Salbahis ka, Dondi!
2: Ay, maudi ay, ha? Maudi nga maggulgool ka kay ibingaw ka sa imong bana. Ha? Ang imo ding bana, ang imong di kaminawan? Ha? Dali, dali! Dali ka! Ha? Pata!
0: Gati! Ah!

gulata nga kung nahiagumain ngadto kang Dondi. Nahadlok na gani ko bahin sa kahimtang sa akong anak nga niya sa Manila. Daghan kong mga pangutana, DGRC. Makakiha ba ko ni Dondi sa iyang pagsigig pandapat din hinako? Wala kay ni kadaol sa akong gisabak tungod kay medyo kusog-kusog ang iyang pagdagmal din hinako. Kung mulayas ko o bubalik sa amo, murag basi siguro og ikiha ko sa akong banag, mapriso ko. Ipaagi lang din ako sa akong amiga nga akong suwat nga akong gipada. Nagpaabot lang ko sa iyang bawos. Base sa inyong mga tambag. Kaya sa tingood lang o taniood lang, nagtingo kaayo ko.

lang ko ito, mga konsulat sa Gilanoid. Ako si Sarah. Daghang salamat. Pagkatang ko sa inyuhang, inyong mga tampag din hi sa programang X-Rated. Palihog ko og play sa kantang napakasakit naman by Paula Bianca.

0: 12 in the afternoon. Napakasakit naman ang puso mo. Mangyayaring
1: ow.

Okay, tama na yung sakit-sakita ng damdamin. Dahil sa totoo naman talaga, Sarah, pwede kitang pagalitan ngayon. Ang oras na alas 2:17 na sa kahapunon. And yes, our line is open for your advices. Sa mga gusto mo advice, hello there. Hi, good evening. No, that's not good evening. Ano ba? Good afternoon. Umayang hapon, di ha? Kinsa man ni magpailaka, tagaasa ka, o ditso tambaga.

0: can you say about our letter sender for today's video?
1: Hinay-hinay
0: lang. Okay? Uy, alam lang kumuta ng bagis.
1: Ako ang mukha sa DGRC. Mayroon po sa

0: kay ay nag-uli di kubatan.
1: Na.
0: Buoy.
1: Na. Mauwaw sa tano, di ba? Correct.
0: Hindi ko muto ng buhok.
1: No, hinahinay lang. Wait lang. Ay, na, wait, wait lang. Kaya ikaw pa'y makasuhan, anay mong kanaki. Ayaw, seryo. Ay. Yes. Ay.

0: Antusa na lang nga diyan, nagplatahon ka. Ayun nga diyan.
1: Almalasa, pakal. Oo, ginawa yan ako ipa-istorya sa imo, ha?
2: Hello.
3: Hello, Mike.
4: May hapon.
0: Yes, may hapon na niya.
4: Mapakulata na biya ko.
0: Andam ko ay kumukulata pero lahi man akong ikul pagkulata.
4: Kana akong ganahan nga kulata. Di pa tao patinguga ay kanapadong na sa taas ay muhang ko andi sa yung pagkulata, Bing.
0: Kulata
1: na kulata. Na isa?
4: Ano naman isa?
1: Sige.
0: Ano?
4: Hulo. Namugno naman to. Nanginit. Namugno og nanginit gihilantan.
0: Kulata
4: niya.
1: Na apa ko diri ha unya namo. Dagay.
4: Ikaw din ni Marvin.
0: Yes, this is Marvin Rangel.
4: Hello, nganong kibaw ka nga ako ni Uy?
0: Ha?
4: Nganong kibaw ka nga ako ni?
0: Ah, oh, siyempre. Nakakuha na mga pinay mo. Nadunggan na mag-una ko ang iyong huwag. Ang iyong
4: huwag. Ano ba?
0: Inanan ako nga ikaw na kay natatatap na magkagugan ako ang buwan sa punaw na rin niya.
1: Ay! Uy! Nasa ka?
4: Yes, Marvin.
1: Dika na pag-ibig ako.
4: Marvin, ako'y kanang ako'y isulti ni mo.
1: Wala ka na daw. Sige daw.
4: Ikasoko ba sa Corinthians o gara ko kiligon?
1: Ngigag mga banat. O yung ano ang kay?
0: Kanang kuan baka ang sauce baka
4: ano ano man
0: pwede mo to slo
4: pangutana tamis ba na imong sauce tamis na imong sauce.
0: Oh, tamis na makatamis na imong ha.
1: Sa reaction pag sa reaction?
4: Ay!
1: Ay, uy, ala, inana, di ah. Bantag na pag nga makahinomdom si Marvin sa iyong tingog, kaya di ah, palang daan, magluya naman ka. Isa-kisa man siguro makadungog, magluya man, ana.
0: Oo. Pero rin yun, at andam ko may maamigo niyo mo.
4: Uy, uy. Mag-amigohay tang duwahan tod sa maabot sa punto nga maginigog maay na ay naman din siya asawa
1: nyo. Naka-asawa, Marvin?
0: Ha?
1: Naka-asawa?
0: Wala, uy, ako pa naman.
1: Kulbaan si Irineel. Uy, di ba siya ganun?
4: Basi mabugnuan ta ba?
1: Mm-mm, basi ko.
0: Wala pa kay asawa yun.
1: Ayaw.
0: Si Irineel, abin na po.
1: Alalala. Pwede na kamang kamangon si Marvin.
4: Taro mo ba?
1: Saan, saan?
0: Inan din yan, Irineel nga. Kung ikaw ang dahon o ako ang ulod, mahimo ba ti kang kamangon-kamangon?
4: Nanggahi na ko, Marvin.
1: Ha?
4: Nainigahi sa ko. Nainigahi sa ko, Marvin.
0: Rinyel. Wa man po kung magdahom nga maimo ko, ang ako lang po nga maako ka.
4: Aso, so may tawag na buang.
1: Uy, pinadok JJ pa. Mga imoral. Anyway, Marvin, thank you, Marvin. Kaayo.
4: Salamat
1: kaayo sa kanang lingaw. Wala man siya cellphone, kaya ginaimbergoan ko na yung cellphone. Kaya last na nagamit-gamit cellphone gabi, naabtag kadlawon. Kapoy ko alin niya.
4: Sabahan ko eh, gibawian ko og cellphone.
1: Actually, ang dala na lang ganin niya, ani, kay kaniihang Insta360
4: ka camera.
0: Ikaw na lang.
1: Ikaw na lang. Isumpay-sumpay na tamo po, ha?
4: Magkinuntak kay Gapunta.
1: lagi asistan mo sa social media.
4: Pamaagi. Pamaagi sa tong gugma, Marvin. Kung kita man dyan ang para sa isa't isa, ang Ginoo na ang maghatag og kuan pamaagian. Magpaabot ra dyan sa panahon, Marvin.
1: Pag-abot sa panahon,
4: ini na nakaroon, kaon ka og toro. Pagkibaw ka, Marvin, nadyo ko'y ganahan nga toron.
1: Hala? Wait lang. Ay, huy, lami ang turon sa Davao.
4: Oh, gani, kanang brown, kaayo. Kanapadyo na yung murag ugat-ugat. Katumurag ugat-ugat. Ay,
1: ala.
4: Igagkaon mo sa turon ba, kaya na yung mugawas.
1: Caller siguro. Marvin, thank you kaayo, Marvin. Naka-shoutout, Marvin.
0: Ha?
1: Naka-shoutout, Ari. Thank you. Ah, sige, go.
0: Shoutout ay akong mga amiga, no? Si Kimberly, si Miss Ginay.
1: Selos si kung ano, rin yan. Selos sa rin yan.
0: Ano lang yung JRC?
1: Sige, salamat. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
1: Masara ginana si Rinyal, diri ka makagubot naman ginta mo. Depende ni kalinaw ba ni ang dala o kagubot na aragin sa doon.
4: Kasakit.
1: Kasakit siya yung dala. Ay, kumusta ka Rinyal? Ay, maguro ka nisol po atras siya din sa itong istasyon nga karang mura siya og kuwain.
4: Baby girl.
1: Oo. Now, hello. RP Connor sa Bigas Linya. Pangalan og taga-asa.
5: Hello.
1: Hello.
4: Nanghapon.
1: Oh, na ako'y kauban diri si Riniel. Nanghapon po daw. Bahala ka. Uy!
4: Anong batasan kay ka?
1: Batasan ka ayo.
4: Nandiyo mo ka na ako.
1: Ay!
5: Hello.
1: Kinsa man ni?
5: Ewan. Mio, hindi ito Junior.
1: Ha?
5: Mio, hindi ito Junior.
1: Mi?
4: Mio?
1: Ay! Ikaw ba, di mo ilhalan ako amiga, pelangga, raba ka ayun ako ni.
5: Junior.
1: Sure dyan, Junior yan!
4: Ay! Junior or Maria?
5: Junior eh.
1: Ah, Junior. Minyo ni si Mio?
5: Oh, siyempre, Minyo na.
1: Ah, okay. Bantog na dili siya kay Minyo, manan siya po. Ah, pila na makatuig Minyo ni Smiyo?
5: Ha?
1: Pila na makakatuig Minyo?
5: Ah, ate na mag 30 years.
1: Ay. Taon-taon naman sa po di ay na di ay. Oo, niya. So, may matambag ni mo atong kuan. Sa?
4: Maayong pagka-Minyo.
1: Ay! Oo, so may matambag sulit or sender, be. Tabag ito, Biki. Ako murag hapit kuma...
5: Na. Ato niya. Angay at niya.
1: Niya. Ang mura to, kay katambag, ino to, angay rato niya, no?
5: Angay rato niya. Ang iyang ba na nagkinarong, buutan niyang ba na, iyang pagkiyaan.
1: Bitaw. Ikaw, buutan mo.
4: Kana, pangutan na, tambag na or kalagot?
1: Ay!
5: Kalagot.
1: Sagol na yung gibang.
5: Sagol
1: na. Ikaw, buutan ka nga ba na?
5: At yun, pre. Ako kung usawa.
1: Ay! Swerte sa imong asawa, oy. Kaswerte sa imong asawa. Wala, Joka. Wala, dyan din mo nagibiruangan, sukad sa una.
5: Wala, oy.
1: Ana. Gipanumpaan, yun di mo. Unsa may gisumpa ni mo, anak niya?
5: Ha?
1: Unsa may gipanumpa ni mo, anak niya, sa una daw?
5: Magpunong. Magpunong mi sa uga sa kutob mo mong ginawa.
1: Mag-unong ba? Mag-uban? Mag-uban mo na mag-unong. Taga-asa gani si Mihiyo gani?
5: Ha?
1: Taga-asa gani ka?
5: Taga-tuburan na mo niya. Namin niyo ako, San Fernando na ko.
1: Ano na kay San Fernando? Karon tuburan, ha? Maasad. Beto. Taga-sibo. Niya, waka kasi nati.
5: Peter Blight na nga. Di na mag-uban.
1: Ha? Ay, ako? ko? Oh, tinuod dito na.
5: Atikasan ka.
1: Atikasan. Ayaw! Itaw, tay may mo ni ni. Mga na, nangit ko niyog sa'yo kaya aron umati nga po. Mga ano, di niya madunga na kong tingog. Anaramagin ang kapalaran nga. Mangita og kana mga murag maayong kuan padagat dihag pang panintiil. Diba? Kasabot raman siguro. Kasabot raman mo po sa ako. Wa ta kay baupuan ba sira di ay madunggan ko ninyo.
5: Diba? Kasabot lang po ni kaya nga magaling mo pugong ni nga.
1: Bitaw. Salamat ka ayo katropang ni Hiyo. Karong orasa nag usa mo rumbog na diha. Init usa man yung weather din ha. Kadiri magud sa Cebu medyo papaling-paling ang panahon. Mubog na mo init.
5: Amam. Dara mong uri ta. Kalunasan ko na upra.
1: Oh, dali ka kalunasan. Oh. Mas dali diya. Ma-feel nyo diya ang kabugnos panahon. Kumuulan dayon.
5: Kusog yung baha dali.
1: Agoy. Gibaha mo itong nangyong adlaw.
5: Oh.
1: Ay, kay. Ay.
5: Blood control rin. Naguba.
1: Agoy. Pagkaway klaro ni flood control. Sus, kung ka na pa sigig meeting-meeting anang gobyerno din na sa kuay, sigig kuay na may pag-ilan na lang asikaso himog proyekto ari mga gipang baha din ng mga katawang Pilipino.
4: Ipang padayon itong wana human.
1: Mga wana human. Sige na lang sa gasto anak kay tanang ka na. Sige nilang patawag di anang trial. Gasto ba na?
4: Ihatag pa lang na nila ni Ding Sing.
1: Ihatag pa lang na, ha? Dinis ako, ay. Sa katawang Pilipino. Diba no? Mio no? Salamat sa pagpanawag ha. Wala na kay ikatambag sa tong letter sender nga si Sarah. Puros murag da kalagot ng mga itoy mo ha ba?
5: Ang akong buwan na to niya nga, dito lang to siya.
1: Dito na. Ay nag...
4: Asa dish.
1: Diha na lang ka Sarah.
5: Tahan to yung katipon.
1: Kaya nga no bitaw?
5: Ano bitaw ang...
1: Bitaw sad. Salamat ka ayo katropang ni Hiyo all the way from... Awesome. Sure ka, pwede ka ayo. Sige, go ahead.
5: Shout out sa akong asawa diya sa Tirando. So yan ni Hiyo.
1: Ikaswerte sa asawa eh.
4: Pagka-sweet.
5: Ayan.
4: Ka mga sweet eh.
1: Sweet eh. Salamat.
5: Pinanin mo diya, Didi.
1: Ayan.
4: Naku diya. Apis
5: na raba ka mo.
1: I-appel do si Riniel. Uy, i-appel akong amiga. Uy.
5: Talo lang niya pun minimo.
1: Sige, salamat.
4: Ay, di siya.
1: Salamat katropang Mio, katropa mo.
5: Exciting.

0: niya. Dumot. Lumay nga po. Dumot sa rinyil. O yan, lumay nga po. Kinsanita, gaasa ka.
1: Yes, isang maganda.
2: Napay mas taas na to.
0: Grabe ito eh.
2: Grabe siya ginaging.
0: Sige, pangalan ni mo, Gainika, tropa.
1: Na, nalihimot na lang eh. Mo na kini ang ikaunom na higayon

0: kanang gitawa.
1: Ilang siya dato.
0: Magandang marigay, magandang hapon sa iyo dato, Kali.
1: Taga Jensen, di ba? Ayan, salamat ka ayo. Unsa man diretso tatambag sa tong letter sender? Unsa may maingon? O kana. Go.
2: Agi ni mo pagkasir, tinalang Diyos. Ayaw! Ikaw nga nga. Agi ni mo, murakag, nag-usik-usik o pila ka milyo na kwarta. O nga, imo lang gibayalo sa pila ka piso na kwarta. Ito ana ang akong analyze ni mo tayo.
1: Nga, i-analyze mo tayo niya.
2: Oo. Nga nung ino mong ipagpagit ang imong ba, nasaway hinungda na mo si Dondi.
1: Na. Kulatahan noon.
2: Nangata na ka kung sa imong buhaton. Ikiro siya eh. Ako. Kanong di man naman siya ikira. Kanong di man ka mangayo o kabang sa DSWD.
0: Dato, Vosi.
1: Kana, kulatahan ka, maumanggaling.
2: Okay, dakong kaso ba yan na? Kanang pagpamalatag tayo.
0: Vosi.
2: Ang pinakasakit pagyad kay buntis pagit ka.
1: Oo. Puyoy.
2: Ikihan ang tarantaduhang dako.
0: Agay. Anak, wala niyo doon katambag.
1: Anak ba?
2: Oo. Ikihan na siya lang gaon. Kung pwede mag-iapon ka mabalik sa inyong bana ba? Pero dawata kung ang siya isuti sa inyong bana pa sa iloon. Ang ganyan o diri, dawata na lang. Imo man lang sa balik sa inyong bana, sa inyong pamilya.
0: Ito.
2: Kaya, wa mang di makatabang ni mo, ati oy, kundi ang imong pamilya, Rajot, isa makinausang kalibutan, mas kailangan din nato ang atang pamilya. Oo.
0: Ito.
2: Kanang tarantado na doon, di, angay siyang mapreso. Okay. Ang akong kabala ka diya, basig diri lang ikaw, mo'y ang iyang mabiktima, basig daghan pa. Angin na siyang patagmon ka ng tawhana. Kinapuntan na nakakuha ka sa akong site kayo. Gusto ramangkod ko na matabangan ka sa imong gihangbing problema. Ati Sarah. Ala ay.
0: Imong pagkuan ba? Imong pagsulti ba? Kilami kipaminawo eh.
1: Kanang mga tulog.
2: Gani.
0: Maka naman sa tagmay pagtulgan eh. Ala! Hello, I miss you. Uh-oh. Po.
1: Uy, bas babae siyang tingog ni...
2: Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw! Ay, ayaw!

0: may na po ati chinikada na makakita ka sa akong ride kay daghan mo ko makapakutan na kon sa babae magid ko ola ko mo gid na mo gid na ta kung ganti sa ilang tag sa kamang kasing kasing
1: no si istorya sa mo kadali daw dai mga pagkutan na si Riniel.
0: Sige, Riniel, kadayon kay at pagkunta ka.
1: Pagkunta na na Riniel.
2: Ang sama na ko
0: ito. Ikaw wala, pangatla na gayon.
2: Aprog ko, ka. Aprog ka ng babae, lalaki de ka.
0: O, kung sa ko ka, lalaki, sa pinasyo, sa arang ka masayad na. Kung sa ko ka, ano ka, PWD, na kaingon
2: sa
0: hati na mapagdan sa kahayag.
1: Wait lang, na-distract. Na-distract lagi ka dito ng
2: aside. Sorry, sorry, kayo ka ng dato.
1: Dato Kalib. Anyway, kailang, and sa imuha bang existence sa kalibutan, aduna ba kayo nadungog nga sa sama ni Ana na naas inyong mga silingan?
0: Kapi na naman tanaka agi ni Ana.
1: May mo
0: na naman nakadungog ni Ana kanang mga ani-ani.
1: Mga bunog-bunog, ano Ana?
0: Oh, bisa gani sa mga drama sa radyo. Di alam kayo sa mga drama sa radyo, kundi sa
1: real life.
0: Sa amo akong komunidad.
2: Bitaw. Bitaw. Legit na.
0: Oo.
1: Ayan. Anyway, Dato Kalif, thank you so much.
0: Bumagam na ako na hinapunta na kamang mga asawa, hindi mapunta na nakahatag kininin niyo akong pagpunan. Maong sigilan kay
1: bitaw.
0: Dili sa yun ba?

0: Ang nahitabo ni ate.
1: Ay, nabunog pa siya, nabuntis pa siya. Niya, di, gibiyaan niya iyahang ko. Ay,
0: Kasi siya ay ang maong kasi na diba? Siya. Pero, tinaw, basta ang ako lang ipasilti ni makibali sa inyo, pamilya. Balik po din kagikan.
1: Palayo, anak.
2: Panuway palayo.
0: Sa sunod, imanta ni Jesus Christ. Ayaw na, pagpakasa.
1: Salamat dato Khalif all the way from Jensen. Ayan, thank you so thank much. You
2: salamat.
0: Ay Fatima, ay Fatima.
1: Ay katropa mo.
3: Exciting.

0: na sa Pigas Linya, pangalan o taga-asa ka man?
1: Wala eh, sige man.
0: Uy! Katropang James? Ay, si Iman din.
2: Ay,
0: Eman, kanang ipa-istorya sa taka kay Rinyel kay nan ako i-troubleshoot ka dali. Eman, pangutan na siya usay tambag niya Rinyel.
2: Ay,
3: hello? Hello? Hello? Hi, Eman.
1: Oh, may hapon.
3: May hapon. O sa may matambag ni mo niya, Eman?
1: Ah, itong maganda siya, ha? Magayin mo yung siya. May reason niya, kay.
3: Okay.
1: Hindi. Hindi siya magkubinto siya ang mana o siya ang mana. Siya ay nang palayo. Yung kay... Nasa kami niya, palayo ino siya. Nangita ino siya. Kaya pag tanabaho, nagbinuhan sa siya kay... Kintal ko siya sa kain. Kaya karon, kaya pagkintal, kintal siya. O ano yung naiguman? Kasi magunaw na siya ay mahal siya sa iyong tanah, una ko siya iyong anak. Wala yung kainong ko siya nga, may risik mo niya nga. Wala yung natabo siya yung kinabuhi.
0: Wala siya tambag rin, puros kalagot.
3: Puros kalagot, hindi man ito.
0: Wala siya ko yung adukog at tambag rin, puros kalagot.
1: Katong yung ingon niya, kapiha pa siya. Pwede yung kapiha siya para magkapalot na siya.
0: Para po ma-proteksyonan niya ang kaugalingon.
1: Ayan.
0: Naragit, managi yung nga sila lagi na kabao ani ilang gugma, no?
1: Gugma yun na.
0: Kamu?
1: Kung di magaling mo, dapat na yung bana. Managi yung gugma. Di mo yun, dapat na po.
0: Salamat kayo. Uy, kalalong.
3: Salamat, salamat Kim Kanang Kasaki.
0: Ayan.
1: Tampag din mo. Ay nga ako ganun, crazy ni mo. Karo mo, hanggang mo sa batay mo.
0: Tao
3: yun. Malagot man to.
0: Puta ay. Salamat ka ayo kung ay. Salamat ka ayo. Sa tipangan, Eman. Eman, kailan ka sa akong kauban, di ba?
1: Pag-upa ko na ka, kaya mo rin ko. Naka, unang upa minun sa programa kay Idyo Murabisi ng ligyan niya.
0: Eman, meet Rinyel. Rinyel, meet Eman.
3: Hi, Eman.
1: Rinyel.
3: What are you doing po? Ang sabi niyo po ay Eman. Eman, ang sabi niyo po ay.
0: Sabtan, uy.
3: Ah, di naman sabtan.
0: Sabtan. Salamat, Eman. Naka-shout out?
1: Wala na lang. Oh, shout out ko. Special ni mo, Didi.
0: Oh, wala. Di na ba ako ni mo? Ilang takadaan ha? Di na ako ni mo madunggan sunod sa si Mana ha?
1: Hello,
3: hello. Pwede ka kibaw di ako?
0: Di na ako. Wala ka ba mo? Resign ako. Salamat ka ayo. Kaya basi niya mga utana mo sa suri mo on air. Asa si Kuay? Pwede na sigsigtubag sila. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ayan. Anyway, it's 2:44 in the afternoon. Oo, sa mga katropoy nato din ha, nga medyo gitugnaw. Here's another song from Midnasty. Mistake. Ito mo daw itong color ha, kaya habit na takuan. Oo. Ayun yung patubag-tubaga si Doc JJ din ha. Yan na po tawagan. Naman, dugay kayo manawag, dapat ganiha pa.

0: nasty. Another mistake here tonight. O naman kay mga inana ng mga sayop. Gwapo kay kagtupi. Diba? Baby face. Ayan, so... Ayun! Diba? Ang gay... Wow! Pretty! Yung pretty nakakainis. Yung pretty na siya nakakainis. Anyway, mid nasty si Yupuhon dito sa Duma. Matura ba si... Matura ba ni si Riniel dito?
1: Someone tamang binasty. Pickleball. So, kamong ulo ako isa.
0: Ala! Salomon ni Nico. Anyway, that was a requested song by Austin Rachel. Mula agday kay ano to sila nga pala agundo min sa ilahang Lions Den. And we're gonna check some of their shirts out there. And now our future collaboration again. Yeah, exciting. 247, ang ako ma-chika. So there's a chika for you. By the way, ang ako masulti rin sa imuhay, no, Dai? You're unfortunate, actually. And I could say that I could blame you from that and for that. The choices, di mo na siya, Dai? Diba? Oh. Actually, nauta na dili. Usa na yung story. O, sige, pamina ha. Inan yung story. Kani si Sarah Mangod, namin yun niya siya. Namin yun siya. Buta niya asawa. Buta pa pamina siya asawa niya. Nabunti siya. Nasa anak. So, man, kani si Sarah gusto mo trabaho. Pagkama si Sarah yung trabaho. Pagkama niya yung trabaho. Nakakita siya sa yung ex. Kato yung ex. Yung nga, o, magbulik, magbalit na. Yan ay gugo pamina si Sarah sa yung ex. Mo to, nakaingan si Sarah nga. O, sige, magbalit na. Tanduwa. Yung anak to yung ex.
1: Time sa. Nag-rapper na lang taka.
0: I'm sorry.
1: Hinapa ko ni Sarah. Huwag ko nabot sa ex.
0: Gaman na magkong ura sa ex. Hinidali na ako siya ba? Para makaapas ba? Tumoto ka si Sarah. Nagbalik sa ex. Iba siya sa ex. Atos sa Manila. Yung kanis si Sarah ba? Sus, ito siya. Kaputan niya ang ex. Muto, yun na yan. Sus, gikulatan mo ito na siya. Ano ba na pagkutan niya noon? Ang sabi, bato niya. Mangungata, mga ibrahim siya. Tabang kasuwa ba na niya? Umabalik siya ang asawa. Ang yankuro. Kanina naman mga katro. Ato mga katro. Panganawag sa tonga. Ayun, nagbalik ito. Kanina naman. Balik mga kasama. Ano mo? Iba pag ito atong isang color dito. Paulian na dito niya. Paim naglanit. Ana sila. Grabe po, boy! Hello. Ayan, sarang ano, tuyo ang problema. Oy, niya, manugo pa si yung amiga. Siya'y nagsulat sa iyong problema. Ayan. Ako paningin mo, sarang, no, kaning kama sa midnight. Yun, napakaayon na para magkukuan ka man. May hapon, DJ Marcy Magale. Sige, oy, ay mo kasuko niya. Miss request ko music. Nice to guy, perfect sa weather. Mistake. Oh, ako rin na-play, ha?
1: Ganang, sige, tambag na.
0: Ako na may say mo, Day. First of all, I just want to respond to you in a basic human decency na character as an attitude or whatever you call this one. Ako na may ngon sa imo, ha? Ka na. First of all, pwede ka mga itabang. Kadi man po, okay. Bisa pag nakasa kasi mong bana, hindi man po na makatao nga mo ingon ko din yung on-air nga pwede na kang bunugon tungkol nakasa kasi mong ex-husband. Pwede yung kang maduol sa women desk, okay? Kaya, labi na kay naapo kay bata sa tiyan og di po gana mabutang kasi sitwasyon nga pati imong anak mabutang sa sitwasyon nga alanganin, and I'm never gonna recommend that because akong konsensya ang pulang kalabano nako. So for now, I guess you should go there pangayog tabang kung gusto ka proteksyon na nimong kaugaling labi nimong anak. Ayaw kahadlok ang gabaday na amang gid na ayaw kahadlok nga murag mahingon ka nga unsa may bato nimo dawata ang nahitabo. Mora gina, it's all about acceptance. Kaya wa na magitay choice aning kinabuhian, nakasaha ka naman. Kung mabalik ka, yes, na potential nga makasuhan kasi mong bana kay Minyo kang dako. Pero karon ang hunana sa imong anak na nasa imong tiyan. Ano sa ibutang sa safety situation ni mong anak? Ayaw sa paghimog desisyon nga maka. Muna hinungdan nga, mabutang ka sa alanganin. Kasabot? Kaya wa naman ko igong oras as much as I wanted to stay and talk about this. I-message ko, Sarah, ka mag-istorya taon off-air. Alas 2:51 na, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Kaklare sa na.
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na

0: Oksana.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: Exciting! Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Extel by 33 anyos. Tagamako di ay. Kini akong tutunlan ni namagoy ko tunsil. Wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to ning dangok ko sa Santon Plus Gold.

0: Ayaw gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakaon na po kong tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad, quickly and easily. With Enlul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure. And ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
7: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
6: Choose your challenge.
7: 6K,
6: 12K,
7: or 16K.
6: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
7: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
6: four iPad A16 tablets,
7: four Sony wireless headsets,
6: four Huawei Watch Fit,
7: four smartwatches,
6: four JBL Go 4 speakers,
7: four Huawei FreeBuds,
6: and many more exciting prizes.
7: Register now.
6: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
7: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
6: Run, celebrate, win.
8: Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
9: Di ko under the saya eh. Huwag kagbalo akong asawa. Bago lang ako itong ikasaban.
8: Ay,
9: isaw ko magunya nga mamalansya.
8: Ah.
9: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
7: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Napoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatigdan ako sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gid, epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, gihulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!
9: Mga katropa,

0: music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!
0: Express Rewind!

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Santone Plus Gold.
2: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco.
5: And easily with Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang, grabe kipiktibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
7: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko! Talikeng kawayan! Saday akong amahan!
10: Ma, wajud ko kabaludong. Pagatong panahuna, hasta yung ngit-ngita.
11: Exciting!
0: X FM.
12: Mga katropa, X

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live

0: Oi, Tita. Oi,
1: Kap.
0: Puta na ko ni Uba. Kita kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Kasi yun. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: XFM.
3: Exciting! Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.

0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
2: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
3: Exciting!
4: X FM.

Igala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Mabugnaw nga gabi kaninyong tanan mga katropa. Kung asa mang kakaroon na himutang, naaba ka sa imuhang gitrabahoan pa? Nagbiyahe pa ba o nagbaktas pa mauli, no? So nini mga orasa mga kaigsuonan. Dalaygon kayang Diyos nilapis kagabion nga diin gitagaan taniya og igo nga maayo nga panahon nga medyo nilurang-lurang gyud din tao nang ulan no nga ato ang sinatian sa pipila ka mga adlaw mga kaigsoonan. Muna nga dalaygon kaayo nininta naas kagabion no makaingon ta og praise the Lord hallelujah mga kaigsoonan. Ala, kumusta man mo din ha, oy, mga kahigalaan, oh? Nasa inyong mga tagsa-tagsa ka, mga Pinoyanan. Sa mga ginikanan o mga inahan nga naakaroon sa ilang matag-usa ka mga kusina. Ala, maing gabi, eh. O ginhaot nga, nakaplastar na mo din ha, no? Nakadigamo na. O naghaling pa ba mo din ha? Orang uban, nakapanihapo na ba? Pero nini mga orasa, mga kaigsunan, ala, pahulay sa tagpaminaw o nga mga balita, no? Nga usahay makaguol, makalagot or makalipay ba ambot unsa gahang inyong gibati diha mga kaigsoonan no. Muna nga nini mga oras sama sa ato ang naandan ato gyapon ni nga i-google lang ato ang atakna minuto oras sa pag pamalandong no sab sa pulong sa ato ang Ginoo nga makita sa bala ang kasulatan. Nga mo'y mugiya ka na to, mutudlo o nga mapadasig labi na gyud sa panahon sa kaguol. Kasakit, mga pag-antos, ibabaw ni nga kalibutan, mga kaigsoonan. Muna nga hala, plaster din ha, mga pahimutang. O nga nini.

Everyday gina siya. No, try lang ninyo check daw kuno kay kusog dito ang XFM Tagum. Yo Bertek din taon. Pero hala, bahala na mga kaigsonan basta nini mga orasa. Ato gyud nga dunganan no sa pagpasalamat ng ato ang labawong makagagahom labi ni gyud sa kusog o kinabuhi nga ato ang nabatnan karon. No, Brother Jonard, ikaw na makig-uban kaninyo nini mga orasa. Uban ko ninyo mga kaigsonan hantod ta unyang alas 7 ning dapit sa gabion. Pagkasama sa gihapon atong isgotan ang mga butang nga dunay dako kaayong nga kalambigitan sa ikalambo sa atong lawas nun utoknon ug espirituhanon nga pag-uswag. Kini nga to ang programa madungog gihapon ni diha sa may XFM Bukidnon. Diha sa may Malaybalay mga kaigsonan, kumusta ang mga taga Bukidnon? Wala bay baha sa inyo ha din ha. No, kay buraga to mga pipila ka mga bulan nga ming labay. Nabahaan po nang da sa may Malaybalay. Mabahaan magyapon ng Malaybalay no nga. Mo may syudad nga nagbakili at takilid no Bukid. La, kumusta ang mga taga Bukidnon? Labi na gyud ang taga Maramag. Mayong gabi ug may pagpaminaw dinha sa may Maramag Bukidnon, especially ang Bakuli family. Mayong gabi ug may pagpaminaw kaninyong tanan. Ato ang mga kahigalaan ug ato mga kaigsoonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinha sa may Maramag Bukidnon, Dumagit family, Inuhalis family, Bakuli family. Mayong gabi ug may pagpaminaw kaninyong tanan dinha. Mayang pagpaminaw po sa itong mga kaigsunan din na sa may Bayabason, ang Ricanya, Mainit, or Matinaw family, Tadley family. Mayang gabi sa inyo ang tanan din ha. Lahos na dito sa may Bagong Taas. Labinigid sa ito ang district leader, Brother Federico Empinado. Mayang gabi kaninyong tanan din ha. No, makaingon taog, dalaygon kayong ginoon ini mga orasa mga kaigsunan. Ingon si Brother Rini, mayong gabi Pastor, watching here in Maramag. Mayong gabi ipod sa inyo, mayong gabi sa inyong tibok na pamilya. Regards sa inyong mga kabataan din ha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Naot nga ato babatnan ang kusog kabaskog sa tuwa nga panglawas. Maumagin na ang anunay na itong ginapangayo o ginahandom sa matagaron og unya mga kaigsonan. Tungod kay watay mayong panglawas, no? Di na ito mabatnan. Medyo takilid yun ang ato ang trabaho matag-adlaw. Ang ato ang obligasyon sa ato ang matag-usa ka mga Pinoyanan. Medyo takilid yun mga kaigsunan mo ng dine mga panahuna, dubli ingat, dubli amping. Sa ato mga gikaon, sa ato mga giinom, ato yun nga pangutan-on no? Kung ato ang kaugalingon kung diwa ba ni mayong epekto or nindot ba nag-effect sa ato ang lawas no? Ato yun na nga siguradoon mga kaigsonan kay aron sa ingon ni Ana. Walay makaipsot nga balatian kay nini mga panahon na medyo diligid mayo nga magkabalatian tungod kay once ka naa ka Ana, apil na gid na involved gid ang ato ang financial status Ana mga kaigsonan. Well, may gabi yung sab sa ato ang mga listeners din sa may Upper Kibalang Marilog District lagi. No, lagi kaingon tag lagi kay kaganina while nag-dial ta ni overtake din taw ng Tagum City no. Pero okay ra kay SIM registration mangyapon taw ginapaminawan mga kaigsonan. No, ang Amigo family din sa may Marilog og sa may GKK ang Arisa family. May gabi kumusta na si Brother Dandan din ha? Medyo nabisita na ito, no? Mayintang ikapon sa Ginoo, mabalik ang iyang kapiskay, kabasog siyang panglawas. Tungod kay maogin na ang usa sa mga dako, kaayong nga kapital nga piyal sa Ginoo sa ito, mga kaigsunan mo na nga lawas ang ampingan kay labas ang kapital. Muna, ha? Dapat ampingan din na ito, mga kaigsunan. May gabi usab sa mga listeners na to din sa may Jinsan, no? XFM Jinsan. Good evening, happy listening. Kita naga-laom, no? Nga connected yapon ng ato ang programa din sa may Jinsan o also din sa may Bukidnon, Malaybalay. Ato nga gilaoman nga
Naka-hook up sila karon ini mga orasa

kay medyo maayo man ang ato ang timpos panahon. O ang total sa may XFM Tagom, ang gabi, good evening, no, sa itong mga listening listener din sa may Tagom. May gabi o nga may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kauban sa ito mga technician and also sa ito ang mga managers nining mga istasyon. Kita nagapasalamat o nagalaom no, sa ilahang o nagahatag sa ito ang ulay puas nga pagpasalamat mga kaigsunan labi na sa CEO nining ang mga istasyon. Na naghatag ka na ito o suporta kahit gayunan nga maka-broadcast kita. Pinagamit nining programa mga kaigsunan. O I hope nga pinag-iusap nining programa. Mapukaw ang ato ang interest ngadto sa espirituhanon nga bahin sa ato ang kinabuhi mga kaigsuunan. Tungod lagi kay medyo ang ato ang espiritual nga kondisyon ini mga panahon na murag mo malabuan, no? Murag malabuan sa ato ang matag usa ka mga problema, no? Murag malabuan sa ato ang matag usa ka mga kining suliran. Muna nga usahay lagi. No, brag usahay lagi makalimot na taog simba, makalimot na taog ampo, makalimot na ganita og kanta, no. Na mo na nga alam mga kaigsunan just only a reminder pagpainomdom kaninyo kanatong tanan nga luyo sa mga pagsulay temptasyon nga lisod, no? Pag antos ibabaw nini nga kalibutan hinomdomi. Nga doon na kay Ginoo nga kanunay nga andam. No, suporta sa to ah. Usahay, dili man na to na physically nga makita yun, no? But personal or individual na to nga kasinatian, mga kaigsunan, nagtuo ko nga doon na tayo mga nagkalain-lain nga mga kasinatian nga ato ang naagian labi na yun sa mga wala na to gidahom nga mga tabang. Huwag ka nag-iisip na to nga usan na siya sa mga pamaagis Ginoo, no? God's plan na siya aron nga ikaw og ako muduol og musampit ta ngadto kaniya mga kaigsoonan. May gabi yung sab sa to mga listeners din sa may XFM Mati, labi na yun ang Autida family. May gabi yung may pagpaminaw kaninyo nga tanan din ha. Og labi na yun sa tanan to nga mga listeners all over na Mindanao mga kaigsunan, kita nagapangaliya o nagapangaliyo po nga ito sa tuwang labaong makagagahom nga matagaan tag kabaskog sa tuwang panglawas kay maulagi na ang ato nga gikinahanglan sa matagkaroon og unya mga kaigsunan. Alright, so sa di pa ta mo aginod nga ito sa unahan, ala, ubanin ko ninyo mga kaigsunan, muduol ta nga ito sa tuwang labong makagagahom pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan.

0: Ladi ginato sayangan ang ato ang mga panahon mga kaigsoonan tungod kay sumala pa sa minsay sa awit ang panahon Bulawan. No, mo na nga la. Dili ginato ang sayangan ang ato mga panahon mga kaigsoonan kung duna pa'y mga butang duna pa'y mga wa na to na himo or wa pa ta naka desisyon. Alati man ina siya kay sumala pa sa minsay sa awit mga kaigsoonan ang panahon Bulawan. Mayang gabi di ay kang Ma'am Mirian Bigo asa man ni nagapaminaw si Ma'am Mirian.
1: Panahon Bulawan.
0: Mayang gabi eh, no, sa mga late tuner, mayang gabi eh, sa inyo hanga tanan din ha. Now karon agto ta sa pinaka point discussion na ito ang hisgutan ni Nindapits kagabion mga kaigsoonan. Atong hisgutan karon ang mga pros and cons. Okay. So atong hisgutan, kubani ko ninyo, atong hisgutan karon ang pros and cons. Di ay, pros, ano, pros and cons. Means advantages and disadvantages or good and bad points of choice or idea mga kaigsoonan. Okay, so karon atong isgutan ang pros and cons. May tungod aning vegetarian diet and carnivores diet mga kaigsoonan. Kuhaon na to ang mga pros and cons. May tungod aning duha ka mga lifestyle or practices nga nag-exist ato ang panahon karon. No?
1: Lifestyle.
0: Okay, so may gabi isa, no? May gabi isa kang Mama Gloria Malala Apilo. Listening XFM Davao Digital from Bayugan. No, may gabi isa inyo ang tanan din ha, Mama Gloria, no? May gabi usab sa tanan ng mga taga Butuan City. Labi na gyud na sa may Bitos no na ato ang PUC President Pastor Alan Alingalan. Labi na gyud na sa may. Okay, so balik ta sa punto sa ato ang hilisgutan ning dapits kagabion. Kini ang atong isgutan mga kaigsoonan agi lang ni siya og pag dungag pagtuon, dungang og pagpamalansi kung unsa ang mga advantages and disadvantages aning duha ka managkalahi nga lifestyle, no? Karon kung agto ta sa percentage mga kaigsoonan, kuhaan na to na siya og percentage. Kung maghisgot ka og lifestyle, 98% of population on earth na hostiles nga ang lifestyle nila, habits, theories and practices are depends on their beliefs. No, nagdepende ang ilaha mga pagkinabuhi, ang ilaha mga naandan, ang ilang mga teorya, nganong mauni ang ilaha nga ginainom, nganong mauni ang ilang ginakaon. No? Kamo God, kanang labi na gid kamo nga nagapaminaw din ha. Pwede mo mauban sa to ang discussion karon mga kaigsoonan kung unsa ang asa gikan ang ato ang pagtuo, ang ato ang pagtulon-an ng kining imong lifestyle, kining imong naandan, kining theory, kining practices. Kay sumala pa sa to ang survey mga kaigsoonan no, 98% of population na nagpuyo ibabaw nini nga kalibutan, ang ilang lifestyle, ang ilang habits, ang ilang theories and practices are depends on their belief including culture and religious belief. Bisag kanilang duha. Bisag kinilang duha no, tungod kay ang atom ning gisgutan tungod kay gitry na to og locate mga kaigsoonan kung ikaw papilion kung ikaw mang ugaling pabalansyon kung ikaw moy pakwintahon asa man ka pabor aning duha or pabor ka aning duha no pwedeng both side or pwedeng isa lang ang imuhang pilion ani mo dapig ka dito sa vegetarian diet or moagto ka sa carnivores, no, meat eaters, or itawag kag herbivores. Both side, kaon kag gulay, kaon ka og karne. Now karon, subay pa sa tuwang gisgutan mga kaigsunan is ngano nga ato ning gihoptan nga practice. Tungod kay ang uban, kung sila mo'y pasultiyon, mao na manggod ang amuang namat-an. Ha? Muna ang atuang namat-an. Muna ang gudamong na pag, pagkatao na mo, muna amuang namat-an buot. Muna ang among ginakaon. Ha? Poros gulay. Ang uban po, bingon nga, muna among namat-an, among ginakaon is kaon may bisag unsa. Kaon may ilaga, iring, bitin, no? Basta nga masakpan lang yun, no? Magpasakop lang yung buhi ng mga klase sa matang sa mga mananap. Basta di lang yun musuka. Naay mga inana nga mga konsepto, mga kaigsunan. Now, karon ato nang itry og toki. Itry na to og balance kung unsa ang mga pros and cons. But ipasabot, unsay advantage kung mauni akong gikaon, kaon ko og bisag unsa. No? Or unsa po'y disadvantage kung bisag unsa ang akong kaunon. Magtupaga dito sa mga gulay or mga vegetables, unsa'y mga advantages o unsa'y mga disadvantages. Kaya para pula o puti ang ato ang isgutan, mga kaigsunan. Sama sa kung gikaingon ng daan kaganina, nga kining ato ang lifestyle, nagdepende ni siya sa duha kabutang. Either sa ato ang religious belief or sa ato ang culture. Sumala pa sa usa ka artikulo mga kaigsunan, many religious include certain role when regards to what to eat and drinks and roles about conduct towards animals, ranging from kind treatment to an equal standing with humans. And these roles remain influential in many religious and cultures to the present time. Doon na po yung mga culture, mga kaigsunan, or mga lugar nga ang ilahang kultura nga puros lang po gulay. Muno, makita si imuha, makita nimo sa ilang palibot kung imuha nga ma-observe, no? Naghagtanom, naglinyag yun ang garden. Muna nga, makita yun nimo nga kung unsa ang ilahang ginakaon, makita nimo nga na-supply sa ilahang palibot. Naapoy makita na to, ma-observe na to nga ang ilahang culture dini ay kultura dili pod mukaon og gulay, no, di pod poros pod karne. Labi na gyud kung wagto ka dinha sa may part sa may lugar dini sa may salumay mga kaigsuna dinha sa may dumalugdog nga ang mga tao din ha ang ilahang market naas lasang, no, ang ilahang nga ginakuan og source sa ilahang inadlaw-adlaw nga mga pagkaon na agis lasang, no, na ay baboy halas, na ay mga ilaga, na ay mga milo, na ay mga halo, na po'y isda, na nagkalain-lahin po. Now, karon, Anita, unsa ang mga kanang gitawag na to og mga advantages? Labi na gyud kong Anita, una sa pagkaong karne, mga kaigsunan. Now, kung ato ni siyang ibutang sa ato ang kultura, Anita, una sa pagkaong karne, ay halang yun ta mo undang o kaon, labi na yun kung ang doktor mo'y mo paundang sa imuha, no? Labi na yun ang doktor mo'y ngon nga, sir, na, undang ka kaon o humba tungod kay taas og taas kag cholesterol deposit sa imuhang lawas. Nya mao nay nakapakipot sa imuhang mga arteries, imong mga veins. Tungod kay taas siya og cholesterol. Din ikaw pod nga gusto kang mo lungtad pa ang imuhang kinabuhi. Ang imuhang button is you need to listen what the doctor says, no? Nga mamilaw jud ka sa ingon sa doktor. Kunya tagaan din kanya og substitute sa imong ginakaon daily, either tagaan kanya og rekomendahan ka og prutas, no, na nadinha ang mga apple, na din ang grapes, na lang pinya. Nya kay wa man tay afford ana, dito na lang tas balingbing makupa, no, aranita. Pero kanang tanan mga kaigsunan is maminaw ka sa mga lektura sa mga eksperto. Taas na siya og mga vitamins and minerals. Dili ni mo na siya ka ismulan, dili na pwede namong ismol, no? No? Dili na mo pwedeng kaminosan, bisan tuod og makupa lang na o bisan tuod og aranita lang na tag tungod kay taas po na siya og vitamin C. Muna nga ang tao kung walay mo tudlo, walay kanang walay mo hatag kaniya og ultimatum nga kanang pag pagsaway kung dili gyud tinud-on, no, labi na gyud sa mga doctors pag mayon lagay ang doctors nga bawal ni automatic, no? Muna nga kita usahay ang ato ang una-una, labi na gyud kung tanaw na to professional ang nagatudlo, professional ang nagstorya ay automatic oy, no? Wa jud kay say, no, di jud ka, wa jud kay reklamo, wa jud kay alma din ha, tungod kay imo kung gilantaw na nga professional ginagtudlo si mo. Pero kung agto na pud ka sa religious belief, pwede gihapon, no? Pwede gihapon ni mo nang nagdepende lagi sa tuwa, no, kung unsa gyoy nakapaaghat sa tuwa ngano nga naglikay na ta sa usa ka butang nga gitudlo sa nay nagtudlo sa tuwa nga nagtudlo sa tuwa nga di na ni maayo nga kaonon tungod lagi kay taas siya og cholesterol. No, kung magto ka sa biblically speaking mga kaigsunan, kung Biblia na pud imuhang basihan, kana laging mga pagkauna na binagit ka ng pork. Sumala pa sa Exodus or Leviticus 11, dili lagi pwede makaon ng tao ana. Tungod kay wala na lagi daw na, no, hugaw na siya. Now, ganong sa to ang panahon karon, naman po'y nagtudlo god nga okay lagi pod kaonon. Nawa man gyud po na problema. Kay ang atoa ani is nagdepende man ta kung unsay epekto sa ato ang lawas, no? Pinasikad sa ato ang gikaon. Karon, pwede nimo nang testingan tanan, pwede nimong sulayan tanan, pero panid-i kung unsay epekto sa imong lawas. Mabitaw nang atong ginahisgutan karon, what is pros and cons, no? Advantage and disadvantage. Kung sikag kaon o gumba, unsa may advantage ani, no? Ay simpre abtika, na abtika kay nasay gitawag og stimulating content nga makapakuan sa tao. Pero mao pod lagi na pwede pod kadukaon, pwede pod kakatulogon nga nakadungog pod ta na, no, sa tuang mga nadunggan sa mga eksperto sa tungod lagi kay tungod sa iyang mantika, tungod sa iyang cholesterol content mga kaigsoonan nga pwede makapa lami kay itulog labi na gyud kung mabusog na ka. No? Muna nga sumala pa sa mga nagtuon mga kaigsoonan, doon na gyay disadvantages kung maunay kanunay ni mga kaunon, maunay kaunay, kanunay ni mga ipamahaw, ipaniudtog, panihapon, or wa lang yun kay kangkao o nagulay. Kanang kitawag nila subak ba? Subak-subak ba? Subak-subak. Na kanang maglawoy nga, isubak lang nimo ng piniritong isda, no? Isubak lang nimo ng pinirito kung di man ugaling kaya, no? Di man ugaling kaya nga mukaon nga lunlun gulay lang, kaya na may mga tao lagi nga dili gyud mukaon, no? Karon unsa man ang advantages o disadvantages usab kung busy po lang imuhang ihimoon nga dili diet, no, mo imuhang lifestyle. Unsay po yung mga benepisyo, unsay imuha makuha nga mga bite. Unsay po yung mga benepisyo, unsay imuha makuha nga mga bite.

ba man kung dapat nga hunanon is musibog ta kung magiskot ta og diet na musibog ta atras ang tuta sa creation. Kay sa tinood lang yun mga kaigsunan, wala disinyos Ginoo nga ang tao, ang kaonon, poros lang yun karne. Poros lang yun karne. No? Muna nga, dili na mo'y original design sa Ginoo ngadto sa mga tao nga iya nga gibuhat. O gabisan gani sa bag-ong nga tugo, no? Sagara manggon atong gigamit ang Acts 10 verse 10 to 15. May tungon sa pananaw ni Pedro. Pero kung muagto ta sa original diet nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga tao, Genesis 1:29 mga kaigsoonan nga frutarian. Kano sa alam man ni sunod ang vegetable? Genesis 9 verse 8 no? Or 18. Gihatag dito ang mga kudyapa o mga balili sa kapatagan. Now, unsa pod ang mga pros kung gulay ang imong kaonon? Ha? Unsa yung mga pros? Kung magisgot ka og protein, kay lagi pag ang protein manggod, mauna mo ingon ang uban nga dili man ko pwede nga maggulay-gulay lang ka o magigong karne. No, tungod kay ang minerals nga kinahanglan nimo makuha nimo sa karne. Pero dili baya tanan mga kaigsunan. Tay kung wagto ka sa mga pagtuon ang soybeans, mas taas pa siya og content sa protein kaysa beef. Mas taas pa siya og content nga protein kaysa beef. Kay kanang protein, no, involved man siya sa pag-develop sa ato mga muscles. Diba? Muna nga, kanang mga geek na gym, ilig yun na sila mukhaon og mga taas og protein content ng mga pagkaon para sa pag-build up sila mga muscle mass. No? So muna nga, dili ni mo katiawan kay kung magtok ka sa mga advantages, gamay siya og uric acid, no, wala siya cholesterol tungod kay wa man siya mantika kay organic man siya. Muna nga hala magpractice ta mga kaigsunan og kaon og gulay, no, katong usa sa ko ang kaila o nga medyo di mong kao gulay. No, tamili kay gulay. Di gyud mabuhi guay, guay karne kay gusto gyud karne gyud. Na hala mag practice ta mga kaigsunan ako ta mga lidasig nga la practice ta kaon og lawoy, practice ta kaog gulay. Pero dili pud magsigi gisa ha, dili pud magsigi og preto. Dili pud maayo man ang balance mo. Lawoy ana. Mo na mga pros mga kaigsunan og sumala pa sa mga nagtuon may tungod anang mga klase sa mga pagkaon is mubo ka og chance nga magka diabetes, no, mubo pod ka og chance nga magka kwan, mubo kag chance sa nga magka high blood. Inon kini magka kaning high blood wa mo pud igipili, no, magka high blood bisan pa og saktong exercise. Basta way kwarta, mag-high blood daw kuno ka. So, muna ha, biblically speaking mga kaigsonan, kung muagto ta sa balaang kasulatan, usa sa mga pagkaon nga gihatag Ginoo, nga gihatag niya sa mga tao para ilang kaonon is totally fruits gyud. Muna yung original. Unsa gasla ka-healthy kanya ito, no? Pero sa diha nga nakasala ang tao, diha na gidungag ang vegetables. Muna nga, ato lang yung himoong vegetables, kaya di man na ito panganlan tanan. Basta ka nang mga gulay nga inyo nakita das palingke, alam, mauna na ang gidungag mga kaigsunan. Muna nga, atong kanang pamalansiyon pag-ayo, kung unsa ka maayo ang Ginoo nga gusto niya nga ma-preserve ang ato ang lawas tungod kay dili siya gusto nga magkabalatian ta, dili siya gusto nga magkiang-kiang ka maglakaw,
no, mag-aginod ka nga nabili ng imong isa katiil, nga nahiwi ang imong hanga nawong tungod kay sa to ang wrong lifestyle, no? Ang balaang kasulatan, mga kaigsoonan, is kompleto ni siya guide, no? Kung magagto ka sa pagkaon, nagtudlo ang Ginoo nga kung magkaon ta, mag-inom ta, o bisag unsa nga to ang buhaton, buhaton na to alang sa paghimaya sa Ginoo, no? Dili nang ikaw ang mahimaya. Muna nga, ala, atong i-try o check ang ato ang mga gikaon. Atong i-try o kanang tanaw kung okay pa ba ang atong ginakaon, no? Pero usahay lagi, bisag dili na makaayo sa ato ang lawas tungod kay wa naman po'y lain na ito nga ma-produce. Usahay baya mga kaigsunan o mag-uulta kay maobya gyud po na ang mga sagara hinungdan, no? Anong alam, bisag di na maayo sa epekto sa tuag lawas. Ato na lang yung ginakaon. Ato na lang yung ginainom. Tungod kay no choice naman. Pero sa dili pa mo abot anang nga kahimtang, ato po nga palingkamutan mga kaigsunan, dili ta mo surrender na mabalik or mahimong kanang ma-align ang ato ang lifestyle, ang atong habit, theories, and practices. Kay kita ramanggod gihapon ang mag-suffer, no? Kita ramanggod gihapon ang mag-antos sa linungtaran sa ato ang gikaon o sa ato ang giinom. Karon, agto ta sa cons, kay pros pa man to. Sagara, usahay, ayaw kaon o kamatis, ayaw kaon o ayaw gamit o kamatis, ayaw gamit o mga pipino pang salad. Labi ng yun kung, no, kanang kita ni mo nga, oy, na apo may green-green, na pa'y dietin, punit, no? Kay sagara lagi, ang gulay ron mga kaigsoonan is, dili pwede nga, dili na siya isprihan. Muna nga, doon ay mga pamaagi, ana, nga basino niya, og nagkaon tao gulay, pero wata kabalo unsaon pag o unsa ang husto nga pamaagi sa pag-prepare ni ini, then pwede nga nang mapiktuhan ang imuhang nga mayo nga panglawas, no? Labi na gyud kay chemically treated na ang mga gulay karon, dili na ka pwede maggulayan kung why spray, no? Pero doon ay mga pamaagi na mga kaigsunan, mga basic ways kung unsaon pag-eliminate ang mga chemicals nga nas gulay karon. Like for example sa mga unsay mga chemically treated nga mga gulay, broccoli, cauliflower, itawag na to kamatis, no? Inya repolyo. Kana lang sa mga himuotong sample mga kaigsunan. Kana nga mga klase sa mga gulay is taas gyud kay na siya og isog ng mga klase sa mga chemical pesticide, no? Nga gigamit ana. Karon, kung dili ka kabalo mo eliminate sa mga chemical nga nabutang dinha, wala kay gamay nga mga ideya, then possibly or pwede nga ang chemical nga gigamit na is mosulod sa imuha nga lawas na pwede makapikto sa imuha nga maayo nga panglawas. Karon, unsaon din na pag-eliminate para nga walay dili maayo nga epekto sa tong lawas. Dali ra jud kay na pag-prepare na mga kaigsona, no? Karon, unsaon din na pag-eliminate para nga imo lang nga ihomol sa tubig nga dunay asin. Ihomol nimo na og 15 minutes. Enough na siya nga mo eliminate sa mga chemical content nga nasagol anang mga gulay nga kanang gitawag na to og mga pesticide nga naa din ha. Muna nga walay komo kung ato nga sulayan, wag walay komo kung ato pod nga likayan ang mga pagkaon nga muna nga mo'y nakapa-epekto nga usahay na high blood na, taas na ang sugar, no, nagka-diabetic na, no, muna nga hala, atong itry sa pag-check mga kaingsunan, kay basino niya o sa kabalota nga doon na naidili mayong epekto sa itong lawas, pero hala, padayon niya punta o kaon, padayon niya punta o inom. Unya, remember mga kaingsunan nga kanang imuhang lawas, ikaw ragihapon ang mag-antos, no? Kita lagi po ang mag-antos. Muna nga, ang Ginoo, mga kaigsunan,
wala siya nagkulang og tudlo og guide sa kanato. Gani naghatag siya kanato og mga pipila ka mga guidelines may tungkol sa kung unsa gyud ang angay na tunga kanon. Dili man punta makaingon no nga kanang ka unsa ka maayo ang imong gikaon kung walay kung maayo pud ang epekto. Pero once gani nga dunay dili maayong epekto na ni sa imong lawas kanang imong gikaon o imong giinom, then mauna na ang time mga kaigsoonan nga imuha ng undangon na imo nang reformahon o imuha ng usbo ng imuhang lifestyle kay na karong panahon na rabagyo di wara bagyoy no wara bagyoy balatian nga pag moabot na gani ka o rumutog pa gani ka sa balay tambalanan automatic na gyud na maghihap na gyud kag mga adlaw ana nga kwarta gyud ang no gawas gyud habwa gyud ang imuhang tinaguan ana mga kaigsoonan. So muna nga sa tuwa nga programa ato nga ginatakil nini mga orasa tungod kay para nga ato pud nga mapalansi og husto mga kaigsoonan unsa ba ang mga advantages og mga disadvantages og unsa ang mga nasulat sa balaang kasulatan bahin aning mga butanga no kay kung doon naman galing mayong epekto, ipalayon. Pero kung walay mayong epekto, diha-diha, pangitaag po maaging maundang. Kay mintras wa pa, kung sasamad pa ba, no? Kung buraga wa pa ni kalamayo, may pa nga undangon na lang. Okay, so no, ninaot nga nininintak na as kagabion mga kaigsoonan sa tuwang panaguban-uban. Bisag ina nilang kasimplo, no, kasimple ang ato ang gihisgutan. Bisag ina nilang kamubo ang ato ang gihisgutan mga kaigsoonan. Pero tagain ni siya og dako kayo nga bili. Himuan ni siya ingon nga pagpahinomdom nga sa mga butang nga diin unsa man ang anga na to nga buhaton, no? Kay kung dili ginato ni mabantayan ang ato ang lifestyle, ang ato ang practices, ang ato ang habit kanang sigid ka pasmo, no, ang ato ang habit nga sige lang og bisag gabi ila kayo kalakaon niya punog mga solid nga mga pagkaon na matingala kay inig kabuntag nga luya gihapon kay ka na mo lang usa na siya sa mga timailhan no nga burag na kay angeng usbon ha do na kay angeng himoon para nga kanang ma-feel nimo nga murag healthy gyud ka no ma-feel nimo nga medyo wa kay balatian tungod kay kuan lagi nga kuan man ka nang nagkabalo man ka unsay imong kaonon nagkabalo man ka unsay imong inumon og nagkabalo ka kung kanusa ka muundag trabaho kanusa pug ka mobalik sa imong trabaho mga kaigsoonan. Sa to ang mga nagapaminaw no atong gipanghinaot o ginaampo sa to ang labaw makagagahom. Nganini mga orasa sa ato ang handom sa matausan nato ka kinabuhi. Sa to ang pangandoy sa to ang kinabuhi. Labi na gyud sa dunay mga balatian hala dita mawad-an og paglao mga kaigsoonan. Dol sa nga to sa tuang labaw makagagahom. Una sa tanan, mangayo ta og pagpasalamat. Sunod, mangayo ta og pasaylo kung asa man tang bahina na sipyat, no? Asa tang bahina na pakyas. Kung unsa ang mga kakulangon nato, kinahanglan o atong palingkamutan nga atong mahulipan kay wala may kumo sa pagsulay labi na gyud kung Ginoo ang imuhang dangpan. Muna gingon sa minsay sa awit mga kaigsoonan nga si Jesus ang espiransa. No? Muna nga ninindapit sa kagabion, dako ato ang kalipay pagpasalamat labi na gyud kaninyo nga nagauban sa ato ang programa. Ang ato ang oras sa lasay 55 na nindapit sa kagabion na paspas kay motuyok ang ato ang orasan mga kaigsoonan. Pero enough na ni nga ato ang panahon nga gitugot sa ato ang kahitasan nga nakasubli na po kita sa pagtuon sa iyang pulong ini mga orasa.
o ginaot mga kaigsunan no, nga napukaw ta, napahinom-luman ta. O nga, kung doon may mga butang na nakapaaghat, no, kanimo, ayaw na naglangaya, ayaw dugaya, ala, desisyonin na na, tungod kay labi na yun, kung doon na pa'y gagmeng anak, no, doon na pa kay asawa, o doon na pa kay bana, doon na pa kay ginikanan, hala, unsa imong plano sa imong kinabuhi, ampingan, narasa tuwa ang pag-amping, narasa tuwa ang mga desisyon, kung saan na to, nga mabat na to, ang atong lawas, nga ma-maintain na to, nga healthy. Doon na may mga problema siguro, mga ubuhilanat, pero mga at least, mga light lang na siya, mga balatian, mga kahigsunan. Okay, so wala kita iigong panahon, no? Kita nagapaabot sa tuwa mga pagpasalamat nga naka ninyong tanan din, ha? O ga, before ta mo in sa tuwang program mga kaigsonan, ato ni nga tapuson pinagi sa ato ang pag-ampo mga kaigsonan. Okay, so ubanik ko ninyo, mag-ampo ta alang sa tuwang pagtapos. Dalay gon og sinimbaho na mong Dios, amahan na mo na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nilintak na as kagabion, subli kami nga nagadol nga na kanimo. Dala ang mga pagpasalamat sa imong paghatag kanang mog maayo nga panahon, ay nga kinabuhi, kabaskog sa among panglawas o proteksyon sa among matag sa mga pagbiyahe. Among giampo ang mga listeners nga nagkalain-lain nga lugar. Dabi ng yun niya itong dunay balatian, ikaw ang tagino magahikap nga ito kanila magaayo, aron sila makahimaya sa imuhang ngalan. Huwag niya ito usap nga mga nagapaminaw karon nga himsog ang mga ilang mga panglawas. Tabangis na ginoo nga mamintinan nila ang ilang nga maayo nga panglawas, ingon nga kapital, sa pagbuhat sila matagusa ka mga buluhaton nga makapahimaya nga nakanimo. Naot Ginoo nga ikaw magablessed, magablessed ni ini nga maong nga istasyon, ng mga staff, technician, managers and CEO. Ikaw mo nga ginapasalamatan ang dugog himaya among ibalik nga nakanimo. Dalay gon ka hangtod sa walay katapusan. Kining tanan among natugyan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Okay, so temporary na po ta manamilit nga kaninyo mga kaigsunan apan nga kanunay kita nga magadapit sa pagsubaybay sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Ang to na lamang sa sunod nga higayon samang taknag samang istasyon. Brother Junar Di Cunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghana kayo ko natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 33 years, taga Mako day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o

0: vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: X FM Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kompleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Sundown Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah. Mo nang nitilap ko.
8: Mastos

0: XFM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
4: Mag-Santon Plus Gold!
3: Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Excel by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na wong dahang kaayo. O sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santo Blas Gold. Akong gisulay nun yung 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Under desire man daw kay ngang katong mga silingon.
10: Di ko under desire eh. Wala ka balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunya nga mamalansya. Muto nga akong gignan. Nga, magluto pa ko.

Hello. Practice. Hello, we mind gabi po sa tuang tanan. Luya man. Bakit man luya, bebe? Oh, ayusin mo yan, bebe, ha? It's just so amazing. Like, nagmurag dami kay matulog. Oh, Lord. Pero bitaw, o kanang tugno ang panahon mo nang usay ngano bitaw nino kanang kun unsa ang weather condition mo opo dang imuhang kanang batyon po dagkalaay. Lami kay magkanang kuang go, lami kay maghigda-higda, lami kay magtanday-tanday. Charot. Isa kay katanday ni Muday. Bita, welcome po sa taong programa ang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauba na nga taong programa hangtod alas 11 karong gabi una. Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa Tibuok Radio Station sa Radyo Amigo. Mga yung po sa ilo kagabi ha for not being here kay emergency cases. No, natin mga emerhensiya ha. Na nahitabo dito sa tong panimalay. And yeah, look at this. Oh, pula kayo kung bukton guys, gipa ako og lampinig and then katul kay siya karoon. So I think nana siya sa kanang proseso ng pag-heal. No? Pero bakit Tagalog na naman tayo ngayon? Makita ninyo sa tong live biha nga gapamulang ako ang bukton. This is because of the ano sa tawag ana? League 1, League 2. League 3, League 4. League 1! O, oh, nipaakso kong bukto ng League 1. Oh, nag-cause siya og fever and some type of allergies or whatsoever. Sama na to siya. Pero okay na ko, ay magkabala ka. Okay, rigid kay ko. Dili magid ako ang nagka-problema gabi. Oh. Eh, sige, ingon bito na ako sa inyo ha. Ako, kaya na ako basta kay makakamang pa ko pa doon sa estasyon. Kaya pa na ako nga magbaktas. Kaya pa na ako nga mag-drive. Juti, uy. Poor ba yata? Poor. Mujuti, Jude. Oh, basta kay kaya lang. Pero pag ato ang pamilya na gani, gid ang mubigay. Like, need good intervention. Need good nga na ang imong presensya. Nandili, gid ka pwede nga makasibat bikay. Oo. Life is just too short. Anyway, karong gabi unang mi, maghisgot gihapong kita sa mga butang-butang na dili na dapat unta hisgutan. Pero naalang gigihapon, present kang gigihapon, kaya magdalagihapon siya og kasama kung dili na to, tarungon. Bitaw, ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa inyong immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Uy, lubi pa karoon na, na ang panahon na to, biis ulan, tapos init ulan, dili masabdan. Sometimes ang panahon na to is kanang nasa yung mga bitbit ng mga sakit-sakit nga basig maigo ka ba, delikado mong gumenta ka ng anak lang, mild-mild lang. Pero what if mabigay ng imuang immune system, di na mo sukol. Walang importante gidbi nga ligon ang imong kaugalingon pag inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa taong Sir BB question,

0: for tonight. Apa di ay? Turi. Excited man gid kayo eh. Sige ya. Ingat ako ka ng nana ha. BK, ako sa ning lugaran niya kung bukong. Katul ko yung bukton bi ay. Unsa on day pag unsa tambal day aning ka ng paakon taog ka ng liguan. Kasi na aming mga idea di ha. BK, kuan ka siya ay. It's so katul. Bitaw katul ka siya guys. Katul ka siya oh. Nana to ang Sir Vivi question. Hay nako. Ang hatong Sir Vivi question, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga dekalidad, didi basta-basta. O kaya gyud, o long-lasting na pagja-drive experience. Kanang diligid ka mahot dance, tunga-tunga sa dalan. Pagpagasolina po sa maskin asa nga El Ilion Shell Mobility Station. Kondirika sa Bukidnon na akitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, we have at bang sa Polymedic and at bang sa Malaybalay City Hall. Unsaon pagpadako? Eh, unsa na? Eh, amazing po kayang imuhang letters for bibidyo kay all. So, nakakapsla. Wala nakakapsla, pero dagko kayo. Bitaw, wala ko kabalong sa ipasabot gidaan eh. Pero ang question niya is, unsaon daw pagpadako? Saan di ay? Na may idea on saan magpadako. Wala ko ay, ako seryoso, wala ko yung idea. Pero I think sa inyo ha, kamo mga bright manggit mo. Kabalo ko nga na yung mga nagdagandagan dihan ang mga idea sa inyong mga utok. Dobi i-text na sa ako, bi 0945-443-5869. Og pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Paliwag ko pa-follow, pa-like, og pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, live sa XFM Davao Katropa Digital, and of course sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Akong tingog ba kay naawag yapon sa process of healing no? Mukarat na po ni siya. Dali na kay siya. Lisod mangod ka ayo bika nang gamay kitag tingog ba niya. Magsige tagi siya. Magsige kitag siya gitsagit parts tong trabaho. Di ka mulingkod? Sabra kay ka, paglingkod ba? Alang gawa niya. Dili ba yung madala o ka nang hinahina-hina yung tingog niya? Hina yung gidbaya kay tagtingog. Naglapil na gaya tanong. Pero wala lang din gihapon. Pero I hope na magkasinabot gihapon ta ninyo. I hope nga okay lang sa inyo ha. Ngayon na anilang atong tingog gamay nga. Gakarat gamay. Kulang lang gid ni siya o ka nang na ay matulun. No? Na ako'y kinahanglan kaunon. Na ako'y kinahanglan tunlun. Aron maayo ni ako ang tilaok unsa man. Sa mukha, oy. Unsa'y pwede ka unon? Unsa'y pwede ka unon nga makapaayo sa imo ang tilaok hindi na ka mapaga unsa man. Maayong gabi, Mami Jacqueline Labi. Yes, Mami, wala ko kagabi. Emergency cases. So, ito siya, Mino. Hi, Kang Arnel Mansamay. Happy birthday daw. Happy birthday! Ikaw kinsa man na nag-celebrate sa ilang mga espesyal nga natawahan karong gabi una o karong adlawa, happy birthday po! Happy birthday! Saan niyang giingon? Okay, I have to go to the mall. I need your back now. I'm in the Agra. Oh! It's very English. Why is that, bebe? Ka-English-English si Arnel Mansamay. Di mag-iapon ito magkasinabot ani kay we don't speak English, ha? Si kuan lang itong guys, story yung si Melanie. Hello po sa mga taga Bugaon, Lantapan, especially po sa Tinambunan family. Paano palakihin ang negosyo? Dapat sipag at syaga ng pamilya. True. Speaking of negosyo, kung ang imuhang negosyo, imuhang sagulan o kabuang, dili gyud na modako. It's very wrong. Mayroon ka nga, ay, naningkamot man ko. Ay, okay ra. Modako lagi na akong negosyo. Kay grabe akong paningkamot. Halos di na manggali ko matulog. That's very wrong. Ang imong negosyo, inubanan sa imong pagpaningkamot, inubanan sa imong pagka-loyal sa imong partner. Sagulan ganyan, animog kabuang na... Wala talagang maglalaki. Oo, hindi talaga yan magdaku. No? Bakit pumilit na naman ako dito? Mukha o hinga. Anak lang, dapat na kung gusto ni mo nga padakon, unsaon pagpadako, kinahanglan nga seryoso kasi imong negosyo, dili nimo sagulan og mga kabuang, di ba? Monski anin yon kwerpo o mo agree ba ka ana? Dapat agree ka ana. O kay bawod ay ka mo maneho og motor, ma'am. Yes. Maski asa ko nimo imuta ibutang mo maneho og motor, mo maneho og sakyanan, kabalo ta ana. Mumaneho ko og unsa may dapat imaneho? Kabalo ko nga magmaneho sa dagan sa kinabuhi. Kabalo ta ana. Oh, nganong gipaak man ka og liguan, ma'am? Naligo man gud ko. Wala, actually nagkuan ko sa gawas eh. Na ako'y gibuhat-buhat sa gawas nga mga something-something nga nagigilig. Plantita man gud ko bi. Iligay ko man ano, og bulak unya maang ano nga kan tawag ana sa gawas sa mong balay daghan kay migtalong. Ginahan paborito mo gud na ko ang talong. Unya karon, ug kabalo nga naa di ay nagkuan, nagrubing nga liguan. No? Nagpadako sa iyang hasyenda. Di agi pa ako. Pero ay magkabala ka, bika na nga yung mga paak-paak sa mga parihaan na liguan or tambubuyog. Pwede na ninyo siya haplasan o kaninga Santon Plus Herbal Oil. Mo ka na siya ang tambalha. Simple lang yung gayo, bi. Inyo lang kina siyang ihaplas-haplas. Sa area nga katul, nindot kayo na siya, bi. Tambal yun na siya. Yung magkabala ka kaya, that's very safe for all of you. We are also halal certified. Ilabi na sa mga tambal ng imuhang pag-ainumon. Mga tambal, mga food supplement na gama sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Labi na ang Turbo Men Enhancer. Nindot kayo ng Turbo B, labi na sa mga mag-asawa karon nga kulang na gyud sa panahon sa usag-usa. Isa sa mga rason nga nung dili mo dako ang pagmahal. Ano man, dili na mo dako ang pagmahal kay wala na may salig sa usag-usa kay ang uban, kay ang pag-isa ka partner luya na, ang isa ka partner mangitag silunganan. Laing sayal. Ayon taw na ninyo buhata bibiha. Dapat honest mo sa inyong mga partner, loyal mo sa inyong mga partner, regardless kung unsay rason, kung gikapoy niyo ba na yung asawa, solusyon nilang. Naa kitay solusyon sa kakulangon sa kusog, that is our Turbo Men Enhancer. Nako, B, barato lagi kini siya, tag 85 pesos lang po sa mga suking butika sa inyong lugar. Makapalit ka ani o ganang 85 pesos nimo, enough na siya sa duha or tulo ka adlaw nga kagahi. Magpadako sa dapat nga mudako og mugahi. Mao lang sa mga problema sa mag-asawa ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing, ang solusyon ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan tarte, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining nga copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
1: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nun nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diriman ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Yun ka! Yun ka na hanap ko!
2: Ayaw ba kayo mukusog ang ulan? Gatalitihi ba ya, bibi ha? Bitoy, sa mga nag-biyahe ka ron, mag-amping-amping ba yung muha, hinahinay lang git sa pagpadagan, bi, kay medyo ang dalan, dangog, tungod sa atong masigig ulan-ulan. O niya, pakapinadyo ninyo ang pag-amping, bi, ikaw na lang mag-amping sa mong kaugilingon, kay wala ka na ba yan niya ampingig yun? Ay, sorry!
3: Ma-prisa!
2: Sorry po! Huwag naman kayong magalit. Eh, seryoso ng istoryahan nato eh. Pero tinuod, ang atong kaugalingon ato, gina siyang ampingan kay siyempre din nato ma-please ang ubang tao nga mag-amping sa to. Ano? Maski nun saan pa nato og hangyo og pagbeg sa iya ha, kung dili gid ganya ampingan, din wala gihapon siya'y pulos. Manang importante nga ikaw na lang ang mag-amping sa imong kaugalingon. Pinaagi pod sa pag-inom sa mga healthy food supplements na gama sa Yes to Health. Kapag ka po ang ito ang lawas mo ng hisgutan, syempre singgikan ka, nagjaging-jaging siguro, asa kagikan ka ron. Nga medyo singot man kay ka, nanimaho naman o ganang kilikili powers, no? Pili na siya pwede kay pasin unyo, ganang maglain ang kanang ilong sa imuhang katapad diha. Dapat every time maligo ka, manglugod ka og tarong, tapos maggamit ka og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya'y antibacterial properties. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang imuhang mga baho-baho sa kalawasan. With a pH normal to 7 lang yun. O neutral 7 lang yun ang iyang pH para yun sa all skin types. Made from the natural ingredients, sure jud ko binga makauyon jud ka ani. O kung nagtipid ka nga gusto niyo mga diligid siya dalidayon nga matunaw, pwede niyo mo siyang tungaon sa ikaupat. Ikaupat, no? Tungaon niyo mo siya kaupat. Nga na kung ginabuhat, bigyan, magkatipid-tipid, pagbiyataron, no? Okay, kinahanglan po nga humuta, aside sa napatay extra budget, humut po daog gili-gili. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Balikan niya po nato ang ato ang Sir BB question for tonight. Unsaon daw pagpadako? No? Tama na to kung gingon ka ganina, binga mudako gid ang inyuhang negosyo kung dili ninyo sagulan o kabuang ang inyuhang ginabuhi. Diba? Hello kay Sir Randy Santisas.
4: Thank you!
2: May gabi i, may pamamino daw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. O si One Pop Solirap, may gabi pod crush. Aloy. O, hello daw sa mga naakaroon sa Cebu. Si Paolo Avelito, ana siya nga di daw manabi sa Balite Cinderella. Anak daw ni Tadot nga naminaw sa Los Amigos Davao City.
4: Thank you!
2: Para unsaon pagpadako, di ba nga itong ginalikayan, pag-ingon ana, dili ka pwede nga mangihi sa punuan sa Balite, kaya basig mo dako. Ay, kurik! Mabunay, giingon sa kuang lola sa una nga, kung gusto daw ka nga normal lang yung imuhang tiil, dapat hindi ka magsipa-sipa o ganang mga kahoy, labi ng mga dagkong kahoy. Kaya na daw siya, gini pa nag-iyahan sa mga, you know, something like this and something like that. Basing mudako daw ng imuhang tiil, lo? So, yung ana, di ay na siya, Paolo Avelito, isipa-sipa lang sa... Uy, tabi. Oh, God. Ma'am Ann Abapo.
4: Thank you.
2: May gabi, Ma'am Ann. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, Bugang Ems de Guzman. Ano siya nga mga fam daw, sindi para mudako ang balay. Yes. Pero dili beta nan, Ems, ha? Emj, si Emj. Dili tanan solusyon. Dili tanang afam solusyon sa imuhang kahirapan. Masing naapod na'y rason, no? Masing ikaw pod ang solusyon sa afam. Diba? Kapag amping-amping intawon mo, ka ng mga hilig kayo mag-afam-afam, ay, nako-nako talaga. Hi, Cinderella. Okay na ka di, ha? O, may gabi kang Armand ng Buhol. Thank you kay Armand, ha? Sa imong pag-care-care. Salamat kaayo si Bongbong ng Buhol. Bong, may gabi eh, Bong. Kumusta naman ka, Bong? Ay, nagkagubot ng Pilipinas, Bong ba? May gabi din ha. Bibi, Mami, Dini, gipili nga texter kay... wait lang, atong balikon. Isa lait lang. Medyo taas-taas din iyahang kuhan. Atong tanawon ha. Wait lang ha. I-greet ko ni Kuya Rick sa Valencia, Bukidnon. Kuya Amping, I miss you from Langa of Cebu. Pagtarong Jude, baby, pa-request ko, honey, my love, so sweet. Naabayan na sa Bible ang madudahon, mabinamuhatun. Halakagang, kaura tingali, simba ko, dili na ako, wala ko nagdudami, nagsulti lang. May wrong sense, tagad ni. Si Mami Dini, ang akong gipili nga texter kay responsible katawaan lang ko, baby, sayang akong feelings. Ay. Hoy, kamu ha. Bitaw kamu kung nanagan yung mga nag-text me sa inyo ha. Seryoso ha po ninyo. Oy. Maybe nga ganahan more sa dili. Basta seryoso ho ninyo. You will also get the same energy from them. Diba? Luan Yuson, may gavi. With the letter V. Oh, may gavi sa imo, may gavi ipod. May gabi, Lon. Salamat, Lon, ha. Ikaw si Lon ba? Joker kayo ni si Lon. Cinderella, good evening. Bugnaw ka og boses. Maka-inlove naman ka. Kaso taas lang ang imuhang standard from ha? Si Ray ng San Franz. Ray, dili nga lang kataas ako ang standard, Ray. Ano lang, siguro imuha lang nga huna-huna, Ray, taas akong standard. Siguro nagbasi ka sa ko ang tingog. Or unsa ba, asa ka nagbasi anang imuhang judgment sa ko, Ray. Pero I'm telling you, diniingon ana, anong patasan pa man na to ang standard sa uban nga? Kung halimbawa, magpataas pa itong standard na to, o niya, lisod na ganito siya kabuto na madalagat ang kwanana. Hangtod sa hangtod. No? Ray ng San Fran, dili man, tama-tama lang gini akong standard, Ray. Simple lang gano'ng akong gusto sa usa ka lalaki, Ray, ka nang seryoso lang yun. Dili ko pulihan, dili ko singhagan. Ang gusto lang nako sa lalaki, Ray, ka nang kaya kong mahalon hangtod sa hangtod. Kaya kong dawaton sa mga butang na wala ko og na ako. Kaya ko panggaon. Unya lang bingon ko every now and then. No? Tapos, Ray, andam siya magasto sa kong thesis. Mura gid na ako ang standard, Ray. Delikado ni Cinderella. Tabang. Ay, naku. Makuya-kuyawan mo sa taniw. Hello sa kong mahal. Nga sige raman igbukot sa habol. Wala man tanig gitug now. From Ruel Makatiag of Masbate City. Ano man ang... Nganong ingon na mo na nga, nagbukot-bukot mo na. Basing kailangan lang na siya sa imuhang hug, baby. Kanang iyong mga mahal din ha, nga nagbukot-bukot sa habol ka ron, o niya, dili man tating tugnaw. Basin bugnaw na kaimong feelings pag siya ha. No? Basin need lang niya o ka ng comfort sa iya sa panahon na wala na gid kayo siya ka ng wala na mo comfort siya. Munang pagangin nyo ha, mga pinanggad as kinabuhi, mga bibi ninyo, ipang tugnaw na, gaksa lang na siya, o niya, inyuhang painumon og kape, na Santon Gold Coffee Mix, na apagin na siya glutathione and collagen. Uy, B, sa mga mahilig magpulaw ha, strongly recommended po ang atong Santon Gold Coffee Mix. Diba, testing kay magsigag na iyong mata, pero matingala ka, siya lang ang naay. Kanang kong gitawag na capacity na yung pasigaon ng imuhang mata, pero sa panahon ng tingtulog na, dilikid ka mag-insomnia. Kana, baby, amping diha kay guwapa baya ka. Oh! Sa kanaghanaghan yung mag-iingon, Arman, murag karon pa jug ka na katama. Joke lang ha. Joke lang to, Arman. Si Arman eh, magseryoso man dayon. Ehem, ako na ba, itits? Si One Pop Solar Up, murag dedikado naman kay kakaroon, kay murag, embalmer, buhi taani ah. Living things. Funeral services. One Pop Solar Up, bitaw, murag pamilyar ka sa kuha ah. Pamilyar sa kuya mong pangalan, murag ka tong usog, ah, lagi. Oh, ka tong murag usong sayo-sayo sa una. Pero bitabi at ang inyong itaw-taod ang ato ang live putahe confession. Usa na po kakaagi sa ato ang bibi, ang ato ang paghihisgutan karong gabi una. Ang bibi nato nga na ay problema sa iyahang pamilya, particularmente po sa iyahang boyfriend. At ang inyong itaw-taod sa pagbalik po sa ato ang programang putahe sa gabi sa XFM Network.

0: nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zatron Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
2: Lami nga kung kung saan ang kopi, Zatron Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntian, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Zatron magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Napan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, mangkilam.
1: Zatron Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos, sumod kay natural ang sulod. Zatron Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Zatron Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys kuwela ka, katrabaho po ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadao man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa ato ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan, ug hatag og kusog, ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zatron Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zatron Plus Herbal Soap.
14: Dili na!
12: Zatron Plus Herbal Soap.
15: Dong, tapilay niyong gasolina.
16: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adit to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawap!
0: Og kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa X

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imong emosyon. Andam na ko nga magawasan sa imong problema. Pero bitobi oy, ang ato ang programang Putahe Confession hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung ikaw o sa kakamanganakay or kanang magpa-prenatal check-up ka o yung wala kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic na naamay mutang sa may barangay size, corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pacanayan. For more details, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Ang atong programang Putahe Confession once again is rated SPG. Naaki na siya yung mga eksena bi nga basing dili mo maganahan. Ilabi na sa mga anak ninyo din haakaroon nga naminaw. Supposed to be this would be like the source of lesson, pero basing magug na yung mga maistorya nga dili sila ma kanang dili sutabo sa ilaha. Mo naghangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamo na lang ang bahala ha, kay wala mi diha para mag-explain. Ang atong kaagi karon o sa kaagi sa kaning mag-boyfriend, mag-girlfriend. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Gihimo ra nimo ang tanan para dawaton ka sa iyang pamilya, pero feeling nimo kanang aloof gihapon ka. Feeling nimo kanang behind gihapon ka, ayo ka. Kaya maski noon sa may buhaton nimo, dili o dili ka dawat sa iyang pamilya. Ato ka na siyang tanawon karon, ato ka na siyang dunggon karon. Atong paminaw ng istorya po sa rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.

0: yoga.
1: Ayoga ma.
0: Ngadili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Budahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Lani. Gikan ko sa probinsya na ako diri karon sa syudad og nakakita og tarong nga trabaho. Diri na ako nailhan ang akong uyab. Nailhan sad na ako ang iyahang pamilya nga mata pobre. Amot lang si Cinderella pero feeling na ako every time nga makita na akong iyahang pamilya, kana kong tipong nga marugway mga batasan, kanang tipong nga dili ni mo kaya pakisamahan. Labi na sa yung may igsuon nga babae, Cinderella, di man sa pagpanghinaway, mura ra bag mga gwapa. Pero kung makatanaw sa kuha, o makajudge sa ako, daw mura ra mga sikinsa. One time, Cinderella, ang iyahang mga igsuong babae, nang invite nga mag-travel daw me out of country. To be exact, mga to daw me sa Hong Kong. Ila kong gipangunta na kung adun na ba daw kuno ko yung passport. Ang tinuod na agyod. Pero naingon ko nga, magguha pa ko. Kung gilahadan kong giingnan, malabo daw kuno nga makalusot ko sa immigration, knowing na usa ko, kaprobensyana. Inaingnan pa kong nga wala daw ko yung work, good luck daw sa ako ah. Nag-book na sila og ticket, Cinderella. Kung ilahadyog kong ginaingnan, natanaon lang gid daw ko na nila kung makalusot ko sa immigration. Kada adun ako sa ila, Cinderella, ila kong gina-remind.

nagdako ko sa bukid, wala ko'y savings. Ang tinuod Cinderella, mas dako ang akong savings kaysa sa naa sa ilaha. Siguro maingon na ako. Ikaupat. Kaupaton. Kalima kaunom sa ilahang savings. Before mi mo larga, Cinderella, sige remind ang iyahang ate. Andam na ba daw kuno ko nga ma-offload sa amo ang biyahe. Kumbaga majority sa amo ang lakaw, Cinderella. Puro pa pang discard siyang akong madungog sa ilaha. Kung ang akong uyab, Cinderella, wala lang. Ito, Cinderella nga. Pag-abot na mo sa immigration, nauna pa ko nga na-approve kaysa sa ilang duha. Mo ito, Cinderella nga, nagtinanaway na lang untaon sila. Ug ilahang ginaingon silang kaugalingon. Ug unsay naa sa ilaha. Ug nga nung ako pa ang una nga nakasulod. Moto Cinderella nga kaluyan pod, nakalusot silang duha. Nakasakay nami sa eroplano, ug naabot nami sa Hong Kong. Pero Cinderella ambot, pag-abot na mo sa Hong Kong, imbis ka magpahuway mi sa usa ka hotel, ila kong gibiyaan. Moto Cinderella nga may gani, na ako'y kwarta. Intahon, nagpabuk na lang ko nga ako lang usa sa lahi nga hotel. Naglagot pa ang mga igsuon kung kanong maka-afford daw kuno ko nga mag-solo travel. Nga usa raman daw kuno ko kaprobinsyana ug wala kuno ko'y kwarta. Ang akong ikalagutan lang, Cinderella, sa tanang pangmaliit sa iyong maigsuon sa kuha, ang akong uyab, wala lang. Wala ginaingon. Hindi man lang ko kayang depensahan. Kalawang murag. Gatago lang gihapon siya sa sayal sa iyong pamilya. Moto, Cinderella nga, tungod sa kong pagka-independent woman, nag-travel kong ako lang isa. Wala ko misabay sa ilaha. Nag-enjoy ko sa tanan akong gilakwan, nakapamalit o mga pasalubong. Ug niuli ko nga single, Cinderella. Di ko ganahan sa'y may igsuon, ug dili ko ganahan sa iyaha, sa kong uyab mismo. Nagahilom lang, samtang ginalibak ko sa iyang pamilya nga harap-harapan. Munang ako ang tambag sa mga sama na ko ang kababaihan. Kung kamo, puhon makauyab. O kung di mong nudawat sa ilang pamilya, ayaw pungsa. Pili ang lalaki nga kaya kang panindigan. Nga kaya ka ipagtanggol. Kaya kang labanan. Sa panahon nga daog-daogon ka. Para sa Putahe Confession.

0: sa kong likod. Magkadungog ako kay Sirin doon at istingan daw. Try na ko inom ang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Maistrate ako sa kasimana mo. Teko ana. Sa isa lang. Ganito. Nga usa ka bulan. Gamay mga kong bukol. Na ko isispa. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ito nagkadako na siya. Mara tuulin. Pero ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Kuhubag na ko sa likod. Kuhubag na ko sa akong lagay na ko. Kaya yung produkto sa Yes Coil. Na panin. Dako kay katabang sa buwan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako magatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lavu.

0: Urban Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik ta sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi I. Ako gyapon po ang iyong makauban hang 3:11 karong gabi una. Cinderella gihapon! Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ang atong programa hatod usab kinato sa Turbo Man Enhancer. Nako, sa kagabhion karon nga tugnaw kaayo, importante gyud nga kusog gihapon ang ato ang tuhod. Nga agihapon kitay panahon sa tuang mga partner sa panahon nga makiglabing-labing. Ayaw kalimot sa pag-inom. 30 minutos bago makiglabing-labing sa asawa or sa mana sa Turbo Man Enhancer. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide o pwede usab ninyong mapalit sa tuang suking XFM stations nationwide o kung diri ka sa Bukidnon, available ka na siya diri sa may second floor sa Tala-Tala Building. Taas lamang po sa St. Peter Office or sa daan ng PhilHealth Office. Balikan na to ang istorya sa to ang letter sender na si Lani. Si Lani na uwing single from Hong Kong. Remember na ko ako ang kaagi Lani. Nihawa ko sa Pilipinas nga nakoy uyab. Ngayon ko Hong Kong, shaky na akong relasyon. Unya na ako'y gina-entertain na pero di pa ko interesado pero siya akong ka-video call 24/7. May nagka-uyab dayon kay pakipot man. Pero bitaw, niuli ba ako ato nga single ay? Pero dili na akong kaagi ha? So man, what's with the rea... Ha? Ay, nako. Napo yung nag-iring-iring. Pero bitaw, ni ato ko Hong Kong, nga nai uyab, ni uli ko nga single. Single and shaky and basta. Ito mausap, eh magkabala ka. Di na ko mabalik sa panahon nga nasakitan ko kay enough is enough. Enough! Bita, tagayin ninyo og tambag sila ni Vicky nang inahanglan gid siya sa inyo hang maayong pagpamulong karong gabi una. Lalom naman kayo ko mga Bisaya, oy. Layan na gid, ha? Layan na gid ako mga Bisaya ron kay lalom na gid kayo. Bitaw, 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Ug pwede usab kamo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na live gihapon hangtod karon. Mang gabi po akong i-greet akong uyab nga tuwa sa Cebu, sa Divine Plaza. Mag-amping siya si Kuya Cards di Aini sa Valencia City, Bukidnon. Oy, congratulations! Finally, di ba, niingon man to si... niingon to si Ate Divine eh nga. Gusto siya nga makauyab og taga Bukidnon kay Tugnaw. Alawaw! Natupad na gidig mo hang dream, Ate Divine. Nagindi kay taga Valencia sa mga expect siguro ko Ate Divine no, nga puhon-puhon. Makabisita ka din niya. So Cebu, mag-tracking siya. Baba sa Cagayan, tapos pag-abot sa Cagayan, sakay kag bus, 1 hour, nanadayon ka sa, wala, 2 hours kay, 1 hour man sa Malaybalay niya, 2 hours pa doong Valencia, hapid rin sa Malaybalay. Ha? 2 hours daan. So, saan ni Cagayan to Valencia?
3: Malaybalay, Cagayan.
2: 2 hours, pero kung kung Valencia, sorry. Cagayan to Valencia, 3.
3: Almost
2: 3 hours. The Divine, happy tabi ako malay-balay, ha? Narako na rin. Siyempre, gusto mo kong makakita sa inyo, ha, ni Kuya Rix. Ang tambag na ako kay Lani, mauna mangita, gisya, uglain kay Luoy siya, o bitaw. Lan, tama rin ang imong gibuhat, budlan no, nga wala ni mong gihurot ang imong enerhiya sa mga tao nga ingon ana. Dili na to deserve ang mga tao nga dili ginahatag sa tuwa ang peace of mind, dili ginahatag sa tuwa ang love nga atong deserve. No, we deserve someone better than that person. Aba? Pero sa high B, kung na yung mga maabot sa mong kinabuhi nga mga pagsuway, ayaw ba yan na itong luha? Kana mga pagsuway nga ginhatag sa mga sa Ginoo, it's a way of testing you and preparing you at the same time para sa usa ka umaabot nga dako nga blessing sa imong life. Diba? Ako bitaw sa pila ka panahon nga grabe gid na kong chabaw-chabaw o oh, nakaagipod ko anang magbeg-beg kusgugma. Nakaagipod ko anang diliganahan ang parents sa kuwa. Kagi ko, sus, uy. Harap-harapan ka ayo, eh, kagi ko, ana. Marang mangalot na lang ko sa kong ulo pag akong ma-remember. Oh, nakaagi ko, ana, BN. Fortunately, natatanan ng mga kasakit sa kinabuhi, gikambyuan dito siya sa Ginoo o ka ng mga maayong blessing na naging blessing po sa ubang tao. Ang imong sikreto po din, ha, Abby, is ka ng every time na ingon, ana, maabot sa imong life, dapat patient lang, gid ka. And always be thankful nga. Na-remember ka sa Ginoo by giving you a lot of trials. Kaya pag naghanda kang trials sa kinabuhi, naghanda kang problema sa kinabuhi, na-remember daw ka na sa Ginoo. Ang akong i-greet na ako kung mama nga mag-birthday ugma, o sa akong uyuan sa Tandang Sora, si Tatay Delio o Tato Lochog Maura. Happy birthday! Sa mga mag-birthday tomorrow, happy, happy birthday po. Sa mga nag-birthday po karon, happy, happy birthday po sa inyong tanan, ha? No? Iko ganahan kayo nga mag-greet sa inyo, kadi mo mag-imbita. Hi, Bibi. Bibi, what man ang... from airport to Cebu. To Valencia, Bukidnon. Walay kuan. Ang mahitabuan akong mag-airplane ka, Ate Divine, is from Cebu to Cagayan ka lang taman. Kaya wala pa man diri sa Bukidnon, dili pa man open ang sa Don Carlos. Tama ba ko? O, dili pa open ang sa Don Carlos. So, kung mag-airplane ka, it's gonna be from Cebu to Cagayan. 1 hour lang man yata. O, wala na kayo naabot og 1 hour ba, no? Wala na naabot og 1 hour. Mga 40 to 50 minutes. Cebu to Cagayan. Airplane. O, ana lang. O, dool-dool na siya. Niya pag-abot dito dayon sa airport. Makalipay. Hi, Ate Cindy. I miss you, gikan ni Andy from Jensen. Salamat, XFM. Andy! Thank you much. May pa si Andy. O, gimingaw sa kuwa. Pero bito, Bilani, balikan na ako ang imuhang istorya. Lan, you've made the right choice. You've made the right decision. Dili man nimo kinahanglan na. Dili lang siguro para kang Lani, no? Para po sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga. Same mag-experience ni Lani nga need pa i-please ang pamilya para lang dawaton. You do not have to please everybody. The good thing is, kung dawat ka sa imuhang uyab, dapat siya gid ang pinaka-number one mo. Depensa sa imuha. Sa panahon nga, ingana, layan ni imuhang paminaw, layan ang imuhang ginaagian sa iyong pamilya, dapat siya ang imuhang peace of mind. Dapat siya ang mo tabang nga, kana kung idepensahan ka nga, yung pag-ingon-ana sa kung uyab, kay ingon-ana. Pero, murag, wala pa man ka-move on ng imuhang uyab, uy, murag, wala pa man siya nalutas. So, you need to find a guy or, yeah, babae man kalan. So, mangita, jug ka og lalaki nga kaya kang panindigan. Sama ni Bibi Jow. Gusto kayo paila-ilata kang Bibi Jow? Paila-ilata kang Bibi Jow. Kasi si Bibi Jow, grabe, gid kini siya paninindigan, no? Masking kang kapila na ni siya tamak-tamakan, kapila na ni siya kanang binuangan, kapila na ni siya luiban. Isin zone, oh, walay closure. Pero seryoso gid ni siya magmahal mo nang Lan, kung interesado ka kang Bibi Jow, ingnira ko, Lan. I-text kami, Lan, sa 0945-443-5869. Kung dilipod ka kang Bibi Jow, naaman mi laag ni Bisor. Kung dili ka kang Bibi Jow, naaman si Double B. Double B na lang, katukay, sure, jud po ito. Di jud ka magmahay-mahay at tulan. Tinuod jud na siya, Bibi. Kinahanglan, mangita na lang jud siya og lain. Mas deserving. Anak na lang. Naapa si... Ay, correct! O, kaling duha na lang atong option, B. Lani or anyone else na nangita mo o kanang seryoso nga partner, seryoso nga lalaki, kanang lalaki nga mapagmahal, mayaman, may pera, marunong magluto, oy! utulo! Upat! Apilo na to si Paring Carl. Upat ha? O basta kay upat ni among available nga mga BB boy diri. Si Paring Double B. Si Paring Dongski. Si Paring Jojo. Si Paring Carl. Kani sila. Pwede gid kay ni Shabi, pwede gid kay ni sila. Aside sa mga kaniwa, aside sa mga guwapo, mapagmahal, macho, malalaki ang abs. Mayayaman, mapera, kugihan, haud magluto. Sabi na si Paring Dongski o si Paring Carl. Ay. Dapat walay manok nga masaag. Di na ginakauli inyong manok. Pagkahuman kay dapat wala mo yung mga tinanong mga tanglad. Ikaw? Opo, so pagsaba lang bitaw mo din ha akong need ninyo o ka ng someone na willing mo comfort sa inyong mga hands kay naami mga paridiri available 24/7. Bitawi, wala namang itay oras lang. Congratulations for making the right decision. And I wish you luck. Makakita na dyan ka og tao nga mudawat sa imuhang pagka ikaw, sa imuhang pagkanaa o sa pagkawala sa imong kinabuhi. Kanang mga walang-wala na gid kay ka, dawat lang gid gihapon ka. Kanang naa kay ka, sobra-sobra, dawat lang gid gihapon ka. Balance nga pagkadawat lang. Singalan na lamang Positive Book Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Ako po si Cinderella para po sa putahe sa gabi.
0: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits ta pod sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi

0: FM.
1: Tertarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Tertarik sana.
4: Exciting.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugisapian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan.
4: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ay!
5: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
9: Ayo.
10: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
9: Ah, mahal lang, good. O, tag piso niya.
10: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
9: Ay, atay.
11: It's exciting!
12: XFM.

0: Exciting!
1: X FM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulayagay ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: XFM.
0: Sundown Vitamin C,

0: Saltone Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang naginusarang kapsula ng Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kasi lagi kamat yan si Mukuna ni Mubana.
5: Ay, nahilo sa balanghoy.
4: Uy, ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan.
5: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
4: Uy, katong ikatulo ni Mubana, usig lagi kamat yan ato.
5: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
4: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig lagi kamat yan ato niya.
5: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
4: Di ay?
5: Gahit mong kaig ulo.

0: FM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium D3. Ang bago.
3: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakita akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santol Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
1: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Si.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dilijod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayng taligsik, hilantandayon ko si punon uhon. Gingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning santon vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa santon vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: X FM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sa gusto ni mo, soft or hard?
6: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft, soft, pagod.
5: Ikaw, sir, uwi. Ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
6: Kuna ko aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ko aday? Bombay style.
5: So, kanang Bombay style, sir?
6: Kanang kung 12 months to pay?
7: Exciting!
4: X FM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po at na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Ayan. Mga taga Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga impeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan. Nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab vlog, ng ano? Mga vloggers, o. Oh. Eh, isang, ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress. Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm, yeah.
2: O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kung baga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, pahinaan yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
1: Mm-mm.
2: O tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Filipino mentality, mm-hmm. no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Mm-hmm. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba?
1: Hmm.
2: Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Hmm. Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: Mm-hmm. So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
1: Uy, magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kababayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shocks sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko nga kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayin yun, mga kaibigan, no? So ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge, para yung fluid

0: sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner . Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-inclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa, or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, ako, magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ati pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga sa kanya pong pangangatawan. Natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
2: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
3: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Enri. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision.

0: yun, almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
1: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
0: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako pag ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
1: Wow.
0: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
1: Opo.
0: Nang ako'y sumubok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
1: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
0: kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
1: Opo.
0: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na itong gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko sa kayong manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako
1: ng
0: ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso, nagpa-today ko ako last Saturday. Maganda ang resulta, ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na, siyempre no, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga.
1: Opo.
0: Ngayon,
1: ayos na.
0: Oo. Yung nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Opo.
0: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? Mm-hmm. At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Mm-hmm. Kasi ano eh, meron siyang heart problem, mm-hmm. then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
3: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Mm-hmm. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Mm-hmm. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Mm-hmm. No? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
2: Oh.
3: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
2: Mm-hmm.
3: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
2: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, eh dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
3: salamat.
2: Oo
3: naman, oo. Alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
2: Mm-hmm.
3: Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
2: Mm-hmm.
3: So nakuha nyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication.
2: Mm-hmm.
3: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm. to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
2: Mm-hmm.
3: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
2: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, no? At para sa ikabubuti ng atin pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
3: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
2: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, ha? Na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan, okay? Nako Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
3: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
2: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
6: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
7: Send money abroad quickly and easily with EmLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EmLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EmLulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EmLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: XFM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
1: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni Oxilhit ka itong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdaho nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ako damhang maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
4: Capsule. Vision Next, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: XFM
6: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joel, sakit o kapusigi akong lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpukumandar na ko amin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: XFM.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Nagsige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to one na yud ka. Doon na kiniglotathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic, nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO, nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
3: XFM.
10: Senton Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
10: Senton
11: ko.
10: Senton Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusog.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Senton Plus Herbal Oil.
2: Santon Plus Gold.
13: Ako si Don sa Kamaestra.
14: Magka-ulcer ko.
13: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulay

0: all sa inyong mga lugar.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: 7 Plus Herbal Soap.
0: Vision Next, daghan na ang natumangan.
4: Di lali magkaglukuma sir, oy. Hey, di hindi mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag magdrive ka. Mato ang gitumaran akong Vision X Plus capsule. Epektibo kayo, oy. Maurag yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag long drive. Kamusad pag tumar mo ani kay aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang bag-o.

0: nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
0: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Mac Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpag, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippines Standard Time, alas 6:05 na sa buntag.

0: Express. Palites apuntant. Express. Palites apuntant. Sa ulohang tulis sa itong mga balita, una sa top stories.
1: Headlines. Headlines.
0: Meral ko andam nga tanggalo ng system loss charge a pananawagan og masusing pagtuon.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita lokal, giabando ng tubo sa Jensen Public Market. Gikabalakan sa mga residente, human gituuhan nga bomba.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita regional, hulga batong sa mga tunghaan sa Patinay. Giaksyonan sa kapulisan og barangay, publiko giauhag nga magbidantayon.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita nasyonal, buligod og 18 ka kanhing bodyguard sa muapila si rekomendasyon sa DOJ.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa itong balitang international, Trump makikita kang Netanyahu og Zelensky, taniwala sa nagpadayong gubot.
1: Headlines. Headlines.
0: O sa sports news, LeBron James, official ng mi-appeal sa Philadelphia 76ers.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa showbiz news, MTRCB gipatawag ang It's Showtime producers tungkol sa mga nadawat ng reklamo kalabutan sa racism.
1: Headlines. Headlines.
0: O sa balitang ekstraordinaryo, lalaki sa China nang patay-patay aro makaikya sa kasong drunk driving. Tingkagol gihapon sa selda.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: Curiosità. Express, Palita Sabuntag. Express, Palita Sabuntag.
1: Sa Oxygen, maayong buntag daw sab kaninyon tanan. Welcome sa Tupag Parag Uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ing adlaw nga Miyerkules, petsa 29 na sa bulan sa Hulyo. May 2026, kinyong alagad sa kahanginan ka tropang Philip Olicario. Ato nato kaninyo ang mga initon o labas kabalita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gabas sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ugam Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Abang resampit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay nakapamatuod busa sa pagginahulatin nyo. Tumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Adunay 8 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa. Ani na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ang pamaanit. Aro ma-achieve ang kutis artista, tumarnaog Santone Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Nanawagan ang Manila Electric Company kon Meralco alang sa usa ka hugot nga pagisgot. Kabahin sa sugyot ni Presidenta Ferdinand Marcos Jr. nga tantangon na system loss charge gikan sa binulan nga bayaran sa kuryente samtang napahimangno. Kinahanglan na ikonsiderar usab ang posibleng epekto niini sa operasyon sa mga kompanya nga nag-apod-apod o ga kuryente. Sa usa ka pahayag mga katropa ni Meralco Executive Vice President og Chief Operating Officer Ronnie Apechero o Aperocho, nagingon nga girespeto sa kompanya ang gisugyot sa reforma sa presidente apan gipasiugda ang kahinumdanon sa pagtuon sa posibleng mga implikasyon niini alang sa tibok industriya sa kuryente. Kahinumduman nga ato sa ikalabang State of the Nation address kon Sona ni President Marcos sa Kongreso sa ubos sa Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA aron idili ang pagpaningil sa mga system loss fees o kauban ini ang value added tax kon VAT ngadto sa mga konsumidor. Subay sa kasamtangan nga balaod, lakip na ang Republic Act number 9136 kon EPIRA ang Republic ingon man og ang Republic Act number 7832. Itugutan ng mga kumpanya sa distribusyon sa kuryente nga mabawi ang bahin sa system losses pinaagi sa bayaran nga gilakip sa binulan nga bill sa mga konsumidor. Ipaabo sa Meralco ang mga system loss charges o sa kabayaran nga ipasa lamang ato sa konsumidor, dili kinidektara direktang kita sa kumpanya. O naglangkob kini nga gibanabana nga naa sa 5% sa katibukang binulan sa bayaran sa kuryente sa ilang consumers.
2: XFM. Top Stories. Top Stories. XFM Weather Update. Weather Update.
1: 11 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa alang sa to Weather Update. Atong kanato sa Santone Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumarnaog Santone Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ano na nakitang low pressure area mga katropa kon LPA sa 310 kilometers sa Borongan City, Eastern Samar. Subay sa forecast weather condition ng area sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay ug Sorsogon, Makasinati ug Banag-umon nga kabarangan idumanan sa katag-katag pag-ulan ug pagpanalugdog kilat. tungod sa LPA. Sa rehibiling bahin ng Sub Bicol Region, adun ay managumong kalangitan dungan sa pag-ulan ng thunderstorms tungod sa Easterlies. Samtang ang mga lugar sa Cagayan Valley, Aurora o Quezon, makasinati o partly cloudy to cloudy skies. Inubanan sa patapaktak mga pag-ulan o thunderstorms tungod sa Easterlies. O sa Metro Manila o laing bahin sa nasod, makasinati o managumong yung kawanangan nga adun ay isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Tungod sa nakas na panahon, posible ang mga flash floods o landslides. Hilabi na kung ano na makusog nga pag-ulan na busag ipahinumdum ang tanan na kanunay magbinantayon o mag-amping. Ang temperatura mga katropa, ara sa 24.7 degrees Celsius hangtod 31.9 degrees Celsius. Ang adlaw misidlan kaninang alas 5.39 sa buntag o musalo po niyang alas 6.27 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lugar, balitang sa lugar.
1: Ano na 12 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa itong balitang lokal. Hatol ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batang buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa.
0: Balitang lugar, balitang sa lugar.
1: Nalingag respondihan sa Bula Police Station o General Santos City Explosive Ordnance Disposal Unit ang ginudahang bomba nga nakita sa east side nga bahin sa Johnson Public Market ni nakalabay alas 11 sa gabi. Sumala ni Police Major Junel Ray Gatera, Station Commander sa Bula Police Station, nga nakadawat sila og tawag gikan sa mga personahe sa Civil Security Unit sa palengke. Kuno insamtang garubing sila nakita ang kanunadudahang butang sa gilid sa dalan nga daw bala sa mortar nga giputos og bubble wrap og nakatape. Pagabot sa EOD unit, gidistrap ang maong butang og nasayran nga usa lamang kini kaabandonadong PVC pipe kakaning ginagamit aron moderetso ang tubig ulan sa drainage system. Reyos sa nahibal-an o luyong nahibal-an kini kahatag gihapon og kahadlok ang gilusad nga blasting sa mga taga-palengke. Apan gidayeg ang paspas nga pagresponde sa mga security sa palengke.
0: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Laing detalye pa sa itong balitang lokal mga katropa, motorista patay human mas sideswipe sa pampasaherong jeep. Ano na dungang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
0: Express balita. Express balita.
3: Nagpabilin sa sulod sa presuhan ng usa ka jeepney driver human nga mi-surrender sa pulisan tungod sa pagkalambigit sa bangga ning niaging adlaw sa National Highway Barangay Tinagakan Jansan alas 4:25 sa hapon. Giila ang motorista nga si Diocarlo Florentino, 32 anyos, nga residente sa Digos, Davao del Sur, samtang ang driver sa jeep mao si Elizardo Bercero, 68 anyos, nga taga Yuson, nga taga Yason Village, Barangay Lagao. Subay sa imbestigasyon, nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang Digos Maca Road, gikan sa Malandag Road padulong sa city proper. Kalit matud pa nga mi-overtake ang jeep aron mukuha og pasahero apan wala

0: Okay ra kayo nan. Nindot yun po. Mati yun ang santon nga nakainom kong. Murag, guwa na kayo ko'y kosa kong lawas, kapoy. O, mas nindot yun. Nakainom kong santon. Mga inom ko kada buntag. Kung hindi pa ko kakaon. Santon gold. Nindot yun kayo imnon. Labi na makainom ka. O, lagsikig kayo mong panglawas.
1: Aron nga magpabiling kusgan o kimsog ang imong panglawas, pag-inom na sa Santon Plus Gold, aduna kini Magustine, Ampalaya, Malunggay, Ahos o Espirulina nga makatabang gayod sa ibong panglawas matag-adlaw. Ayaw na pagduwa-duwa pa pag Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ruel Dumantay, X7 News.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang regional. Balita sa regional.
3: Ano na ba'y 21 minutos? Ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa tumalitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Araw matagam tama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si Iri Mangustin, Ampalaya, Moringa, Ahos o Spirulina. Sila'y na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Hulga batok sa mga tulunghaan sa Patinay, giaksyonan sa kapulisan ng barangay. Publiko giawhag nga magbinantayon. Ano na'y dugang detalye si katropang Ray Alenton? I-express balita mo.
2: Express Balita. Express Balita.
4: Dali nga giaksyonan sa kapulisan ug mga opisyal sa barangay Patinay, Prospereda, Dagusan del Sur ang usa ka seryosong threat gikan sa wala mailhing account nga naghulga batok sa mga tulunghaan sa maong dapit. Ang maong mensahe naglangkob sa pagpanghulga batok sa mga estudyante sa lungsod sa Prospereda. Din gisgutan ang Patinay National High School ug Patinay Central Elementary School. Human madawat ang impormasyon, gilayon nga nakigtimbayayong ug nakigcoordinate ang kapulisan o ang kagamhanang lokal sa barangay aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o mapalig-on ang seguridad sa mga tunghaan. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang responsable sa pagpakatap sa maong hulga o aron matino kung doon na bakinig kamatuoran. Dunga niini na nawagan ang mga otoridad sa publiko nga dili dayon motuo o mupakatap sa mga wala pa na pamatud ang impormasyon sa social media aron dili makamugna og panic og i-report kini sa kapulisan. Giawhag usab ang mga ginikanan, estudyante og mga kawani sa eskwelahan nga magpabiling alerto og magtinabangay sa mga otoridad. Gipasalig sa kapulisan nga anaa sila sa ground aron magpadayon sa pagpatuman sa hugot nga seguridad samtang wala pa mahuman ang imbestigasyon.
5: Good luck Patinay. So elementary og Patinay High School ang ilang target the reserve at ikuha na po na ako ni sa PNP nga murag klaro man nga nagpapansin ra but ilagya po niya to ang dapat kay basta may man ang nagpapansin na pero ready gyud punta.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Nexe Roldan. Mga katropa, palig-on na kanunay ang kalawasan o immune system sa inyong mga kabataan pinaagi sa pagpainom sa Santon Vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Samtalaing pang detalye sa tumbalitang regional, Congressman Pulong Duterte nangayo og tubag kang PBBM nalabot sa Flood Control, PhilHealth o Maharlika Fund. Ano na'y dugang detalye si katropang Jovette Espanyol? I-express balita mo!
2: Express Balita! Express Balita!
6: Nanawagan pag-usab si Davao City First District Representative Paulo Duterte ngadto sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan og klarong tubag ang publiko kabahin sa mga kontrobersiyang naglibot sa flood control projects, pondo sa PhilHealth o Maharlika Investment Fund. Sa iyang pahayag human sa ikalimang State of the Nation Address konsona sa Pangulo, giingon ni Duterte nga daghan gihapon ang nangita og kasayuran, ingon man accountability kabahin sa giingong maanomalyang paggamit sa pondo sa gobyerno, ilabi na sa mga proyektong flood control nga kasamtangang giimbestigahan sa lain-laing ahensya. Matud pa sa kongresista, mas kinahanglan hatagan og prioridad sa administrasyon ang pagtabang sa mga Pilipinog na apektuhan sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, taas nga singil sa kuryente og pagkunhod sa purchasing power sa mga pamilya kaysa sa paghatag og mga saad nga wala pa matubag ang dagkong isyu nga ginapangutana sa publiko. Dugang paniini ang kahimtang sa nasod dili masukod pinaagi sa gidaghanon sa mga nanindog ug mipalakpak atol sa sona, kun dili pinaagi sa kahimtang sa ordinaryong mga Pilipino, ilabi na sa ilang abilidad sa pagpalit ug pagkaon, pagbayad sa mga bayronon ug pagsalig sa mga institusyon sa gobyerno. Matud pa ni Duterte, hangtod nga wala pa matubag ang mga pangutana kabahin sa flood control program, PhilHealth funds ug Maharlika funds, magpadayon ang kritisismo ug pagpangayo sa publiko alang sa transparency ug accountability gikan sa gobyerno. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system at adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa niyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Balitang

0: 26 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa itong balitang nasyonal. Hapon ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o gligon nga panglawas, tumarnag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Upasaka o gapilasi ang abogado nga si Levito Baligod o ang 18 kakada kariantong mga bodyguards batok sa rekomendasyon sa Department of Justice kung DOJ na kasuhan sila o cyber libel o perjury. Bato ni Baligod, sayop ang desisyon sa DOJ tungod kay walay ebidensya na sila mismo ang napost sa social media. Bahin usab sa kasong perjury, iyang giingon nga adunay kredibilidad ang testimonya sa pipila ka mga kanhing sundalo sumala sa gipatik sa Office of the Ombudsman. Ang rekomendasyon sa DOJ nagsugod sa ilang mga alikasyon nga nagkadala sila og mga maleta nga adunay kwarta gikan sa kanhing si Akol Bicol Party List Representative Saldico ni ato mga nagkalain-laing personalidad. Sa maong reklamo, bato kanila, ipasaka nila kanhing Senador Antonio Trillanes IV, kanhing National Security Advisor Eduardo Anyos, House Deputy Minority Leader Leila De Lima, Padre Flavie Falvi Villanueva, o Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang ipagawas na sa kapulisan ang 12 ka menor de edad nga naapil sa 51 ka mga individual nga nadakpan ato sa kilos protesta sa gihimo kadungan sa ika-5 nga State of the Nation Address kon SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Sumala sa Philippine National Police gatugyan nga mga menor de edad sa Department of Social Welfare and Development kung makakumpirma o kumakumpirma ang ilang edad. Samtang nahibiling 39 ka mga dinakpan ang pabilin sa kustorya sa kapulisan o nagatubang og legal nga proseso. 30 kanila ang giimbestigahan pa samtang siyam ang gisubject sa inquest proceedings. Posibleng kasong obstruction of justice ang atubangon sa duha ka mga dinakpan samtang ang uban mahimong kasuhan og malicious mischief, vandalismo o disobedience to a person in authority. Ang mga dinakpan, nagiingong nasakpan nga nagbuhat o vandalismo o guman pa nga nagsulob o bakalva

0: 29 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag alang sa tong balitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klarong kakaugmaon og pananaw, sulayin na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Magkikita ka nini aging adlaw o nakikita nini aging adlaw si White House ni US President Donald Trump kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu o Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Samtang kritikal ang kahimtang sa gubat sa Iran o Ukraine. Sumala sa White House, gisgutan nila ang panagpangi sa Iran, ang tensyon tali sa Israel o Lebanon o ang mga pagpaningkamot aron mapalapdan ang kalinaw sa Middle East. Samtang si Zelensky nangayo o dugang suporta sa Estados Unidos, ilabi na sa air defense system o kooperasyon sa depensa aron mapalig-on ang Ukraine batok sa padayong pag-atake sa Russia. Gilauban usab nga hisgutan sa mga leader ang mga lakang aron nga mapaduol ang kalinaw. Bisan pa man nga wala pa'y klaro nga timailhan sa pagtapos sa duha kay nagpadayong panagbangi.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Laing detalye pa sa balitang international, miigo ang usa ka linog gaano na initial nga magnitude 7.1 sa Kumamoto Prefecture sa isla sa Kyushu, Japan. Niniaging Martes, sumara sa Japan Meteorological Agency o JMA. Human sa linog na pagawas ang nasampit kabuhatan o tsunami alert o warning alang sa balon nga mahimong muabot sa usa ka metros ang gitas-on. Nagpagawas usab ang gobyerno sa Japan og emergency earthquake warnings alang sa mga prefecture sa Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, Oga, Miyazaki nga naa sa habagatang bahin sa Kyushu. Panayon pa sa pagkakaroon ang pag-monitor sa mga otoridad sa kaimtang o wala pa opisyal nga report bahin sa mga namatay na angol o dakong kadaot tungod sa maong linog.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: 31 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa tong balitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kuskan ang imong panglawas. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas likon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Official nang gipahibalo sa Philadelphia 76ers ang pagpirma sa NBA superstar nga si LeBron James sa duha ka tuig nga kontrata nga nagkantidad og $8 million. Dako ang pagsali sa Sixers sa Sixers nga matabangan sila ni James sa ilang tinguha nga makadaog sa ilang unang NBA championship sukad sa 1983. Si LeBron nga misulod sa iyang ika-24 nga season sa NBA, upat ka beses ka nagkampiyon o upat ka beses ka ng most valuable player kon MVP. Makidula siya kaubahan silang Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown o Vijay Ejkombi. Kung makadaog ang Philadelphia sa kampiyonato, mahimo si LeBron ang unang NBA player nga makakuha og titulo. Uban sa upat ka nagkalain-laing kupunan, patut pa ni LeBron, andam siyang mutabang aron nga mahimong kampiyon ang 76ers og malipay siyang magsugod ang bagong kapitulo sa iyang maalamat ang karera.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Alas sa to Showbiz News mga katropa, hatong kanato sa Claire Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalo o walay effect sa imon. Nirinata sa sabon nga dunay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag Claire Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gipatawag sa Movie and Television Review and Classification Board kon MTRCB ang mga producers sa noontime show nga It's Showtime tungkol sa ubay-ubay nga mga reklamo sa usa ka episode nila kaniya tong Hulyo 24, 2026 kon diin giingong adunay mga eksena nga dili angay o napakitag diskriminasyon base sa color sa pamanit. Base sa mga reklamo nga nadawat, pinaagi sa sulat o taho gikan sa monitoring o inspection unit sa ahensya. Amaong insidente, usa ka memerimar nga skit sa segment nga Laro-Laro Pick sa maong noontime show. Kundi hindi call out ang comedian o host nga si Vice Ganda tungod sa pagka-racist ni ini. Sa eksena, niinom si Vice Ganda og tubig dayon gibuga sa dancer nga si Johaira o giingong, "Bakit nagputi ka? Nung ininom mo ang mineral water, binuga mo, kanal na." Sa wala pa matapos ang episode sa It's Showtime kanetong Hulyo 25, nangayog pasaylo sa publiko si Vice Ganda tungo sa mga komedya nga iyang gihimo sa miaging adlaw.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alas sa tumalitang Extraordinaryo, hatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Tingka goal sa Zelda ang usa ka lalaki sa Yunnan, China. Human masakpan nga nangeke o nagpangeke. Nagpangapike lamang sa iyang kaugalingong kamatayon o funeral aron malikayan sa parusa sa kasong drunk driving. Nailhan ang suspect kasi Mr. C. Kinsay katuno na sa higayon nga nadakpan nga nagmaneho nga hubog o walay lisensya. Sa kahadlok kamapriso, nakitambayayong kini sa iyang pamilya nga maghimog eksena nga murag namatay kini o na-overdose. Bisan pa man gipahigayon ang funeral o gagipang lubong ang lungon, ginudahan kini sa kapulisan tungod kay walay gipagawas ng death certificate o nakitaan pa sa surveillance footage nga buhi kini o miikyas padulong sa Yunnan Province. Nadakpan ra usab ang maong lalaki o gisentensahan o 5 kabulan nga pagkapriso, inubanan sa multa sa kawahanan o 1,000 yuan. Samtang gipailumom usab sa imbestigasyon ng iyang inahanog lola sa pagtabang sa maong pagpangeke.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigin ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Miyerkules, petsa 29 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kidbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay
7: ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike 1 ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
7: Ang tinu-

0: mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Lex, daghan ang natubangan.
2: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:51 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: tingala mo ko ga over mode, naka 100% lagi ni volume diri.
1: Ang salarin, kinsa mo dahil nagamit kiri ha? Katropang Philip.
0: Di ba na siya kabalo mo hilabot diya? Di ba na siya kabalo mo, mo ano diya, mo tuplok-tuplok. Anyway, ayan. Diba? Okay naman siya. Nagdikit pa ko siya kaganina. Pag mudol na siya, maputol na yung ulo. So, lay yung doon sa camera. Di ba? Anyway mga katropa, may buntag niya kayo. Good morning. Aresa karo mga katropa, nga to ang programa. Kriyang Bullseye. Siyempre, adlaw kita karoon nga Miyerkules. 29 na sa bulan sa Mulyo, tuwing 2026. Sado, tulo na lang kaadlaw. Agosto na.
2: Atay.
1: Sugod na po ng Berman. Sunod na pagkawang sa Agosto.
0: Paspas. Ay, marang karos. Aram talag sila.
1: Diba? Paspas na kayong adlaw, Pat.
0: Ay, nako. Sige lang, kay magpalupad na mag-racket ang Pilipinas.
2: Atay.
1: Isang racket na, i-charge sa tumoy. Racket ni siya,
0: racket siya nga, R-A.
1: Ay, racket sa pickleball ball?
0: Dili, racket ni Nas Malita.
2: Atay.
0: Anagani ko nga, dapat dili sa Cagayan Valley, Chip. Mm. Dapat sa Sikihur.
2: Atay.
1: Apila gurim-hurim?
0: Oo. Alas 6.54 ang itong oras mga katropa. Welcome sa itong programa kung sublion kanyang Bullseye. Ako siyempre may buntag sa itong mga katawahan. 26 kabarangay nining atong syudad sa Jensen. Good morning diha ka rin yung tanan.
3: Good morning.
1: Usap sa mga katropa diha sa Makiba area. May tukyambaw basi may buntag ka rin yung tanan.
3: Good morning
0: po sa itong mga katropa. Garaga paminaw. 11 pa. Sa itong mga katropa diha sa may Malungon, Alabel, Malapata, and Glen.
1: O mga katropa na ito diha sa may Tupi o Pulumulok South, Cotabato, may adnga-aga ka ninyong atran.
0: O siyempre sa mga naas atong social media, good morning, kumusta ka mo? Okay pa ba ang inyong mga internet diha?
1: Okay na.
0: No. Sige rin siya, ano na mo, ibisita na mo sa XFM 95.9 General Santos City. Paki-like, paki-share, paki-follow mga katropa, kaya rin dili mga pungkol yung mga kamot.
2: Atay.
1: Okay, kung dili ka pungkol, paspas kaya ka mo like, mo share, mo follow.
0: Pindot, rago na pinar, may pindot gan.
1: Busy pa na ko ba, nagaluto ba na sila ron? Hindi pa kagunit yung silpon. Labi na sa Angelica Neri, di pa na siya kagunit eh.
0: Ay, mau ba ha? Kaluoy. Oy, siyempre sa ato mga katropa diha ha. Open gapon to paghatag na to Gcash. Si Angelica Neri. Sige lang nga ma'am, atong tanawon to yung buhang ano. Pwede ba ma'am nga ka na bang sa tawag ka ni man? Kanigong ayaw po tong daghag mga sanina imong background kaya di mo po na ito ma-post mo. I-post mo guna ko, God. Imong sanina, na pa nagtuwad-tuwad pa si Aubrey nito.
2: Atay.
0: Inatuog pa. Na-excite siya, pero lagi, nakatulog pa. Karami na siya og XFM. Salamat niya, Mama Angelica,
1: Angelica Neri.
0: Angelica May Neri. Pero nakita ang pagtuwad-tuwad o higda pa ni Aubrey diya sa mula. Kaya nakatulog pa. Ebidensya. Okay, syempre. May buntag po sa ato mga kagilaan na katanaw diya sa YouTube channel na to. Good morning diya kaninyong taran. Kumusta o gamay buntag kaninyong hunot mga kagilaan? Kaninyong tulumanon na to kaninyong Santong Plus Gold. O

0: kadlangan pa kay nindot dito mga iskutan karon.
1: Okay.
0: Siyempre, daghang magog ni React kanilaging si tawag ni Iniba katugong AI nga gustong itukod diri sa ito ang nasod. Karting daghana o kanang Paxilica Industrial Hub. Daghang manday ni React nga na chip kay grabe mo nagtubig magamit na kasi siyempre ang cooling system niya na tubig ang gamiton. Nga ang waste ana mga katropa asa pa doon.
1: Okay.
0: Nga farm lot and DI ang gianuhan. Tukuran dito sa Clark. So mabawasan na punta og pag-umaan eh.
1: Okay.
0: Ato na ang isgutan niya. Unsa ba yung mga nindot nga hatod? O siyempre, di mo po na ito malikaya. Ato pong isgutan ang mga negatibong epekto po nini. Oh, pero kaniha, ato lang klarohon saan pa lang ni.
1: Okay.
2: Di lang sa kaya magpan, mag-overthink.
0: Nga pa lang ni siya sa kalabang ginaluto pa lang.
2: Basi mag-noon ang uman, sayang, trabaho na unta.
0: After 2 years pa niya, human naman siya 2028.
3: Good morning!
2: Wala gap.
1: Atay.
0: Kaling ato ang suna ba, kanabang murabag, kanabang ang ihang gipang sulti dapat, makaano ta nga, mauni ang nabuhat, mauni ang ano, mas daghan mang nang bakat.
1: Atay.
2: Basig, dilito na buhat, mako palang ning buhaton.
3: Bakakun ka!
0: Pagkana katrupa ro sige dili pa man gyud ato sa kanuman ato sa pagbigyan mga kanila
2: paabot sa tapos
0: paabot ta nga makasuhan si Martin Romualdez
2: okay.
0: Paabot ta nga matangtang ang system loss
2: dili na daw makasuhan
0: dili na daw
2: okay
0: na okay, gipasa na po dito na doy
2: nasa RTC naman ang iyang kaso
0: na doy kana pang third party na pud lain ingon sa ombudsman grabe abi wala na pagsugod pa lang pagkaugma wa na
2: palong ra
0: palong na
1: atay
2: istorya lang to pabida ra man gud to
0: na ato pagdabaw kagahapon nagibida po ng bus ni Dabaw.
1: Atay.
0: Hindi man to yaha in town.
2: Siya yung nagbida?
0: Gawa sa pag... Anong hapyaw lang nga pagbida.
2: Mm-hmm.
0: Nga, do, napaday mo abot nga mga bus. Ana ba? Yawa lang.
2: Bagod.
1: Atay.
0: Yawa lang. Grabe ka bagag naong ba? Ano pa bagaay galing naong ni style na ni Bagro? Di na mag-react ka na si Vince Tison dali karon.
1: Atay.
0: Dong gantang Vince Tison. May buntag ka kang Vince Tison.
1: Okay.
0: Kaya mo check up daw ni Anang blood control nga doon ay liki mga katropa nga perting nipisa kay kinsa ka ng panahon na.
1: Atay.
2: Na. Ambot kinsa congressman na panahon na. Sigurado ko nga di na sa kasamtangan kidugay na mga na-implementar.
0: Dugay na. Na nangabungkag na. Pagbungkag siya perting ng nipisa niya.
1: Atay.
0: Nabisto na noon. Ayoy! Pero saan to pa? Tuuna pag yung panahon na ano yung mga yun, Ana?
2: Balas lagi mo, ta?
0: Ano? Tama po yung siminto. Pero ano yun siguro?
2: Mararag screen ka baga.
0: Nipisnip. Baga-baga na siguro gamay niya itong monitor.
1: Atay.
2: Ay,
0: nako. Alas 6:59 na. Pero yun na pang tanan mga katropa. Ariosa, ang katuang word for the day. Yeah.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ang atong word for the day, pabasa sa Ecclesiastes 5, 4-5. Ang nag-ingon, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it. For he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow than that thou shouldest vow and not pay. Kani katropa itong minisayon kay Muragadli, kay Mukaklaro, ano kay Old English man, kay King James Version, ari ang Bisaya. Kung ikaw manaad sa usa ka panaad ngadto sa Dios, ayaw paglangan sa pagtuman ini, kay siya walay kalipay sa mga buang-buang. Tumana kadtong imong gipanaad, mas maayo pa nga di ka manaad kay sa manaad ka og dili tumanon. No? Bahin sa saad di ka trupa.
0: Mm-hmm.
2: Sa suna sa itong pangulo, saad nga tumanon ba niya o dili? Muna yung mga punto nga atong hisgutan karong buntaga. O siyempre, sa espiritual nga bahin kini. Tulo ka punto, gusto lang hisgutan, ang imong pulong mao ang imong kadungganan. Tinood yun na, ang imong pulong mao imong barog kung kinsa ka, magpaila kung unsang klase nga tao ka. Kay kung ikaw, tao nga dili mo tuman, aw, tao kang way klarong tawag sa uban. Tao ka nga dili walay usa ka sinultian nga dili ka malumutuman sa iyang saad. Ang matag saad nga atong buhian nagdala sa atong pangalan. Kung kita mo pasalig, gibutang nato ang atong dunga kung nadungog, isip garantiya. Ang tawo nga adunay baruganan sa iyang gisulti mao'y tawo nga kasaligan sa gamay man o sa dako nga butang. Muna ka tropa, ang imong pagsaad, wa ka na nagpasabot nga kanang nakay kapasidad sa pagtuman ang katropa, pero nakasalalay diha ang imong integridad, ang imong kadungganan. Kung ikaw tao si balik-balik sa istorya nimo nga dili ka mabuhat sa imong ginasulti, aw pakyas ka katropa ang maestablisar ang imong kadungganan. Ikaduha, mas maayo ang pagpakahilom kaysa bakak nga paglaom. Kung dili kaya o hilom na lang, kung dili mabuhat, imo na lang ipakahilom kaysa sa magsulti ka o sa kasaad nga di nimo tumanon. Tinaw ang pahimangno nga mas paborable ang kadtong mga musaad kaysa mupasalig apan sa ulahi di ay dili niya kaya. So muna nga katropa, ang paghatag og bakak nga paglaom ngadto sa isikatawo mas dakong sala kay kini makaguba sa pagsalig nga lisod na kaayong humanon pag-usab mga katropa. Muna na, ang imong pagsaad, naghatag ka og garantiya sa usa ka imong kaistorya sa mga tao nga imong gisultian nga himo nang tumanon, apan kung nahimo ka nga dili mo tuman, bakakon ka sa pananaw nila o sa pananaw sa labawong makagahom. Di man lang makita ang imong kasing-kasing ang panakita sa Dios nga kana siya ang imong gibuhian nga pulong, walay katumanan, kapakyasan o puro lang pagpakaron ingnon. Muna katropa, pahimangnos matag-usa ang imong pagsaad, ang imong pagsulti, kabahin sa usa ka butang nga imong gustong himuon apan wa nimo gibuhat kay itkadto nagpakita lang sa imong nga kanabang nga pagpakaron ingnon aw paninglon ka sa labawong magagahom bahin ni ana. Muna ay katulo, ang buhat mas kusog musinggit kaysa sa istorya. Ang imong bunga mao na ang imong buhat, ang imong gisulti mao na siya ang pwede nga dili mahitabo kung imo lang sige lang kang istorya nga wa'y walay katumanan. Ang tinuod nga gibugaton sa panahad, walay wala sa kadasig o kanindot sa pagkalitok niini at tubangan sa publiko. Kanang maayo kay kang musulti, maayo kay kang diskurso diha sa plataporma, sa podium, kay lagi inila kang tao, presidente ka sa Pilipinas, congressman ka, mayor ka, pero kung walay katumanan ng imong gisaad, paninglan ka sa katawhan. O gang pagpaningil diyan ni mo sa lain-lain nga pamaagi. Di lamang katawhan ang maningil, apan ang Dios nga nakita ang tanan ni mong gipanulti, huwa ka ng tuman. Ang kamatuuran o kaligon sa usa ka saad makita lamang inigabot sa adlaw sa pagbuhat o pag-aksyon ni ini. To see is to believe. Mo na'y moto sa katawhan. Mo na'y moto sa carnal people din is yuta. Apaan kung ikaw o sa kataw nga di kabalo mo hatag o pagpakabana sa imong gibuhian nga pulong, aw ka na nagpasabot ka tropa nga lupig pa nimo tong usa ka parot nga sige istorya, dili man wala may katumanan kay wa man siya kasabot sa iyang giingon, pero kasabot ka nga ang parot nagasundog lang sa iyang mga pinulungan nga madungog, nagakuha lang, nagaimitate lang ngadto sa iyang madungog apan wala ka siya kasabot sa iyang mga gisulti. Ikaw nga nagasulti, aw dili ko mo to nga wa kay panabot, imong intensyon, imong kasing-kasing ang adunay kagustuhan nga mubungat apan walay pagatuman sa imong nga ginasulti ngadto sa kadaghanan. Muna nga dakong kaulawan ang imong padulngan katropa kun ikaw ing aning klase nga tawo. Ipabilin ang imong kadungganan, ipabilin ang imong nga paghatag o kanang nga kinasingkasing nga pagtuman sa matag pulong nga imong ibungat. Butang na to nga dili kay ka makahatag sa mga maimbutang, mas maayo para kaysa ka nang manaad ka og pinaka na best. Pero wala di ito'y unod kay kabalo manggid siya nga di niya matuman apan kay kinahanglan man niyang mudaog sa unsamang mga bangis politika, kanabang nga pagdaog o usa ka pabor sa trabaho, pabor sa higala, magsulti og daghang butang nga dili matuman, aw kana siya napakita lang nga wa kay klarong klase nga tao. Kada gipahinom duman kita sa pulong nga kun ikaw manaad og usa ka panaad ngadto sa Dios, ayaw paglangan sa pagtuman. Kay siya wala kalipay sa mga buang-buang. Muna ka tropa kundi ka mutuman sa imong panaad ang tawag sa imong buang-buang. Tumana ka tong imong gipanaad mas maayo pa nga di ka manaad kaysa manaad ka og dili tumanon mga katrupa. Munang gatong mabasa sa Ecclesiastes 5:4-5 mga katrupa. Hinaot nga inyong nakutloan og mamaayong pagtulunan ang atong word for the day karong adlawa.
0: Yan. Pabot pasabot ang buhat mas kusog musinggit kaysa sa istorya.
2: Oh.
0: Ay sige gyaw yo de sige paraad ka buhatan na lang ha.
2: Oh. Kisa to gignan. Presidente aw.
0: Tanan ah.
2: Tanan eh.
0: Laras.
2: Bisan pagka nang ginagmay na, basta nagsaad ka buhato na to.
0: Oo.
2: Oh.
0: Pag isulti ni mo ka, kani ba huli na itong ikaw mag-una-una na ituman?
2: Gani no. Tama.
0: Dili nga, dagang ka kagiyaw-giyaw pero wapo ni mo tuman na aw, mawad ang kagkredibilidad.
4: Atay.
2: Balik na si mo, part.
0: Yan ah. Nakasabot pa mo?
4: Atay.
2: Nakasabot ni.
0: Very good.
4: Atay.
0: 7-7 ang itong oras mga katropa. Karang mga pagtulunan na itong Kariyo Santong Plus Gold. Siyempre mga kaigilaan, importante po kayo karon. Ang karibang ato ang panglawas mga katropa na mamahimong nindot. O siyempre mga kaigilaan, karabang dili ka basta-basta ka magkasakit. Di ba? Hello, Chip. Good morning, Chip.
4: Atay.
2: Bali na, Chip.
4: Atay.
0: Nag-bullseye na ko silang doha na ay. Wala na kay partner next week, Chip, sa bullseye.
2: De, bullseye, outside edition.
0: 7-8 ang katong oras, mga katropa. Siyempre, kada nga mga pagtulunan, ito kayo Santo Plus Gold, kapapalit sa paborito ng mga butika. Always available sa Talanga branches sa Rodion Pharmacy.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hari na karoon ang atong mga balita.
3: Bullseye!
0: Bullseye! Ma-climate group bisaway sa kakulangon sa zona kabahin sa klima!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bisaway sa pipila ka mga climate groups ang ikalimang State of the Nation address kung zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tawag kay wala akunoy naiskutan na pipila ka importante ka mga issue sa climate change. Matod sa aksyon na klima Pilipinas, wala may iskuti ang posibleng hulga sa Super El Nino sa unahing bahin sa 2026 samtang gikaingong Greenpeace Philippines nga mas angay unta nga hatagan o prioridad ang renewable energy sama sa solar o wind power imbis nuclear energy o fossil fuel. Dugang pa sa Mobility Awards, wala usab matagad sa zona ang pagpalapad sa luwas nga bike lanes o walkways alang sa publiko.
3: Bullseye!
2: Alangan, unahon mo niya nga nagproblema pa ganit sa siya hangga weather, ano sana, kanang survey ganit sa kanang nagalain-laing kanang mga surveys.
4: Atay.
2: Nga, unahon pa na niyang climate.
0: Wa mo siya kasabot sa climate change. Bago na, hindi niya na ma-explain.
2: Abi niya nag-snow pa ang Pilipinas.
0: Basta kayo madahig ta. Ikaw po.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Bangulong
0: Marcos. Nami kasi Vince D. Sunod sa
4: katika.
0: Ayaw, nag-iira na ni mga advance
2: okay, okay,
0: part. Okay. Na mga advance part.
2: Okay.
0: Na yung mga advance party ron.
2: Pangulong Marcos, gimando pag-usab ang temporaryong pagdili sa pagputol sa kuryente.
0: Ay, musaka ang collectible sa aris.
2: Alakala, gingusgan pagbalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang iyang direktiba nga temporaryong diliputlon ang linyas kuryente sa mga kwalipikadong konsumidor nga adunay wala pa'y mabayaring bayranan basta nagbayad kini pinaagi sa hulog alang sa bulan sa Mayo, Hunyo o Hulyo. Alagi sugod usab kung gisugo usab sa Pangulo ang mga power utility nga refund ang mga sobrang nasingil sa mga konsumidor samtang gipahibalo usab ang one-time tax abatement o program sa Bureau of Internal Revenue kon ang BIR aron na matabangan ang mga micro taxpayers nga dunay tax liabilities nga dili mula pa sa 80,000 pesos. Ang programa abli hangtod Disyembre 31, 2026 isip kabahin sa paningkamot sa administrasyon nga maibsan ang palasanon sa mga Pilipino taliwala sa taas nga presyo sa mga batakang serbisyo. Wow!
0: Diba? Mao na siya ang ginasulti na ako kapag ako pusulat luwi kay ka. Kabantay ka taas ka ninyo mo.
4: Atay!
2: Pino ang naging trabaho. Hindi niya pang tao. Sige ra. Deserve man po.
4: Atay! tay.
0: Tawa ko ano gertoy.
2: Murag 50 ra man imong kapulong. Nga ko isa gatos.
0: Ana gi kumpiyansa lagi. Ala shit ko unsay ang atong oras. Oy dibita oy kini bang pagputol sa kuryente ba unsa man kadi no? So kung dat pinatong collectable sa sukote ko to, 1.2 million?
2: Oo.
0: Di ba dugangan ako na kita, ibang masigil.
2: Basta mabayad daw, kadang tingi-tingi, pwede na daw. Kaya kung masubra daw og bayad, ipapabalik na po sa katong
0: nagbayad. Dili, dapat i-check po sa ito, Presidente.
2: Nga?
0: Labin pa kung ma-private na.
2: Oo.
0: Dapat walay ka na bang, kung di ka kabayad, walay ka na katakot-takot nga penalty.
2: Kana ba lang, dapat walay nga na.
0: Dapat na, walay penalty.
2: Gisugtan ni mong gadilik ka magpasingil o niya padag-o ni mong penalty.
0: Dili kayo, siyempre, sakutin ko to, whether you like it or not. Ina magiging ipostro nga mag-GBA. So, mamahimo na siya Mindanao Electric, di na siya cooperative, corporation or something. Basta, ana, wala ko kabalo pa sa ilahang tumong. Eh, wala pa man na ito, nakita yun ang GBA. Explain pa man na, napasali isa kabuuan nga explain. Pero sa Ignite na siya between sa kutin ko to. So, ang mahitabo niya na, privado na magiging na.
2: Gani.
0: Ang mahitabo mong dito sa Sineco, sana na inahade karon ron, sana itawag sa ilahang. Na ay mga naputlan dito nga na ako no interest ng pagputol amot sa katinuod unta bantayan po ni sa ato ang gobyerno.
2: Bullseye! Yeah, mutuon ako nga bantayan sa gobyerno na kung ipatuman na nila.
0: Di ba? Dapat ano na bantayan kay Lu eh, naputlan na gani, huwag ka na ikabayan.
2: Hindi, yeah, tagaan pa nung interest nyo noon, maraginuang na inyo ay
0: interesan pa noon.
4: Atay.
2: Di ha, naging may tabo nga magsular na midiri.
4: Atay.
0: Ay, ayaw ka. Isulti na si Bus Manager Amo na ito. Nga mag-solar ta dito speakers po.
2: Kala. Wala may baron otay.
0: Makaya mag-solar pero hybrid berada. Ayan ka goal sa kote ko to kay mag-kurinti nga po yung pagkagabi.
2: Ano mga bill? Mga 1,000 plus na lang.
0: Pero ang problema kay pagkagabi mo, sign up man may ugalas juice.
4: Atay.
2: Morga po.
4: Atay.
0: Alas 7.14 ang atong oras mga katropa sa live pa na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Senator Tulpo na pasakaw balaod batok sa system lost charge.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pasakaw si Senator Erwin Tulpo sa panukalang balaod. Arong natangtago ng system lost charge na ginabaydan sa mga konsumador sa kurente. Ang baoblakang gisunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ulo sa iyang ikalimang State of the Nation address. Isip kamahin ka na sa mga paningkamot sa gobyerno na mapaubos ang palasulun sa publiko tungod sa parayon na magsaka sa baydron sa kuryente.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Saan ni palubag loob?
0: Tanawa na to kung...
2: Para dili na mo magsipangitas flood control, ari ay.
0: Dili... Mubalik bang gagapon sa konsumador?
2: Kani?
0: Kaya kung tagalon yung system loss, alam nga nabagahon na karon sa distribution utility.
2: Dili yun.
0: Dili na nila abagahon. So, mahinda mo na na-i-charge yung gagapon nila na pagbalik. Oo, maningkamot na sila mga katrupa nga maibsan ang system loss, pero di gibalikayan ang system loss. Bisang kung saan mo na, bisang asa ka nga electric ka distribution, naagi system loss. Di yun ang malikayan. Ang sukote ko rin ginambot na unsan yung kinahin mo na mo 14%. Yun sa mga ninyo.
2: Ang tawag na din ang system loss. System loss, loss.
0: Loss. Management loss yun agad. Wala, dugay kayong panahon na. Dili, wala ko resulta kay sinit lang ang problema ha. Itong mga previous pagid na nga mga ano, anong ipasagdang yun ang nilagyan. Ngayon, ang gadako ang system loss na ito. Grabe naman ang style yun. Kabalo, nagkali mo, gadagang kay kawat. Hindi ganun yung pamutlon.
4: Atay.
2: Karan, wala sila problema ako kay... Adi, nag-wister.
0: Ano man?

0: Okay. Samtang ang tanan niya nga kaptangan klarong na record kung naka-record sa iyang mga statement of assets, liabilities and net worth consultant. Dugang iyang nga maong nga ang mga aligasyon gitumong lamang aron dauton ang iyang kredibilidad isip testigo sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Okay. Lahi man dahil mong bidili ni Shell, pero nga no, kadag, sa kadaghang taos kalibutan, halos magpareha mong pangalan.
1: Ako na ako yung kapareha pangalan, Strilda.
0: Oo ba?
1: Nya ayo apelyido.
0: Pero nay lahi
1: ay initial. Pero pareho di. Mao bitaw nang magkuha kog MBI, ma ano gyud ko?
0: Sangit ka.
1: Sangit.
0: Unsa ni kaso dai?
1: Dili ba kay syempre double ba?
0: Ah, oh, i-verify pa.
1: Oh, so dapat sa verification ang pag-verify nila na yana.
0: Sa ko na nila imo. Sa ko naman pud.
1: Middle name ug ibong address. Na ako ka pangalan murag naa sa ambot Leyte ba siguro? Nakalimot ako kung asa Samar. Basta na ako'y kapangalan, R-U-E-L, gano'n ang pagka-ruel. Nakalagay ko nga common, manday yung apelido niya.
0: Pero matibag, coincidence lang ba na yung nagkay kapariha na ay mansion sa US?
1: Kana na po. Anong ako lagi? Wala ko'y mansion sa US.
0: Ano ba? Gusto kayo mo sige pang pangukay?
1: Sa US, mansion. Huwag magani kay balay nga tarong niya katrupang ruwit. Atay. Awa man tanaw, wait, tinudanay.
0: Ayan,
1: marinood man.
0: Kanidwi kami ang gibalita, ha? Kami nagbalita lang dali.
1: Marinood man, dayan mo. Naibuntag, Ate Angel ng Jensen. Good morning. Atay.
0: Mas formal malagi ka, Ate Angel. May pinagdaraan lang siya, saman.
1: Siyempre, bago rin ang anak.
0: Ah, okay.
1: So, malumanay dapat ang pag-istorya na ito.
0: Good morning, FXM.
1: Saan nila na mga postpartum diha? Ah, di ba?
0: Kaya katong before siya ng anak, pero ting sa bahaan eh, daggang ang misis. Pero karon marag...
1: Nabalik-balik na.
0: Tinjel!
1: Kabalo ko nga pag pindot mo sa imong cellphone, ang imuhang pikas kamot na gunit o bata o nagpasuso. Atay!
0: Di, pukawas eh, obre, para pulihan kas bata.
1: Si obre magpasuso.
0: Dili, magunit na sa bata, dili man pasuso.
1: Dalag ka pa man to. Atay!
0: Hindi pa yung pulumpusog ang bata, kaya pa'y gatas. Wa pa'y gatas.
1: Si obre?
0: Oh, wala pa'y gatas ba ang bata, ipatutoy sa bata. So, ibata hatag lang sa niya sa yang isoon.
1: Mututoy tako. Atay! Sa gatas sa...
0: Sa gatas sa...
1: Sa biberon ba?
0: Biberon dahi. Okay.
1: Ano biberon sa biberon? Usahay, mamiss na ako.
0: Nakatay ka sa una? Dako, dako, nagkanag din.
1: Sa akong mga anak. Sa kay feeling ro. Pupunod ko ano, dalagi. Pero wala akong gitry katong dito na sa iyang mama. May lasa, lay pastang sa siguro.
0: Pass! Next live!
1: Sa manitin itong oras, sa live na itong mga balita, Marco Leta na ngayon, paagi aron nga makatambong sa impeachment trial! Bullseye! Bullseye! Na ngayon si Senator Rodante Marco Leta sa Senado nga mangitag pamaagi aron siya o si Senator Chinko Estrada makatambong o makapartisipar sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Bisan pa man nga pareho silang nga naa sa detensyon. Mato ni Marco Leta, nagpabilin silang mga senador o wala mawala ang ilang mandato, isip o bisan pa silang pagkabilanggo. Ingon usab niya, ang iyang detensyon dili lamang alang kaniya kundili nagpasabot usab sa paglangan sa pagpangitang kamatuoran nga gipangayo sa katawhang Pilipino.
0: Imposible na may tabo pagdago maagi.
1: Ayan na pa, huwag ka lang umasa
0: mas masulbad pa ng flood control kaysa kanang makagawa sila na kanang pagdago maagi magka-apil sa kanang hisgutanan.
1: Pero sama nang sinabi ko, huwag ka lang umasa pa.
0: Ana lang.
1: Sa live pa lang ito mga balita.
0: Bullseye. Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nakigduyog sa pagsaulog sa ikasinto nosi ka-anibersaryo sa Iglesia ni Cristo. Bullseye. Gipaabot ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles ang iyang mainitong pagtimbaya sa pamunuanog sa tibuok kagsunan sa Iglesia ni Cristo sa pagsaulog sa ikasinto nosi nga founding anniversary. Gipayag sa magbabalaod ang iyang dakong paghatag og bili sa gipakitang ligong pagtuo, paghiusa o gawalay pagduwa-duwa sa pagserbisyo sa INC sa komunidad. Ilabi na sa pinaagi sa programang pagkatawhan sa dakbayan sa Jensen. Gipadayag usab si Nograles ang INC ng pabilin nga usa sa mga mahinungdanong kauban sa pagpalambo sa mas hapsay o nagkahiusang katilingban. Nang hinaot siya nga ipadayon sa Ginoo ang pagpanalangin sa maong organisasyon. Oy, congratulations sa mga kaigsoon ng mga INC niya sa inyong anniversary ha.
1: Oo. kang Raul Pipito. Good morning.
0: Ay, is

0: Si Raul.
1: Pumusay! Kumusta naman kayo ang taong ko?
0: Insama niyo mga mga endorsement
1: eh. Si Kananan di sulod sa palingki. Saan naman kay... Na red tag man niya. Kumusta naman kayo ang taong ano eh?
0: Sige, appeal niya sa gipang relocate. Appeal na po siya dito sa katong gipang relocate.
1: Napa mga po na solidad na po yun.
0: Pumusay! Ito sir, mingawin niyo mo sir. Masigurahan dahil kalaag po doon sir.
1: Oh, lag-lag. Pagpabaytay mo. Sige na ba, tagtukong diyan si Kitana o si mong partner?
0: Dube na ko makita niya. Mga siguro nanas sa 10 anyos na.
1: 10 anyos na?
0: Oo.
1: Kulok ito eh. Pagkawala niya speakers, mga
0: po yung wala po yung nag-abot po. Basta kay makadungura ko siya ngalan pero wala namin nakita sukan. Ang last namong kita katong kami pang pare na ko katong tag 150.
1: Okay.
2: Okay.
0: Ganong pare 150 man ako ngalan eh.
1: Alay sa dar, mag-commercial tayo. Masagmian naman. Pusagak na dar. Kining bahay na ito, kining yung Santo Plus Comi Mix. Uy, magkape ka mo mga katropa.
0: Ah.
1: Pero siguraduhan rin nyo nga ang kape ninyo, healthy coffee.
0: Kanang dili ka ma-diabetes part. Kaya kung dili ka ma-diabetes ka na, delikados misis, di na ginang barong part.
1: Nah, basi magkita, naglaing partner. Tuoy kay ka. Ayaw lagi abusuhi ang kalawasan.
0: Ana.
1: Diba na yun yung tao na likay yung tao ka ng grabing tamis.
0: Correct. Higugmaa si misis. Higugmaa po din mong kaugalingon.
1: Karang paborito ninyong 3-in-1. Nagtuo ka diyan nga.
0: Oh, mora siya.
1: Tilawa ka ng perting tamisa na.
0: Sa atin rakayo na siya. Sa unaw na marag, okay raman dahil ni kay at least ready na paspas kaya ako pag...
1: Hindi ba yan yung maanag ka sa sugar? Kaya mong crib na ka?
0: Actually, kagahapon, nagproblema d'yo ko.
1: Nga naman.
0: Kaya ning balik, magkugaon ng tamis, no?
1: Nga,
0: mga 8 man to akong nakaon, siguro kaliso. Ano ko?
1: 8! Oh. Maglaay na magaling mo, paminaw sa upat!
0: Murag nagma... Si Chief mo, mga pito mo na yan. Anak ko, Chief, lalain mo na rin mo kaon, tagbalik o kung ano. Ah, di na ko, balik o kaon, bahala, inyo na na! Oh, di na ko!
1: Mamalik, tapo to niya.
0: Dili ko, eh. Ilis na yung balik doon. Ako lang ipalit. Ilisa na to.
1: Ang katropa ha, iskutan ang kape dorita sa Santo Plus Coffee Mix nga mapalit. Available sa kanang branches
0: kana
1: sa Mercury Drug Store.

0: Nutrisyon X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal.

0: Malapit na butika.
1: XFM.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nelson Timpo,
4: taga Samal Island.
3: Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District.
4: Ako na-assign sa field.
3: Ang akong trabaho, hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
3: copy daw nga
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
3: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
4: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
3: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
4: nawala sad.
3: Usa, epektibo dining
4: copy day.
3: Dining Premium D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
3: nga nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
3: distingin yung inom ning
4: Premium D3.

0: si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Gerekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2. This is
4: how we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
5: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
4: Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
2: XFM.
6: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Di na magsakit akong dugan.
7: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
8: Exciting!
9: 95.9
10: XFM. Bullseye!
11: A las 7:29 na!
10: Bullseye!
11: Kini kabahin na ito kanil sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mauni makatabang aron maabsorb ng mga dugang nutrients sa mga vitamins and minerals ka makuha na ito sa itong ginakaon. Kaya kung watay vitamin C mga katropa, why absorption mahitabo?
12: Ang uban katropang Ruel, basta vitamin C guys gutan, murag ila lang i-disregard ba? Ay, vitamin C raman dahil na. Uy, kabalo ba ka nga ang vitamin C mo na hinungdan nga nung ma-absorb ni mo ang daghang mga vitamins and nutrients sa lawas? Kaya kung kumplito kag vitamin C mo na mayingon bito ang paliguno ng immune system, kaya nakumplito naman ang nutrients kag kinanglan. O kung wala kay vitamin C, wala gi mo...
11: Absorb.
12: O wala mo dakop diha, wala mo kuha ang imong gikinahanglan nga amurag maingon ni mo nga makumplito ang imong need sa lawas. Muna, katropa, ayaw kumpiyansa eh. Pag Santon Vitamin C sa matagadlaw.
11: Ah, inan bitaw, kahit kayo mong mga ulo. Yan, mo rin yung vitamin C, nga pwede niyong imdun makatropa. Bisa, wapa mo kakaon, kaya di man mahaptos yung tiyan. Alkaline vitamin C.
12: Tinuod na.
11: Non-acidic vitamin C.
12: Mm-hmm.
11: Ah, mapalit kini sa paborito ng mga butika. Siyempre, mga katropa, available sa tanang branches po diha sa Mercury Drug Store.
10: Bullseye! Bullseye!
12: Ay, congratulate din na to si Sir Clip DL. Clip Ridge Beach House, si Bianca's Glow. Kagahapon at lawa, dito ta sa adya sa may Altori. Kaya nagpahigayon siya o kanang presscon. Kaya gilusad po niya ang usan niya kanegosyo nga ato ang gitambungan. Nga kwan, katong iyang DOC si Dos Ocho Champion Consultancy. Usa ka kwan, pinasahi ni Katropang Ruel.
11: Sa Ruel. Business consultancy?
12: Consultancy sa tarang project sa DPWH, sa tarang mga proyekto nga ipatuman kay online ang iyang checking Katropang Ruel. Naa siya'y online portal sa tarang mga projects o unsay accomplishment ato, kinsay nakabid ato, unsang moto yung proseso nga iyang gihihimo kay para maiwasan lagi daw kanang mga ghost project. Kanang mga project nga hausyaw, kanang ihatag sa kontraktor nga questionable. So mutabang siya sa pagpahigayon o matag proyekto nga isalig diha sa iyang consultancy.
11: Kada mga kawatan nga politiko, di gini mo doon sa iya.
12: Dili, yun. Moti giningo niya nga. Mo na yung pinaka-challenge. Kay ginaingon niya nga ang amo aramang udri transparency mo tabang may sa katauhan nga makita nila asa padulong ilang kwarta ug kami makahanay gyud kay bag-o ma-qualify ang usa ka kontraktor moagi magyapog pareho nga kanang pag-screen. So kung low bidder ka, ikaw daog. O lowest bidder or highest bidder ka, lowest bidder magandang bidding. Siyempre, kung house show ka, di ka kasulod. Dili po na paliton ang proyekto. Na may uban na maligyag proyekto daw. Mutig ingon niya gapon.
11: Dili, na yung mga contractor nga wala yung AAA.
12: Wala. Manghulam
11: so,
12: lang
11: ugkuan. So, manghulam na siya ang lisensya. Siya yung naka-bid. Pero pag-abutan na mga katropa, gamitin itong AAA nga contractor. So, syempre, babayad siya dito. Ang tendency ni Ana, mabawasan itong cost sa project.
12: Correct.
11: Diba? Kaya syempre, mabayad pa man siya dito sa night AAA license.
12: So, mawala ang dagang kay makating, dagang dapat padulo sa project lang kung ito. Sa o man kay
11: naalagi. Napay 10%, napay 15%, napay 30%. ang mabilin niya in town sa cost sa project na lang sa mga 30 to 40%. Motay. Mo na nga tanawan ninyo, nigpis kayo.
12: Kasi mo na doon ni Secretary Vince Deason garon. Ay, congratulations naman dia Sir Clip DL. Saya mong bago na pong business ng gilusan.
11: Okay. Balikan nato ang suna sa pangulo.
12: Sige.
11: Ang pinakanitatak sa kong utok kay Katrupang Chris, kay kanimang God, mauning gising kita ko ng topic kagapong adlawa, kay nakadundong ko nag-istorya ako ang duha ka anak. Di, yung pax sini ka ba, gi-topic na ninyo na? Ano? Bakit man? Di, marami man kasing tutol dyan. Dahil yung mga water waste ko no, hugaw man ang ipagawas. Niya nagkinahanglan na siya og supply gid sa tubig.
12: Okay.
11: Kay himuon man na siya ang tubig.
12: Cooling system.
11: Kay computer man na. Supercomputers ko na. So himuon na siyang cooling system dito.
12: Tubig yung gamit.
11: So ang gawas ato mga katropa, waste na siya. Asa padulong ang waste? Niya mukaon ni siya og dako nga kuryente.
12: Uy.
11: Pila kami gawat ang gikinanglan ni ini mga kagilaan niya. Pila hektarya na 1,400 hectares. Niya itukod na siya mga katropa sa farm lots.
10: Bullseye!
11: Dahil sa may Clark. So muna itong pangutana. Kamunihan nagpaminaw. Basi yun niya, maistoryahan mo sa iyong anak. Kaya ako, gistoryahan yung gusto kong anak ni ini. Muuyon ba kamo nga ipadayon ang Pax Silica Industrial Hub bisa na dunay kabalaka sa epekto ni ini? Kay, wala kayo sa Facebook. Ang reklamo ka Trupang Chris.
12: Wala man.
11: Kaya mga batanon karon naa sila sa Instagram.
12: Bitaw no?
11: Halos mga batanon naa sa Instagram. So dito nila makita ang mga reklamo. So mauna karon usa kini kadako nga saad nga gipasiugda sa atong presidente sa iyang zona. Kanilaging pagtukod sa Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City. So nga ginaraw aron nga mahimo karong sentro sa AI under artificial intelligence. Semiconductor manufacturing kini o guman pa mga high-tech industries. Sa unang tanaw yung Katrupang Chris, dako kini nga dako kini og saan nga mahatag krabang syempre sa mga trabahante kay libuan ka trabaho og makadani og dagkong pamuhunan nga makapalikon sa ekonomiya sa atong nasod. Yes, oo. Pero when you talk about AI magudni, iana ka kadaghan nga trabaho ang pwedeng makuha niya. Dili man. Kaya naman mga operators na laman ang naadiha.
12: Correct.
11: Diba? Nga dapat ang naadiha nga mga operator, computer literate ka. Diba? Pero ang uban, apana, uban sa maong saad, doon na usad akong pangutana lagi. Mauni, na yung mga kabalaka ba? Nga angay tagahan, puro pagtagad. Di man po pwede nga walaon lang natong pagtaga din ng mga kabalaka. Oo, we are for development. Pero dapat, kung naman ito sa development, dapat din na ito pasagdan. Ang ato ang
12: kinaiyahan.
11: Ang operasyon sa dagkong data centers, mga katropa, kung kabalo naman yun mo, o mga pabrika na kinangan na siyang dakong konsumo sa tubig o elektrisidad. Ang meta palang ganidaan ng AI server, perti ng dakuang gikinangan, karipa ka ha? Diba? So kung dili kini mapangandaman sa sakto nga pamaagi, posible nga maapektuhan ang supply sa madakang serbisyo sa komunidad nga nakapatuyok o nakapalibot niya sa Clark. Yadugang pa nini, kanibang posibilidad katropang Chris sa pagtaas sa industrial waste. Diba? O kuman pang epekto sa kalikupan na mahimong, syempre, biyaan raman na pagabot sa panahon. Diba? Kung magaguba na na diya mga katropa, dugay ng kadaot, kung mapakyas ang husto nga pagdumala, kung pagpatuban, biyaan raman na. So, unsaon mo itong environmental safeguards.
12: Grabe, no?
11: So, ingana, abin ninyo computer lang, dili manginahanglan o kanabang pagbantay sa itong kinihan. No! Gikilang na di pagbantay sa kinayahan kay naani waste nga ginalabay, kanilang tubig nga ginagamit. Diba? So naagin siya issue sa talk environment katrobang
12: krisis. Correct. Oh, siyempre, daghan yun na balaka nga ang maong proyekto mahimong makadani o nga nagkagrabing competition sa dagkong nasod, labi na sa larangan, sa teknolohiya o strategic industries. Kabalot ha, kinanglang tagtrabaho, kinanglang tagkalambuan, pero igo ba nga ito ikambyo ang atong safety, di ba? Ana usab ang padawagan sa pipila ka mga sektor nga mahimong transparent ang tanang kasabutan o masiguro nga ang interes sa Pilipinas ang magpabiling una. Siyempre kita may nagpuyo diri alang unahon ang ilaha. Igo lang sila musulod diri niya. Biyaan ta diri nga guba. Dili mauna. Ang saad sa kalambuan, dili angayong sukdon lamang sa gidaghanon, sa kadabang mamuhunan o kadakon sa infrastruktura nga matukod. Ang tinuod nga kalampusan makita kung mapanalipdan ang kinayahan, ang panginabuhi sa mga komunidad. Uga ang dugay kaayuhan sa nasod mga katrupa. Ang mga saad nga gipahibalo sa Pangulo, mahimong tinuod nga kalampusan lamang kung ang pag-uswag maglakip usab sa responsabling pagdumala, ligon nga pagpanalipod sa publiko o patas nga benepisyo alang sa tanang Pilipino.
11: Mao naman atong kinahangyog yun. Kay importante gyud ang transparency. Dili pwede nga base unya mahimong house show ang pag-construct niya ng mga katropa ang mga waste diha si asa nila malabay.
12: Correct.
11: Maguba gyud atong kinahihan. Ngano maguba man ang katropa ng ruin ka computer man ka ni sama sa gingon. Although computer na mo gamit nag cooling system, mo gamit nag tubig. Diba?
12: Araw, pwede nag-cool.
11: Nakita mo nga ng mga bago nga computer karon. Kada mga paspas kayo, mga pang-gaming. Dili na lamang kung na-fan ang ginagamit katrubang Chris. Na yung mga water. So, naapunay waste. Kinainisan na siya. Naanay cooling system, tubig ang ginamutang niya. Nga muagi dito sa processor para dili mo init ang processor. Kaya pag supercomputer magod, paspas kayo siya mo process. Magpasamot niya
12: paspas
11: na init.
12: Paspas mo siya mo init.
11: Paspas mo siya mo init.
12: Oh, lagi. Tama.
11: O, mawa na mga supercomputer. Mawa nagkinahanglan niya siya og tubig. Yeah? Kay aron nga dili mo init ang maong teknolohiya o makaandar kini og taro. Kay pag once nga mo init ang teknolohiya, mahimong bugo ba ang computer?
12: Tama, no? Water
11: kinay
12: is life.
11: Kinay process.
12: Water is life, good.
11: Karon na. Ang computer ba mo rin tao ba? Nga, kung baga, kutulag ng tubig, di yung kakapansyon ng tarong.
12: Correct. 70% of water composed sa itong lawas.
11: Correct.
12: Kunya karon kompetensya na itong computer. Na, likano na part, maglisod ng tubig din sa itong nasod, murag lahi ang istorya na. Dapat tutukan sa gobyerno, unsaon nila pag pangitag pamaagi nga dili maapektuhan ang sources of water sa mga katawan. Kuno galing madayon kini proyekto, pero I doubt nga hatagan ng pagtagad aw. Taba mangurakot manggani kada pangampingan ang kinaiyahan murag binuang. Diba? Murang ang kabugaton na niron mahampak ngadto sa mga katawhag naglisod sa kinabuhi. Kay dili man na unang mapiktuhan ano yung mga mayaman katumang mga kaigsuuna na itong walay opportunity anang magpuyo di sa slum area kanang magpuyo sa mga squatter areas kay mas gusto nila nga kanang daghan ang pobre kay para daghan sila mauto.
11: Tibani mga katropa, ang Pax Silica Industrial Hub, 1,618.74 hectares.
12: Agoy.
11: High-tech industrial zone nga itukod niya sa New Clark sa may Capas, Tarlac. Ugo sa kini sa mga dakong proyekto nga gipasiugda sa atong presidente. But remember, it is 1,618.74 hectares. I-imagine niyo unsa na kadako. Ang usa ka hektarya dako naman gani, ang 2 hectares perte naman ganing dako, ah?
12: Ang dere sa Ularte, kay 973 hectares na siya, hapit libo pod. So, inga na ka dako, gikan Makar, padulong diya sa may Forest Lake.
11: Di ba, imagine mo niya na ka dako, ang katrupa, 900 pala na.
12: Yeah, 1,006 yun eh.
11: Ang 900, sobra sa katong nga sa 1,006, so times pinapaka. So, kulang ang 900 ni Ularte. Dugangan pa rin mo nagpila ka. Oh. Dugangan pa rin mo 700 hectares.
12: Oo, mga na.
11: Para may mong 1,000. Ano, kadako mga kagilaan. Ang kaunon ng yuta. Di ba? Siyempre, gilauman man ni mga katrupa na may mong sentro sa artificial intelligence given. mga semiconductor manufacturing, advanced electronics, mga robotics, data center. Nga kumbaga nagtinguha lagi nga ipahimutang ang Pilipinas isip usa ka high-tech investment destination.
12: Oy.
11: Of Asia.
12: Dapat na bago ta ma-overwhelm diha sa mga investment. Ang pangutana na tuna, nga nung dili man nila ipahimutang...
11: Ipa-overwhelm sa nato sila. Ipa-overwhelm sa nato ang mga tao. Eh nao niya sa tumoy mga katrupa atong i-bat-bat diha kaninyo. Sumala sa mga opisyal. Ang proyekto mahimong makaakit og 40 hangtod 70 billion US dollar.
12: Uy, grabe.
11: Nga foreign direct investment.
12: Okay.
11: Nga mahimong usa sa pinakadakong pamuhunan nga masudlan sa lusod sa umaabot ng mga tuig. Okay, given fine.
12: Dako kayo, no?
11: Pero do you think makaagni ka tag foreign direct investment kung ingani ang kahintang sa atuang nasod? Sa ito ang pamulitika, bisan pag naapan ang ginisulti ninyo, nga paksilika.
12: Nga, gibanabanaan katropang Ruel nga, magkahatag kini og 130,000 hangtod 190,000 ka mga dekalidad nga trabaho. Alang sa mga Pilipino, labi na sa engineering, information technology, manufacturing, logistics, og research sectors.
11: Okay, fine. Given. Makahatag og iyon na mga kagilaan.
12: Another point upon.
11: Okay siya.
12: Overwhelming.
11: Pero ang pangutana, sigurado ka nga 190,000 nga AI naman ka na.
12: Nga. Di, basig, na itaw rapod nga mabantay nga kanang iyon ang AI.
11: Diba? So, gagmay na lang ang mga operators, diha. So, gibadabada pa kuno ni o posibleng mapalambo niini ang lokal nga ekonomiya. Pinaagi sa pagdagsa sa mga negosyo sama sa, siyempre na mga hotel, transportasyon,
12: okay.
11: Real estate, retail stores,
12: okay.
11: Restaurants, o nga pang servisyo nga masuporta sa industrial hub. Muna mga positive side. Positive side. Ihatag na ito na positive side sa katropang Chris.
12: Correct. Napay nindot po nga tumong sa proyekto nga mao ang pagdala o mga bagong teknolohiya kay balo nga ito sa Pilipinas, pinaagi sa technology transfer, of course, o pakigtambayayong sa mga international companies o educational institutions. Musulod mag gina sila.
11: So, ang New Clark City, mao nang gipili isip lokasyon tungod lagi kay dunay igo kuno nga luna. Alang sa industrial expansion, o dool kini sa Clark International Airport, Subic Port, o dagkong expressways nga makatabang kuno sa logistics and transportation.
12: Sakto. Murag ideal para sa ilahang investment. Kaya paspas ang movement. Kinahanglan maging yung paspas ng logistics yun. Kaya alangan, paano nimo ipadevelop kung hinay ang pag-transport sa mga kinahanglan, di ba? Muna nga ang New Clark City, gipakita sa gobyerno nga ang proyekto mahimong makapaligyon sa posisyon sa Pilipinas sa global semiconductor o AI supply chain diin nagkadako ang paginhanglan sa kinitibuk ang kalibutan.
11: Okay kayo ang pagsanika. Oh, kay gibida gud sa atong presidente. Apan. Naapalang kini sa negotiation stage. Ang framework agreement nini. Usa sa mga kabalaka nato diri nga gipasaka sa pipila ka sektor mao ang posibleng dako nga konsumo sa tubig sa mga data centers o semiconductor facilities kung mapadayon ang proyekto sa umabot. So dapat tagdon ni sa gobyerno nga mga negative side. Kay kung dili nila tagdon ni mga tropa ba si unya magka problema ta niya. Nga kumbaga naana ta ba nga naana. So mo ana na puta. Di man dai ni makamaayo so late na pod. Nga kabalo baya mo ang reaction sa gobyerno. Wa bay giklaro di bay gid ginahuna-huna ano tarong.
12: Reactive kayo. Ya. Kada basig maulahi ang atong mahimong reaction pohon nga dapat mo dili dayta kay mas musamot ang kaproblema sa tong ekonomiya. Ano ako, makatingala lang, kaya nga nung dagko magkag-investment na, nga nung wala nila giplastar sa ilang kaugalingong nasod, kung tinood man galing makatabang sa ilang industriya na, makatabang sa ilang investment na, kay kabalo ka ni mga nasuran, dili biya gano'ng masugot nga wala sila ginansya. Investor, nanong sanay mo? Wala nga gikonsideran o sama, nga mamahimong o sakahagit ang pagsiguro o igo ang kasaligang nga supply sa elektrisidad, knowing nga Pilipinas problemas kuryente. Ilabi na kung matukod ang dagkong AI o high-tech manufacturing facilities nga adunay taas nga power requirement.
11: Asa mo kuha ang kurente?
12: Unsa na siya? Naka...
11: Ang atong kasamtangang hagit diha sa Luzon area. Halos kamutanan diha ng mga power supplier ninyo nagagamit og fossil fuel.
12: Coal.
11: Nagagamit mo og krudo sa iyong mga planta. So mahal ang supply sa iyong kurente diha. Musukot ka ni maong kumpanya. So kung mahal ang supply sa kurente, but pasabot diha na, ay na, operational expenses mahal.
12: Mahal po.
11: Di ba?
12: Oo, oh, apektado sila.
11: So mauna, madayong ka ng negotiation stage.
12: Kasi negotiation lang mo tama na niya.
11: Di ka itamang expect sa kagibida man sa suna.
12: Okay.
11: Kita mga Pilipino, pagibida man sa suna, na, palagpak kayo, maana. Pero mga katrupa, remember, ang gibuyan sa Pangulo, mga kaigilaan, nga paksilika, naa pa lang sa negotiation stage ang framework agreement.
12: Mo na tinuod. Ayaw mong kalimot, ana.
11: Di ba? Mo na karon ang ginakonsidera. So, isa pa rin ka dapat tutukan, konsiderahon, nga mahimong usa ka hagit, mga katropa, adunay mga environmental groups nga nanawagan nga kinahanglan una mahuman ang komprehensibong environmental impact assessment aron nga masiguro nga mapanaliptan ang kinaiyahan og malikayan ang posibleng epekto sa hangin, sa tubig og basura sa gayon nga mapatuman ang kuryente ang among proyekto. Maunay pinaka-concern natong diyan dapita. Kay kita laya
12: unsay mga action nga buhaton para masiguro ni nga wa dili na makapiktos to, ah.
11: Kay kita ba laban na kamo dahil sa gobyerno, pagtanaw ka ninyo nga naikwartan, na nahatagan ng kamo, okay na ba idayon kamo? Di ba? Gusto ka ninyo usahay, railroad na lang ginantanan.
12: Basta diba? Ma-implement lang, ah, kani project na, ginahanglan yung project, ariyo.
11: Nga, tanawar ko ninyo itabo sa itong sukote ko to, magganig explain tong resolution sa to, gibutaran dahil na to.
12: Ang pangutan na, exacto ba gitong gi...
11: Di ba? So wala takabaloon sa unod sa resolution.
12: Oo.
11: Diba, ana, real talk ng tadari, ay lang magkasuko sa mua. Kani mga sample na rin. Kani pa kakapertin na kuha ni nga proyekto. Mayimo kang transparent atong gobyerno ni ini. Tara, magkari dahil sila kasabutan, wala magkari ta kay Bao. Kung wala pa nag-iiskutan sa suna. Diba? Muna dapat mamahimong transparent dapat ang baong kasabutan.
12: Kasabutan?
11: Ang slide lang.
12: Ang slide lang mabalay. Tarong na ba kayo na? Padulong.
11: Slide. Di ba? So, daan po yung mga nagpasaka o kabalaka, katrupang Chris.
12: Tinood na.
11: Ah.
12: Ipasaka usab ang kabalaka nga kung na madayon ang proyekto posible nga mausab ang precious yuta, ang mga arkila, o uban pang batakang serbisyo sa mga lugar nga dool sa New Clark City. Maapektuhan yun na kay namay dakong investment. So, musaka na pong presyo dito sa luna nila. Nga dati, pilaraman taon ang balyo, ana. So, kinahanglan kini nga maandam ang mga katawhan, labi ng mga lokal, sa nga mga communities nga apektado sa lugar.
11: Correct. E, siyempre, matod pa sa pipila ka mga eksperto nga nagtanaw sa mga proyekto. Mahimong maapektuhan sa nagkadako ka kompetisyon sa dagkong nasod sa AI o semiconductor industry. Hinungdan nga kinahanglan mapanilipdan ang interes o soberenya sa Pilipinas sa tanang kasabutan.
12: Ito lang tanawin mga dili ni Muadto o invest sa Pilipinas kung magkaayo ang epekto ani sa ilahang kaugalingon. Natural yun, nga gipili tanila.
11: Nga nung wala na daigid lugar sa US?
12: Gani, layo, dapat dili gidul sila ha? Kay kung duol sa ilaha, mapiktuhan sila. So kung wise ka nga tao nga makamatikod ani, dili ka mo sugot ani katropang Ruel.
11: Research sa.
12: Research.
11: Tukon sa epekto.
12: Oh.
11: Sa yung ani nga klase nga industriya.
12: Basta kay kanang pagpili nila ang Pilipinas a very promising nga lugar.
11: Kayo.
12: Oo, nya. Tanaw nila kaninut ni pero tanaw god unsa kalayo ang Pilipinas sa US. Para magkaroon o kabalak ang epekto padulong sa ilaha. Unya, isa patanawa, duol kay tas nasod China. Unsa dahil nang nasod China dahil sa ilaha. Diba? Amigo ba na nila? Muna siya ang mga point na to. Diha nga, kinahalang i-review sa mga expert na to. Nga mga mutugot aning maong kasabutan. og tungod kay napaman ni sa negotiation stage ang framework agreement, adunay panawagan nga mas dako dapat ang transparency, adunay consultation aron masabtan sa publiko ang mga kondisyon, responsibilities og mga benepisyo sa proyekto sa dili pa kini formal nga ipatuman.
11: So usapon sa mga issue kag urban risk kay giskutan, mao gyud ang panginahanglan sa lingkod nga environmental impact assessment. Mao gyud ang pinakaimportante sa tanan aron masulta ang posibleng epekto sa tubig, epekto din sa hangin, epekto sa kinaiyahan sa dili pahimpit nga ipatuman ang proyekto. Importante kay na. Dapat mauna ang isa sa iyong mga i-considerar. Dili kay yung thinking computers man ha, dili man na makaapekto sa ato ang sa ato ang environment.
12: Planta na nga mohimo og mga mga komplikado nga mga chips o kada mga gamit sa computer. AI good na good.
11: This is the biggest industrial plant nga may tabo sa Pilipinas. Dali makadang 1,600 hectares. Mauni pinakadako niya.
12: Nga kanang mga investor ba ang akong na nabantayan sila ha, dili gyud mo istorya mga negative tanan.
11: Wala man,
12: walay mo ingon na nga oy kaning among negosyo bantay gyud mo kay makadaot ris kinaiyahan ni mahurot yung tubig ani, mahurot ang inyohang mga areas ani, di na magud mapuslan ang mga sikbit dugar ani nga i-occupy. Ayaw gyud magsugot sa mua ana, dai di man pwede na.
11: Nga yung pagit sa BCDA maglakip daw ang proyekto og kanang rainwater harvesting.
12: No!
11: Sige, break ulan din de pita.
12: Pero tinginin tam na diha.
11: Yeah, water recycling ko no. Okay. O kato mga waste, so i-recycle ninyo. Okay.
12: Pwede man.
11: Advance sa manang technology.
12: Yeah.
11: So, posible siya mahitabo.
12: Okay.
11: It cost. Money. Cost di kay siya. Cost di kay siya. Yeah, uban pa daw mga sustainable technologies aron maminusan ko ng paggamit sa natural nga water resources.
12: Okay.
11: Mga mainom nga tubig.
12: Mm-hmm.
11: So pwede na daw siya i-recycle. Okay, given, hatag na to na. Pero lagi, siguraduhan ninyo na yung ginapaingon kamo mga taga-BCDA. Kay base ko niya, magmahay tapakabot sa utlanan.
12: Mm.
11: Kaya ang gobyerno magod, sa tinood lang, nagtuumang yun sila katropang Chris, labing pa Administrasyon Marcos, nga ang Pac-Silica Industrial Hub, ha, makatabang gid ni sa pagbalin sa Pilipinas gikan sa ginatawag natong traditional nga manufacturing ngadto sa mas advanced o high value industries nga dunay mas taas nga kita o mas maayo nga oportunidad sa trabaho.
12: Ay nyo kalimpi.
11: Wala kayo problema niya.
12: Mm.
11: Kaya di man kita padulong bisa kung saon. Pero lagi ang ato alang, ha? Ang ato alang concern is ang ato ang environment.
12: Correct. O ay mo kalimot nga ang mga eksperto nag-awhag nga mga lokal nga universities o technical schools kinahanglan maandam sad kay maandam dapat sa muhatag sila training o kanang mga kahibalo aron ang mga Pilipino ang unang makabenepisyo sa mga trabaho mamugna pinaagi sa proyekto. Siyempre lang ang magkuha sila tagagawas pero tinan itong luuya ato ang kagaling ng orya pero wala ti trabahante murag dili mayo,
11: diba? Ang sabagid ni, tanawon ko rin sa balaod, kung 100% owned by the foreign barangay, di ba yung pwede sa itong balaod?
12: Na, okay, sama kayo ng mga kurako.
11: Kinsa kay Pilipinong partner ni ini. Oh, siyempre, bintaha itong mga partner na duol sa Pangulo, ng mga kortahan, galabi na itong mga nagpunto sa iya sa eleksyon.
12: Badya, badya.
11: Di ba? Ramon Ang, isa ko ito.
12: Si Rason, nagpundo ba?
11: Si Rason.
12: Oo.
11: Oh. Mga kampis Pangulo. So, sila, mabintaha din eh. Di ba?
8: Bullseye! Bullseye!
11: Mga katropa, ang kalapusan sa Pac-Silica Industrial Hub, di ba kayo negatibo yun din mga katropa?
12: Mm-hmm.
11: Eh, makataba maging ituod. Pero ang ato lang concern, isa ito environment.
12: Correct.
11: Pero kaling tanan, mag-depend din eh sa maayong pagpatuman sa pulisiya sa gobyerno. Ligod niya infrastruktura, kasaligan ng supply sa tubig o kuryente o estrikto. Estrikto dapat ng pagpanalipod sa kinaiyahan.
12: Tinood na. Kaya bisan unsa kadako sa saad sa kalambuan o modernisasyon nga gidala sa Pac-Silica kanang gitawag nga industrial hub, nagbabilin nga importante ang pagbalanse tali sa economic growth, environmental protection, transparency, o pagpanalipod sa interes sa matag Pilipino. aron masiguro nga ang proyekto mamahimong mapuslanon sa umaabot nga mga henerasyon.
11: Ato lang klarohon, among paghiskot na rin, dili ni kontra sa Pax Silica Industrial Hub. Siguraduha lang, kay mauri singgit sa mga katawang Pilipino, nga ipatuman ang mas estrikto nga pagpanalipod sa kinaiyahan. Kaya basiun niya, magmahay ta pagkabots tumoy. Basiun niya, ma-erase ng Clark City na yung kabuang.
8: Bullseye! Bullseye!
12: May Clark City raunta ang maapiktuhan niya kay Pilipinas man na alang asan antos China. Pilipinas, yun ako na, ang lukob yeah. Ginas nasun.
11: Tindog na itong mapas Pilipinas.
12: Dagan.
7: Atay.
11: Dagan.
12: Yan mo itong Amerika?
11: Ito, sa tinood lang, ito na rin bantayan. Kita mga environmental, tawag nini?
12: Activist.
11: Activist or mga panalipod sa kinaiyahan. Tanawag yun na itong maayon yung Pax Silica. Kay, pigado ni mga katropa kung ato lang silang patubayan, silang gusto. Eh, mga negosyante ba ya? Pag makuha na nilang gusto, pwede na ba yun na silang mahawa kung gustuhon nila?
12: Manila yung silang kwan eh, Puerto Rico. Brazil.
11: Sunod nila target, Indonesia na po.
12: Dito lang sa Malin.
11: Alas 7:59, kinigabahin na itong kariyo sa Santo Plus Gold ato sa palutson ng The Secret of Health. Ato makauban na itong President CEO, Doc Ramelito Oy.

0: X FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, isa ka maestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn,